0: Anong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: G-Fiber!

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagpanalakit nga baga,
3: liog kang likod sa salon pass.
1: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 alas 8:08 sa aga. Now, balik kita sa mga presentation. Inigabay na rin ang Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Alex Ayala, daog naman sa second round. Wait, sa first round, Wimbledon, the most prestigious tennis event in the world.
5: Okay. No? Daog siya kontra sa Australian?
4: Australian.
5: Okay, so daso niya sila nga kontra on, sila ni Kwana?
4: Na-perdiya ganyang number 2.
5: Ang mga itong Australian. So ang kontra ng mga Williams na daso guro?
4: So actually, ang Williams, tandem sila ka doa kaysa ano na, sa doubles.
5: Doubles.
4: Ang upo niya si Venus Williams.
5: Oh, no? Good. Oh.
4: So amuna, so ang premium ni Ayala, kung nagampag sa first round, bisan way pa, pag sulod niya pa lang sa first round, automatic, nagalika kay Pipe Eric, pag sulod mo sa first round, automatic, 10 million pesos imo premium.
5: Okay.
4: In pesos, naka euro itong price na mo. Kung makasulod ka second round, automatic, 15 million ang imo. Kung mag-champion ka, kumulo kapila, 261 million pesos. Grabing premium na isa Wimbledon.
5: Kwarta ni Ayala, sabong bilyon na. Kiti, damo naman siya na isudlan ng mga hampang. Plus may mga endorsement na siya sa mga lagko ng mga sports apparels. Lagko kayo, mga tennis ng mga endorsement. Grabe. Mga sapatos siya na, mga bag niya.
4: No, gusto. Okay, balikan ta nga itong congratulations. Ha? Tanawunta ka ba yung pangamagsaka pag isa sa round of round 3?
5: The first Filipino to win the Wimbledon. Ha?
4: To qualify the Wimbledon. Kagtaas ang rankings, ha? Sa bilog ng Asian, siya ang pinakataas, 31.
5: Actually, yung Wimbledon, ang tennis,
4: pinakataas siya, 29.
5: 29.
4: Ranked 29.
5: Oh, sa ATF. Mm. Oh. Ang tennis, damo na klase, ang the highest is amuning Wimbledon.
4: Yes, the highest.
5: Because this is a slow game. Kay grass ni siya, ya. Ang fast game, amuning simento.
4: Hard court.
5: Oo, hard court. May ara man niya nga mud, may ara man grass. Ang grass is the slow game, amuning yung sadyak.
4: Kay kabalukati, dapat persado ka niya sa grass, kayang bounce bla. Kay kabaluk ako din ginobras, Pilipinas, kinobrang bula.
5: Oo, hindi na sa atun.
4: Pinoy na nag-obra gali, isang bola sa Wimbledon.
5: Wimbledon.
4: Pinoy.
5: Correct na.
4: Di sa Pinas. Check ko na karoon kung sinungalan ng gobra. Na, hindi na gali ginobra kang ipamirik ka. Now, ang reaksyon sang tawa mo ni, daw gusto pag-aon ko sa mag-asawa, sa mag-kirido ni, nga daw bana pang may sala. Pero di pati yung tagpalamatita, no? Si, ano ba ni, ano, nagpakasal lang siya kuno kay Bangod sa four-piece.
5: Four-piece.
4: Okay. At the end of the day, ang natabo dari, ang natabo kang kipay Eric, no? Hambal nila, love is blind, but we need cash, no? Blind, love is blind but we need cash. Amo na natabo to si Duban. So by the way, subong adlaw, ano namang schedule? Subong is Friday.
5: Friday, subong.
4: May ara ta sa Victoria's Consultation.
5: Okay, 9 to 5?
4: 9 to 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. Victoria City.
5: Victoria
4: Silas City. Villa Vista. No? Si Doc si Doc Sai.
5: Doc Sai. Doc Sai, oo.
4: Oo, totoo. Kag ati sa ulotan din niyang kabangkalan niya Monday kag Wednesday mo, no? Ti tanawon na to na, no? Ti kadadlaw na miyara na talawagon sila diyo.
5: Si Doc Sam gali ari di Monday, Sunday to Friday, ha.
4: Ari di sa Bacolod. Ati Audrey lang na di siya.
5: Oo, Doc Sam.
4: Ti ba si gusto mo dito sa ano? Gusto mo mapamabinay ta?
5: Mabinay ni grocery.
4: Kada Martes na libre nga konsultasyon, Doc Farland, si Doc. Okay.
5: Okay, very good.
4: Balikan ta si Audrey this time around, ha. Sa line number 1, no? CK5 Obrey, ara sa line number 1. Balikanta, Obrey, ara ka na?
6: Yes, sir.
4: Now, ipadayon taguro ka K5 Obrey ang payag sa nanay. And then after that, ipa-ready ta ng rents kag K5 Adrian ang tingog sa bata, dabla. No? Ka K5 Adrian, aring nanay, ipabati na ton with K5 Obrey.
7: Nahulog ang imong abuot.
8: Nahulog ang nalubi siya sa aman ba? Amo ito mo nahulog, nahulog ang abuot. Pagtapos ng, iyan na nga ako na ang mga bata, daw nanamihan man sa iya nga piyo, tungod nga ang tanan ba yung ginatag, yabla nga, tagaan niya gigamit kwarta.
9: Saan nagka-baby na ang mga bata mo?
0: matabo ba ang inyong relasyon sa banan mo?
8: Wala.
0: Wala kayo?
8: Wala pa.
0: Anong matabo?
8: Anong, bali, dira lang di ko anay sa iya. Dira lang di ko, wala kayo ka nukupod siya sa iya. Kaya nga, sir, nang pinto ka balo na sa iyo, kaya hindi iya. Tising ko, dahil magmaoy na sa gani, singko dwell. Patungod na kasala, naging mong sa imo, iaarap na sa imong desisyon.
4: Oh, grabe.
0: Nagkasala ang mga bata.
4: Doon sa wala lang.
0: Sa wala lang. Kamusta ang relasyon mo sa inyong mga banda?
8: Kapag tinagid niya, gamo gani sa wala ko kasal.
0: And this one, nagkasala ko, hindi na siya nami sa inyo.
8: Oo, hindi na siya nami. Yan, nagani namin, sir, na natulog kami nga wala kami kakaon, sir. Kaya makalapit siya bala, malipat siya. Nang puli siya, nang wala ka, nagpuli sa aga na sir, isang gabi, kay bago kami dito na kabalhin ba sa Kambukal Bayo.
4: Ganda nung panulok, kaya kayo pitok bilog bata sa mga inyo, hindi iya.
8: Pulian niya gid kami, kaya siyempre magbuhan lang kami dito. Hindi, kita yaman na wala kami bugas. Nag-inom, nag-ihaw-ihaw ko sila kong sangpato. Pagtapos aga lang nagbulis siya. Sabi mo, ako mga bata nga may buha, may sobrang isa ka to nga edad sa bata, may tatlo.
4: Ti, bangkot yan na bata?
8: Sir, dumaan ako, may gabi na kayo nga bugas. Siguro, ang wala pa man sa. Siguro, ay nagawang taniday. Sinyaw uma.
4: You see? Obre, at least nabatian tang side niya. Damo gid subong gabrogot ulon lang kag duma nungay tawo.
5: Ugtas ko.
4: Ugtas mga tagpalamati sa payag ninday. Grabe man is manang magdalina magambalo. Magdalina. Do ay gid siya jo tay lang pag inulsol sa tabo. Ay gid remorse black keep very ko.
5: Why gid feeling of remorse and no feeling of
4: Why gid siya pagulikid sa banan niya?
5: Nga hambal lang abi nga.
4: Tani gid ba lang kudag amo kada man lang natani in manang magdalina. Tani binayaan mo na lang nag nagupod ka na lang siya kun diin ka malipayon.
5: Ha? Mo ginang subo sa tanan.
4: Kung ang irog mo ay dalawa, palayain ang isa.
5: Doon mo natani. Spy ko ga panugid do. Gali lang gid.
4: O Bray, ano naman ang payag sa bata nga nakakita? Ning nakakita apo kun bata?
9: K5L, John, ang istorya natin is ang sumbanggit niya nga bata. Agin pahayag da niya nga wala ginsang lugar sa kapatawaran para sa iyang iloy sa karon kag sa naghimo, nagpatay sa iyang ama. Kaya kita interview da K5L, John, K5L, Eric, pwede tama play.
4: Okay. Kipa Badrian, tira.
8: Sige kayo ng niya, gusto niya akong magpahuway, kaya araw mabatian niya kung si mama nga ga, nagkaon ka na daga. Mismo bisan gahigda, dira si akong Eloy. Mabatian niya, ti, ambal ko, pakasahok ka niya, pabailang kung diin siya malipay. Grabe, gid na pag-ano sa iyo ni Papa, kung diin siya malipay. Kaya para mag-uulang gid kami, na kung pakasahok kasi na, buuta, pero ga-istorya siya na sa katri, ikaw makabati. Grabe, gid siya.
0: Sang nagaupod sila ni Papa mo sa inyo amay, nakakita siya iban.
8: Mama.
0: Siyang tanga-upod sila.
8: Ako gid mismo. Damo gid ko na anang nga lalaki. May time pa to ganit nga si Papa sang unang gapdugay na to. Dalaga pa ko sito. Nga nanagat si Papa isa kabulan. Tapos naghambal siya nga mangihi lang siya ko no. Tapos siyempre ako balaan ko na iagahin mo. Igisundan ko siya. Dira siya sa may likod sa ano ni Samon. Dira may changgida sang una mo. Kaya dira man naman balay sa ubos. May kahakos sa nga lalaki.
0: Ma'am, may... Ano na ba tiyagay mo subong sa iloy mo?
8: Kaugot, gid. Super. Wala kabutangan ng kaugot. Giyado na ako, nga, Papa.
5: Ang balaya na ito.
8: Ikaw ang inabo. Ikaw ang inasano na ako, Papa.
5: Ari na.
4: Bata. Langga. Gigaliya sa bata nila, tatay nila.
5: Langga.
0: Kung may ipalagot ka ng mensahe mo sa inyong Eloy, ano gusto mo ihambal sa inyong Eloy?
8: Wala siya pulos kasi, Eloy. Demonyo siya.
5: Na?
8: Wala siya pulos. Hambal ko sa iya. Bisan pila pa kalalaki. Kuhanan niya, hindi niya lang pag ano na akong papa. Higi pa gustuhan sa tanan niya, kalipay niya. Sunggal, tanan. Wala siya pulos. Ipapriso, gina sa namon niya.
4: Hindi, gusto ka ng Eloy, ang nambal ka bata mo?
8: Isang Eloy na sa namon, pero kinanlan, gustisahan amon papa.
5: Kita mo.
8: Kaya nga, panan ako yun sa amon papa, himu-himuan niya pang wala kuno garimit.
10: sa iyasang kwarta samantala magharbis ang kamuti pila to kasako pila ka libo wala na pa kayo ang balay tapos si papa pa yasisihon mangayo si papa isa kalibo kay bilyar lang isipan niya pa kay si papa kuno gaano ano gusto mo imagine mo na sa pangabuday niya amo lang na iyakalipayan parang masupport ka man ba isa kalibo lang abi mo na ngayo na imo papa sa unsang kwarta gi bilyar ma grabe nga pangabuday niya isa lang kalibo hindi ipagdamot mo na sa iyang kalipayan niya nga amo lang na why siya gusto niya siya lang gidya malipay siya lang intindihon grabe gidya
11: imo nga amay apisar nga wala na ano ang maminsahe mo sa iya
10: grabe gid ka sakit dili pa niya gimo sa akon nga sakit yung kayo mamo lagi kabutangan ng sakit wala na ko sa papa wala na may makuha ko wala ko sa dana wala na may makuha sa akon yung tasawa mama, sumama na ako sa dan na ako. Anya ko na sa takoy. Sa dan niya kakaboy.
5: Grabe
10: na. Mama, tama ng kasakit. Trader sila.
5: Grabe, grabe.
0: Ma'am, sa nagpatay sa inyong mga amay, paas, iya kirido sa inyong iloy, anong gusto mong mensahe?
5: Ay, grabe.
4: Sakit kasakit
10: na naman. Bulok din sa kulungan niya. Dito din sila papatay. Hindi pa sila mag-amin. Hindi pa sila mag-amin sa gihimo nila. Nga klaro kaayo. Nag-witness pa si Margo kita niya ang pagpatay pero hindi pa sila mag-amin. Ang akon bata may dugo sa likod. Sa talsik sa paglabo di sa akon amay. Visit sila. Diktugid sila ya, diktugid sila, diktugid dapat sila ya. Mapriso gid sila ya panghabang buhay ginila ya nga kuno niya ang tuson ginila dito ya. Kay nga bisan prisuhon pa sila kulang.
5: Ah, okay.
10: Kulang. Abi mo sa tutuod lang kung mapagwa sila do namin na nang gani ako na lang mapatay sa iya mo. Eh wala na kuya, why na ko may giulikdan? Why na ko grabe. Siling ko
11: isang kapatawaran sa imo nga dughan sa karon.
10: Ubot gid.
0: Subong ma'am nga napasakaan na kaso ang duwa imo nga iloy kag ang iya nga kirito. Desidido na gid ka mo ma'am.
10: Desidido na gid kuya. Kay bisan priso lang na kulang pa na giubrad gibaboy nila akon papa. Sakit ang kamatayon sa akon amay kulang pa na kulang.
0: Ma'am bilang magulang sa mga magutod, ano ang gusto mo nga mensahe sa mga manghod mo?
10: Amo na. Wala na kami papa. Hindi to perfecto ang papa. Ginahanot sila kahit tungod pasaway man silang klase bata. Pero tani, mapinsaran nila nga bisan amo ni amon amay nga daw pananaw sa amon iloy nga daw ang alipungoy lang. Amon ang haba niya abno. Pero gibuhi niya kami. Grabe. Kami bisan anong kapigado sir nibir ko ng hilamon? Wala, nibir. Koy kuya, koy ko na naranasan ng mga wala sudan pero bisan mangkuan ko manggabot o ko na pares sa ibang na pigado wala. Siya gidya tanan. Libre kuya. Naging ano kuya, ang muna nga sili nga prinsisa niya gid ko kay grabe gid. Grabe gid iya nga pag ano sa ako. Wala na may masunlog, wala na ko masunlog.
0: Ma'am, in behalf of K5 News FM Philippines, nagkasubo ko kami sa
10: sakit din siya. Super kasakit.
0: Sige ma'am, thank you so much.
4: Grabe. Ang ti amo na katuntun tatay mo amo nang reaction sa bata.
5: Ang babae kali amo ni. May first siya nga live-in.
4: Mm.
5: Una-una before sini.
4: Okay.
5: Ginbulagan siya
4: kay
5: sang lalaki. Amo ning iba niya nga bata sa una ito nga partner.
4: Okay.
5: Kay si una pa may record na record breaker gigli niya. Hasta nga nagtupa siya sa napatay.
4: May kabaturan ng alambalanon nga once a cheater, is always a cheater.
5: Next question, please.
4: Sige,
5: okay, no? Sinanabla mga mukha mo na pala. Oh, pero correct na. Correct na. Dugay-dugay, bro. Noon kita tiga duha to. Pero correct na. So, amo na si Reljan, gin-cheat niya to.
4: Okay.
5: Ang hinablos ang unay nga bana nga lalaki to, at text subong sa akon, kilala ko gigaling.
4: Narcissistic kuno na panawag sa mga munang attitude
5: narcissistic
4: narcissistic personality nga way kaya gako sala mo Tudlo mo lang si ibang tao?
5: Narcissistic meaning imo lang lagi na tanaw mo.
4: Why kinalabot si ibang?
5: Egocentric ka ba mo ng narcissistic?
4: Gaslighting.
5: Gaslighting ka. So pagtapos to, gimbulagan niya, nag-upod niya siya sa taga-puok nga lalaki. Ining taga-puok nga tatay sa bata tubla. Mm. Gambasya nga siya, maskin amo lang tatay na akon, nga ginahambal niyo nga daw may difference sa ulo.
4: Abno.
5: Kaya daw medyo, amo na ang iyang gawin, no? Daw medyo difference siya gamay. Pero perti kabuot na. Kag amo na dra siya nagtiner kay mapisan ka ayon ning lalaki ni. So second diyan eh ginpakasal niya tuod na tungod sa purpose kag sing ang una ya nga bana may bata man to siya nga tiyo sining ga text subong sakon.
4: Okay.
5: Ya grabe na diser niya ang record siya di sa lugar ta pertigid record breaker gold medal gilit siya permi. Gold medal.
4: Gold medalist.
5: Gold medalist kid.
4: Ati
5: mabalaan ta niya.
4: Damo tabla man learn sa sining discussion subong kay Paverick. Delikado, gali ko na muna ang attitude sa babae. Ikaw ang lalaki, hindi ka na mag-venture nga muna kay because it will only bring more problem.
5: So good sa Lunes, sir. Diyan, tani topic ta, party sports na lang, hindi na mga amuni.
4: Tingnan nga amuni, kipili. Balik kang gusto, Bray. Bray, harap pa na, Bray. Ti anong matabo sinisubong na pailan? Anong kaso ang gitpasaka sa ilang kagipa mo, Bray?
12: Pero kay Police Major Doronilla, kay K5L John, ginpasaka na kahapon nga adlaw ang kaso nga murder sa duha.
4: Murder?
12: Yes, sir. Sa duha gid ni sila.
4: Kay murder gid kay ginplanuhan nila mo. Makul mo na tabo to ti Prano, papagatong ang gabi, abot ti pag-atake mo, buti ko nun well planned. So, grabe, ang kabagalangan to, the way siya mag-istorya, the way siya ginapabudlayan ni Papa niya, kaya makita mo si Churak Bata sa pagkahamis mo, no? May pamilya naman to sa iyang gin-interview mo, Bray?
12: Sir? Yes, may... sir, yes, sir.
4: So, iya to gani bata nung naidugo sa likod kay nagsikan pa paglabo kay Lolo, ya?
12: Yes, sir.
4: Okay. Grabe, no? Sige. So, Bray, thank you so much, kid. And, kabay pang hindi di pagpamarisa na muni. Kag ko na ba na nakita na nga muni, hindi na pagpilit lawas mo. No? Galing nga ba na, why na magguruga mo ya? Puli lang, bayan niya naman lang.
5: Basta hindi lang pagbiyaing kabataan. Namula na kung nung kondisyon sa lalaki.
4: Ang atipanon kabataan
5: niya? Atipanon lang kabataan niya. Hindi lang pagbiyaing niya, bisan ang ibang pang kabataan, hindi na ako. Atipanatan lang niya kabataan mo.
4: Langga yagli mga bata.
5: Ati pa na lang kasi nga ako yung mangita obra. So nagapang tanong balinghoy, kamuti.
4: Kita mga balka bata, eh, pagway sa sundan niya, papaya ko nung kadalan niya dayon niya. Isang kwan, takway, mga
5: pagambaya muna. Pagambaya pa, kami sundan pa. Mangutan, takway. Kaya ang likod nila, eh, medyo nami nga lugar. Hili portion eh. Kag ining lalaki kilala gini niya sinubaan nga kapisan galing kay mula bla medyo may kuntadaon mo siya di mo do may diferensya pero mabuot kaayo kag kapisan gid
4: kag maputi nga klase lalaki to. Too much love will kill you. Sila ni Roda Angeles Knight. Sige. Obray, salamat gid Obray.
12: Thank you so much kay K5 Eljan, kay K5 Eric. Report gikan diri sa Surungang Bayan sa Negros Occidental. Ini kay K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros.
5: K5. Grabe no. FM. Grabe ang mga buhay.
4: Salamat K5 Aubrey Suspenia. I hope that nakakuha kita kag nakapulot leksyon di. May mga tao galing kay K5 Eric like in the case ning napatay. Balaan niya naman gatinunto sa awa niya. Isa na kondisyon niya, singati, okay lang ha.
5: Arigla lang kabataan ta.
4: Kaliguro, may mga best kong kaisa, hindi mapunggan, bla. Ilabi ng lines talang, kinabatian niya pagkasugilan nun, skiridong man to spiak.
5: Tito, okay man lang ganit siya. Galing, tito, siguro makumod gina siya eh. Nakumod. Amo tiguro pang kumod niya sa gabi ito. Tito, nakainom siya. Ang hambal sa taga-bangga na nga gabliga isda, bla. Sige, mainom nila siya antes magbusaka to si ilang mapuli. Kasi nga gusto niya, pag-abot siya, matulugan siya. Kay kada kita iya sa kabataan nga gadulom nga tinulog sa isa kagamay nga lugar, madumduman niya kung kapila siya kabises, ginbutangan sang kwan sa ulo yan.
4: Dali ka?
5: Amo na ang hambal sa mga tao. Mano.
4: Sa piyak kabayin, hadin sa ginpatay, nga ginlabo. Isa naman kabangkay na sa panginputo sa tape. Kag ining sospe, o kurbik, di ba? Jerry Lo, standby. Kahapon, dira sa may talok, no? Sa Bago City.
5: Talok Bago.
4: May nasapuan nga bangkay, ginputos pa. Pala yung ginipakitang putos na blan. Aring putos, oh, mga kakipay. Ginputos, ginis plastic, ginalangawa na ganito. Pero medyo masubo-subo nga balita mga K5 because it seems gining suspect. May mga record ba nito siya ganito sa kapulisan? Ilabi na kaso nga pag ganito, K5, pagpangawat?
5: Illegal gambling.
4: Illegal gambling. Amo niyo ang kaso? I don't know. Diin ba na ginaangot, iningiya kamatay yun, nga ginsalbi siya, kaging putos, ginabiya sa plastic, doon ka nakukin sa lain niya. I-check na si K5 Jerry Lo, paano nasapuan kag paano nakilalang biktima, anong background kag anong motibo sa siling na krimen. K5 Jerry Lo, go ahead.
13: K5 Aljan and K5 Erica, sa motibo sa krimen, sa karunti developing story pa ina, kaya ongoing pa ang investigasyon sa ngatong siling mga otoridad. But K5 Aljan, angot naman sa pagkasapo sa siling nga biktima, kagapon, sang aga, pasado alas 10, K5 Aljan and K5 Erica, minag pang-abuno no, sa isa ka kampo Ria, sa may barangay Pakol sa Bago City. Kag K5 Erick and K5 Aljan na pamauan sa ining mga nagaubra sa kampo ang bangkay nga nagaalingasaw o kung na nagausbong na. So, yara nagalini sa advanced state of decomposition. Ang tabi sa mga naga ubra sa kampo, isa lamang kaido ka K5 Aljan,
5: okay,
13: ang nagapanimaho sa kilid sang dalan.
5: Di napit sa bago ni Juan, K5 Jerilo. Di napit sa bago. Established na yung.
13: Okay, ang location gate is along the highway, mga three steps lang guro, halin sa highway or sa dalan gid mismo sa barangay Pakol.
5: Okay.
13: Or diri sa may purok lang ka, barangay Pakol sa Bago City. Kag ginaaligar nga posible ka K5 Erick nga ginbilin ining bangkay sa biktima. So okay, ang plastada diri ka K5 Aljan and K5 Erick, ining biktima, nasapuan ini no sang mga manog abuno sang kampo. So dito kag na confirm nila nga tawo kay bangod nya miara ini ka K5 Erick and K5 Aljan sang tiil kag ulo. So naputos ini sang packing tape ang bilog sini nga lawas. Actually wala gid sang buhok nga mamakita, kay pati ang ulo kag asta sa dapa-dapa, asta sa iya mga tudlo sang iya tiil, naputos gid ka K5 Erick and ka K5 Aljan sang packing tape. Ang iya sini nga tiil na higot pa no sa iya sini nga likod nga portion is iya nga hita pala ka K5 Erick and ka K5 Aljan. Kag ang iya sining posisyon nagahapa ini kag nagabaklid. So ang ginggamit sa paghigot sa sining bangkay o sa sining biktima ka K5 Erick and K5 Aljan, higot nga higot daw iya sang ido bla ka K5 Erick and K5 Aljan kag ginigtan pagid no, agud ni masiguro ginigtan pagid sang alambre ang iya sining tiil kag kamot sa
5: grabe ba.
13: Okay. So ang base aton sini paano naman siya nakilalaan ka K5 Erick and ka K5 Aljan. So base sa aton nga pag interview sa anay live-in partner sa sining nga biktima, nga si alias Dayan, nakita nila sa balita no, pinaagi man sa aton sini nga live kay
5: kitang nagbreak
13: kita nga naglive dito kahapon kag dumi suspetso na sila nga daw amuamugid ang kag namising ang ila sini nga himata. So actually, pagkanto nila, gin-confirm, kagati nakita ginila ka K5 Erick and K5 Aljan, nga positive gid, no? Nga, ining biktima, ginkilala nga mo si Raymart Rojas. 26 anyos ini siya, kag residente, no? Sang Liganes, Iloilo. Galing, diri siya nagdako.
4: Taga Liganes?
13: Nga buhi.
4: Anong ngalan niya?
13: Si Raymart Rojas.
5: Rojas. Okay.
13: So actually residente gini sila ya or nagdako nabata ini sila ya sa Iloilo. Ugaling ka K5 Erick and ka K5 Aljan, nagaubra ini siya diri sa Bacolod City Public Plaza do naga strike bala or naga sideline bilang barker or nagapapark sa mga salakyan ng motor.
5: Okay.
13: So so ining biktima na pangasawa niya or na pangasawa niya ni ang si alias Dayan, kag may isa sila kabata nga minor de edad nga babayi. So ang plastada nagbulagay ini sila 2 years ago na kag ang ining live-in partner sang biktima ka K5 Erick and K5 Aljan, kung mga may bata sila, ginapa bisita gyapon no sang live-in partner ining biktima sa iya sining bata. Ugaling sang Sabado nga adlaw, last nga nakita ining biktima sa Bacolod City Public Plaza nga yara pa dito ka K5 Erick and K5 Aljan, and gin-confirm man nato no or gin-ask man nato ang iya sining live-in partner kung may mga previous bala ining kaso kag may mga naglain bala ang buot sa iya sining live-in partner. So miara sang pahayag ining iya sining live-in partner, pamatian na naton kag K5 Erick si alias Dayan.
5: Okay ma'am Dayan, tanaw tang live-in partner mga K5.
4: Oras sa K5 News FM alas 8:31.
5: Ligo ko bitaw sang kay Dayan to ang live-in partner ko nung na interview ni Kwan ni K5 Jerilo. Ara ka na itan. Go ahead.
4: Okay. Play.
14: Sa nakita, Sir San Sabado, amo na to last ng abdanay namon. Ito ah. Kaiging ano ko siya ang bata namon, Blaser.
15: Sa Dimos nakita?
14: Sa plaza.
15: Ano obra niya? Ina?
14: Why lang ko idea, Sir. Pero kayo siya nag-pamarking. Nasa Gabaliga Barker.
15: Agi na siya nga na piso. May construction.
14: Ara, nakaagi si Regwa sulod nung nasa sa preso. Tapos ginapagwa man na sa dayon may mga kalabutan. Kisa labutan si Mana eh. Mula makagwa man sa dayon.
15: Anong ginimpayan siya sa muna?
14: Gambling. Parang gambling man lang siya.
15: Mga
14: ter. Okay, ara man. Pero galing kayo wala sa inyo. Wala din siya. Complainan.
15: Wala man sa ganit
5: na. Kakakwan mo siyang babae niyo. Kaedukada man.
15: Kamuto ka kay Pab Eric.
5: Kay Pab Jerilo, babae. Kaedukada man, no?
15: Mm-hmm.
5: Do ka-edukada man ang babae, do maayong maguluhambal.
13: Yes, so, actually, kalma lang siya sa nga nag-ano siya sa aton, gapa-interview. And willing man siya gani, actually, ka kay Paveric and kay Valjan nga magpa-interview. So, ang blasada, diri ka kay Paveric and kay Valjan, no, to kinabulubanta, tatlo kadlaw na, nga, or dua, or isa, or sobra dua kadlaw na, nga ginabili nining bangkay sa biktima, dra iya sa igad sandalan. Actually, may interview kita kay Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre.
5: Okay.
13: Angot naman sa pagkasapo no sa sining bangkay ka K5 Eric Kirbel diyan. Pamatembla nato.
5: Nabe. Sir. Tanaon ta be. Tanaon ta. Sir Raman, ang aton nga police ay tanaon ta mga K5.
4: Ara, mati ala to.
16: Dan one day na sir kay damo na sa mga langaw di sa area pagabot ka gina. So mga more or less siguro sir mga 1 or 2 days na nga rin sa area sir. Kanda ka pa naman sir sa turo investigation kag backtracking sa mga CCTV sa area sa kung may posibilidad nga nakaka-capture.
13: So ka K5 Eric and K5 Valjan, angot naman sa backtracking ginamuno no ni Police Senior Master Sergeant Erwin Hamandre. May ara sang ginhungod gin nato ni nga exclusive na interview naton nga may isa ka residente nga may nakita sila Martes ang gabi mga pasado alas 11 nga nagpundo sa isa kasalakyan hindi malayo sa lugar kundi inagluntad or diin nakita ining bangkay no kag minanaog allegedly tatlo ka mga lalaki nga dalagko ang lawas. So pamatiam na naton ka K5 Eric and ka K5 Aljan si alias Juan.
5: Okay. Alias Juan. Alias Juan na bito, tanaw bito.
4: Higad karsada, galing naging tapok lang sa dano.
5: Agin, ang wigit porsyon naman niya. Hamo naman yung nagising unal, blaga katabukit, wigit porsyon.
4: Ara highway na o?
5: Oo.
4: Ang hinaboy lang siya sa skili do.
17: Hindi siguro, mga 11 to 12, 12, may nakita doon sila na tatlo katawo. Ilang lampi sa unang isang balay sino. Klaro naman kung may tao, gid. Naging agaw man lang to kung may salakyan mga gulpi na pasaka pa baba. Dari buwing to, anong isa, buwing to maaw sa guro. Nagkantoan man naman dito, pero wala pa nang naman na di paraan niya, may amo na da. Ilipatay na daw yun, isang na ibiri na...
18: Dugay sila sa nagpundo.
17: Dugay man ko na mga... Lapit-lapit, mga siguro mga tunga sa oras siguro ang... Dahil tatlo lang man ang nakita naman. Sa bayot nila, dagko, bisleya.
5: Okay. Pila ko no katawo to kay 5 Jerilo?
4: Tatlo. Tatlo? Lagko, lawas.
5: Grabe. Ang mga ano oras to?
13: Pasado alas 11.
5: Sang?
4: Gabi.
13: Sang gabi.
5: Ah, rana. Diyan mo na na. Sang nagligad nga sa Lunes?
13: Sang Martes.
5: Martes na, sang gabi.
4: So Martes, nasa puwan siya kagapon. So ang bangkaya ka K5 Jerilo, hindi pa manggid siya nga aras advanced state of decomposition.
13: Advanced state na ka K5
4: so sa base sa pagpananaw sa mapila na siya kadlaw patay.
13: Mga 2 to 3 days na ka K5 Eric.
4: So tsakto gid kon pitsa 30 but si kanon siya pinatay sa pitsa 30 man sang gabi. Gikidnap siya sa Badomo. Last siya ko na nakita sang asawa niya June
13: 27.
4: Then nasa puwan siya, kagapon, pitsa 2. So mas probably, kung isipon, tadri siya ginpatay o Lunes.
5: Most or, likely Monday evening. Monday evening. Oh.
4: So, mapas lang ko to ah. No? Sige, go ahead ka K5 Jerilo.
13: So sa karoon ka K5 Eric and K5 Valjan, di ang bangkay.
4: Abalibol no, ko na eh.
13: biktima ka kay Eric and kay Valjan, di grabe na ang baho kag gakadunot na actually. So ang nag-decide na lang ang pamilya ka kay Eric and kay Valjan nga irubong na lang diretso or idlubong na lang rikta ining bangkay ni Raymart diriya sa may Maaw, no, public cemetery sa Baguio City. Bangod nga ti pigado man kag wala sila sang lubngan sa Bacolod City kay ti syempre sa nasambit naton kay ina, wala sila ya sang pamilya nga yari diri sa Negros or sa Bacolod kay taga Iloilo ini siya ang biktima ka kay Eric and kay Kay Valjan.
5: Diin na subong ang bangkay kay Five Jeriloni sang nasapuan.
13: Ang bangkay ka kay Five Eric ang ginlubong no kagabi dito ya sa may Maaw Public Cemetery. Bangod niya ti hindi man lubong kuno sa Bacolod. Bangod niya wala sila sang lulubngan ka kay Five Eric and kay Valjan kay ti pigado man kag wala man sa pamilya bala ka kay Five Eric and kay Valjan ining biktima diri ang utod niya ti ari diriya ka kay Five Eric and kay Valjan pero wala man sang permanente gid bala or stable nga puluyan gid or ilistaran ang ining mga ang pamilya so ang iya gid yang permanent residence or ang iya siniyang origin gid ya ka kay Five Eric and kay Valjan ti taga Iloilo so ang atod dito yang ginikanan niya kag ang iban niyang mga utod so siya kag isa lang ka utod ang ari diri. And about naman sa motive or sa motibo sa krimen ka kay Eric and Gavaljan, di gina-follow up naton si Police Lieutenant Colonel Latayon kung may development na bala no sila sa ining krimen kahit subong nagatuhaw na ka kay Eric and Gavaljan ining mga balita nga involbado ini sa illegal nga droga, pagpangawat kag iban pa no illegal gambling. So amo ni ka kay Five Eric and Gavaljan aton sini nga gina-follow up kag bantayan sa aton sini nga mga
5: kakilala. Dali lang kay Five Jerilo, dali lang gid. Medyo na gusto ko lang klarohon ini. So tatlo ka tawo ang nakita nga nagpundo sa lugar dira sa Pakol Bago area at around 11 o'clock in the evening of a Tuesday, right? Martes. Now, kung tatlo ka tawo ang nakitaan and ang salakyan is facing Maaw, so meaning halin sa general direction of either Bacolod or Bago.
13: Inchaktogen, okay, National Highway.
5: National Highway na ang pamangkot amo ni. Ano na iya ang update sang pulis parte sa angulo sino ang nagwigit sa tawo nga ini?
13: Amo na ang aton sini nga iga follow up man. Actually gin tawganta no ang chief investigator sang ining krimen si Sir Erwin Hamandre and sunod sa iya ongoing ang ilang coordination karon sa mga police station sa Bacolod City kay may mga record ining biktima sa backup 1, backup 2 no kay base balati may mga nabiktima ini may mga nabiktima man ini sa pagpangawat kagiban pa ka Kay Eric and ka Kay Valjan and wala taman ginakuha ang isa ka angulo pagid ka Kay Eric actually may ara kita si Sir ka Kay Valjan naka-witness gini sa Barangay Dulaw sa Baguio City sa sadto pa duha ka tuig na siguro nagaligad may ara man sa duha ka mga persona ang nasapuan bala sa Barangay Dulaw nga ginpaking tip man ang ila sining nga lawas kag ila sining baba kag patay pinaagi sa pagkuga blasang stroke kag Kay Eric no so those same ang natabo diri sa iya kay wala sang gunshot wound, wala na isang bitinahan ining biktima, only naging suffocate, naging kuga lang ini kaka Kay Eric.
5: Amo na taning pamangkot ko si imo, so wala siya mga visible wound sa lawas niya? Wala gin?
13: May ara siya, pilas nga gamay sa ulo, pero hindi deadly, suno sa aton sining PNP. Nakapatay gin sa iya is ang
5: asphyxia
13: nga ginhugot sa iya sining liog pati na ginpalibutan ang iya baba kag ilong nga hindi siya makaginawa ka Kay Eric.
5: Okay, so asphyxia ginkuga ginapuot siya bilang amuning pagpatay sa iya. So it's a kind of death nga masyado kasakit. Killing me softly panawag sa Kay Eric. Lumabat siya ganob lang kadula gidyang ginhawa mo. Now, with that kag amo nang inaimo obserbasyon bag-o lang nga daw may nagligad daw may ara na similar nga amo sina nga sitwasyon. May mga lead na ihan ang kapulisanta kung sino ang nagahimo sini. Is it a grupo nga may ara gidya nga amo ini ang ilang manera sa pagpatay sang tawo?
13: amo na ang aton sininga pamangkot sa PNP man kung konektado bala ang ining insidente sa previous man nga nakasalapuan nga mga bangkay sang tawo sa barangay Dilaw Ligad, no, kay ti syempre ang mga background man sa to kay Frederick may mga kaso man eh, may mga kaso sa illegal nga droga, pagpangawat, iban pa. So ini those same gid nga kaso, and ang pamilya ginapangita nila kung sino ang nagpiansa sa sining biktima sa prisuhan kay K5 Eric. Kinapriso ini sa I think back up 1 kay K5 Eric, no? Okay. Sa sining 2024 bangot sa legal gambling. So ginapangita karon sa pamilya kung sino ang nagpiansa sa sining biktima agud nga makagwa sa prisuhan kagati pagkagwa sini amo ni dayon
5: stand by Wilson.
13: Ang sunod kay K5 Eric and kay K5 Belgian nga napatay na dayon ining biktima.
5: Okay. Finally, kung ang ining tao is may mga kaso nga kung tawag na itong petty crimes, nanggagmay lang ba? Pangawat dire, pangawat dira, adik-adik dire, adik-adik dito. Hindi man siya high value nga klase tao. Nga akaroon patyon siya, nga in a way nga ang ginhimo siya do ka-organisado, ano ini siya?
13: Amo na ka K5 Eric and K5L dyan. Ang background, ti amunto suno sa asawa, amo na, may pagkakawatan, pero wala ginapasakaan sa kaso kay bangod gagmay lang man. And gagamit sa illegal nga droga, kagwa sulod sa prisuhan. So wala takabalo ka K5L dyan, ka K5 Eric karon kung sinugid ang nagtuyo sini. But ang klaro karon rin ka K5 Eric is may mga posibilidad no nga iangot ini sang PNP sa mga previous niya nga mga kaso kag previous nga mga investigation nila.
5: Stand by Wilson.
13: Ining biktima ka kay Verick.
5: Okay. So thank you gid kay K5 Jerilo. Job well done. Mayo gid kay gin break mo ini kagapon kag nangin exclusive diri sa aton sa K5 News FM. Thank you.
13: So amo na ato sining development update angot sa sining bangkay nga nasapuan kag nakilala na kag nalubong na, no, kagabi diriya sa barangay Pakol sa Bago City. Report ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C, the alkaline based na vitamin C. Ako sa K5 Jerry Lu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Foro de los Pueblos.
5: Thank you so much K5 Jerry Lu na Luis. Grabe, extensive nga mga balita, asod-asod nga mga crimes or krimen ang aton gindala sa inyo. Nag-focus kita sa natabo dito sa banwa sang Hinubaan, ginlapos kita sa banwa sa syudad sang Bago area, dira sa maaw nga may nasapuan nga patay mga ka K5.
18: Foro de los Pueblos.
5: Totoo itan, lihog ko anay kuha sa kay K5 Wilson. Final na lang sa hinga puspusan nga bahin sang aton pagpangalagad. Kuaabitan one time lang si Wilson kung ano nang update sa ginpatigayo naton nga matas ang K5 dito sa barangay Tangobtan. Tawag yan ay si Wilson tan.
18: Foro de los Pueblos.
5: Ginapapangita ko na si K5 Wilson. Agon nga makuha ko lang yung update. Ipakita balada tayo tawag siya na kadali. Taning agawa lang tan na para nga mahingagaw talang last full show. Subong mga K5, nag-isahanon si Itan to sa piyak na hawla. Kung isahanon man dire, kay last day subong sang amon nga sports fest, so ato sila subong sa gymnasium sang Rayo Gym diri sa barangay Takuling nga iya sang K5 News FM. Ara si Wilson tan. Okay, tanawa siya anay kung ano ang update. Kaya ang balita ko mga K5, dumduman niyo tong sa Tangob ng Ligad nga adlaw. Dumduman niyo tong balita ta sa Tangob nga nagapuswak lang tubig dito sa dalan sang Tangob. Ang balita ko itan do na solve. Ang balita ko ta na solve ang Bago. Ang Tangob, no? Daw na solve ang Tangob kay nauntat na ang tubod sang tubig dito. Very briefly lang, very quickly lang si K5 Wilson Villena. Wilson, kamusta to son ang Tangob son sa matas ang K5? May tubig pa, mapatindog ta to swimming pool.
19: Kay K5 Eric.
5: Hindi ko pagulpi ha. Hindi ko pagulpi ha, Wilson ha. Dali lang, Wilson. Itan, ang picture. Wilson, hindi ko pagulpi ha. Nasulbaro ay.
19: K5 Eric.
5: Oo, nasulbar.
19: Ang mambal ko lang, K5 Eric, salamat sa Diyos.
5: Ha? Nga ah?
19: Salamat sa Diyos, K5 Eric. Kasi pila pa lang kadlaw, no? Narisulba na ang...
5: Uy...
19: Na kayo na K5 Eric.
5: Tuod ka.
19: madasing nga gin ano, madasing nga gin respondihan kagin kayo ini ang linya sa tubig ito kay Five Eric no sa may Purok Villa, barangay Tangob sa siyudad sa Bacolod.
5: Di palakpakan ta nay, palakpakan na solve ng Tangob Bukonamiton. Kanamiton. Ang kuhan niya to, ang sa barangay 17 na solbo ay sa kilid SSS?
19: Ano, kay Five Eric?
5: Ay sa kilid SSS na solbo ay?
19: Ah, sa kilid SSS kay Five Eric, nag-agay makita to, ay pabanto masulbar kay kagapon, pabanto, basigay unang natin nilang sa may tangob.
5: Mga ka-K5, Wilson, ginapakita ko di resubong ang picture, wala na sang open swimming pool sa tangob. Ang ibang pag-inabitan, may mga video-video na tanipakita abitan, Bao very good Wilson, kuna mo very good naman subong si Prime Water, yeah. Nabaknutan kagamay, nag-very good.
19: Nasulbar na kay Five Eric ang ilas ito nga problema. Hindi naman problema si ma'am. Nga oh. Nagabayad sila sa ilang na tubig na wala oh. Ang bill. Kaya doon naglingin ang ulo kung tuligan si Five Eric.
5: Oo.
19: Kurti ako muna subong mo ang pag-abot na ito. Nakipot sila nga doon kamalas ang duta. Di isang dalan dito. So ako muna gali. Nakapula, nakakitapukan sa balas kay Five Eric.
5: Dok, kasan ulan to Wilson nga nagligad nga adlaw nga nagakatin-katin kapag nagapanghikay, no?
19: As in, kasi very katasi, gani kayo sa pagkaibo.
5: Buka na.
19: Antes kita makalabot, dira sa tangob, nagkisita, man kita sa Mansilingan, kita very.
5: Te?
19: So, ato dito, although ay patumatakpan, pero no. Nami-nami na ang blow sa tamburong, kita very.
5: Tuod ka?
19: Oo, nami-nami na, wala na sa baha, wala na sa porsyon sa dalan.
5: Dumaayo. Kung amo ang sulsog batalyon, effective.
19: Oh, effective.
5: Sa kabugwason na sa kabugwason.
19: Sulsog ang tiltig.
5: Sulsog ang tiltig. Ayos. Ang diri naman iya sa open swimming pool Tangob resort area.
19: Sulbar naman.
5: Sulbar na. Grabe.

0: maubra ko man lang ubra ninyo, nga rin ko sa kipay, pamabaylo pa ko na, di ba upang mulayo.
1: Kung na mo, Wilson, klaruhon ko lang, solve ang luta-lutahan ta.
0: Yes,
1: mayo again.
0: So, ang duwata ka, tatlo sa kickover, tapos hindi kasi ba, nakasulbat, na kita Derek.
1: Tatlo.
0: May isa lang to, ang sa may first lakson, ang ginabiyan, taway pa to.
1: Matutukan. Ang tatlo ta, number one is,
0: Mansilingan.
1: Mansilingan, Sulsog. Hmm. Kabugwason. Number two, Tangob. Solve. Number three, Lacson Street, First Street, 17th Lacson, ongoing ang Ugtas. Why pa?
0: Pero may markings to, may nakita. Kita to na markings kay Pepe.
1: Okay. Te very good namin, hindi naman namalain. Two out of three, hindi naman namalain. Those scores ang ginaginatanaw mo, subong na nga balibol ba?
0: No, hari ko ganito sa sagwan ng ikasukot na matiya ang hampang sa sunod sa dati kita na rin ka.
1: Tikita mo.
0: Ba't hindi ko badminton ni Gani? Ito ikaw di ang pinaka-backout nga kung trawa nila, wala tulad na sila.
1: Why na, no? Napirdi kami. Napirdi. Kay siling ni Robert Pacardo sa akin, ngayon hindi ka lang kay Pepe Eric maghampang, lifetime supply of mangga ka.
0: Abaw.
1: Oo. Te, why ko nagpasugot? Why ko nagpasugot? Pero pirdigid kami ah.
0: Sige lang kay Pepe Eric, no? Actually, bukas masagyapon ng aton sining, bukas masagyapon ng aton sining, kwano, malinya sa K5 Kabalaka pala, Kabalaka Death Tato, sa mga reklamo, mal sa mga barangay, kita ni Eric, kung mga kaangay, sini pala, kagawiling ginamatas ang K5, no? Kapag,
1: libuton ginayasang matas ang K5, Wilson, yes. Kaya kung may makita, now, your assignment for next week is follow-up sa Barangay 1, no? Not Barangay 1, but Barangay 17, Lacson. Hindi lang kita limitado sa tubi, kundi iban pagid nga mga makita ta, nga mga kinanglan, solusyonan, nga makita sang mata sang K5. Not only tubi, no? Kung ano pagid ang makita ta, Wilson. So keep up the good job and kabay pa nga sa imo pa dahil nga pagtindog sa kalsada, hindi ka lang permi masapidan sang dipasahe nga Jeep Wilson.
0: So kaya ka rin kay Perek ang tao na dugay ito maanggit-anggit naman sa kalog na ginatupadan sa kagapo ng tubad man sa patay nga kadding ito ang ikagatang ito.
1: Ay, Wilson, very quickly, ano natabo itong ido nga galaway sa talisay? Can you give us a rundown? Quickly lang, I give you 2 minutes.
0: Kagapon kay Perek, no, nung patulong kita dito kagyang sigyan ang mga biktima, balasinin. Kaya actually, isa na ido na ito na may punta sa ikaw kasi rin na puti. Na nagaliw-liw o po nagalayaw sa may bahay sa Barangay San Fernando, siya na sa Pamerik, anong kabilog kanding ang ikagat na sinigag na patay. Isa sa mga kanding drake Pamerik is nagabalor 20 mil pesos kay imported din siya.
1: Ang lagko ng Bram, ang lagko ng kanding ng dobaka ay churaya.
0: Tapos na interview taman ining bantay sa kanding nga amo ning ikagat sa idog sa baba kita kita Merik. Bakit strike niya? So di pa mangkot sa Sahel Bar, anong rason niya nakadamo sa kantos imo may kuko, may tigil, may butkon na bakit? So ginhanaan niya tabugo ng ito kay Frederick na nakita niya nga ginatubok ng mga kanding tabuyo niya tani isang bato pagtalikod niya biyan na lagyo na kay Frederick pagkiso iya balik lumumpas ng ito siya tubang
1: baloka nga nga baba again kay siling si ito niya kagahor niya baba mo aha ibuti ka loo
0: kisi iya baba iya ilong kisi iya Frederick kay nalabot
1: sige lang Wilson na ireserba mo mga follow up para sa Lunes kay baloko mahampang ka pa dira subo kag naka-short tagid nubo-nubo eh no
0: wala ko ni kay Pepe Rek hampang kuya lumba ka onti so mahulat
1: thank you Wilson I'm running out of time
0: sige thank you so much kay Pepe Rek no so mula na ato sini nga balita no nga tulo sa inyo of course sa Mighty City 3 by Kitex 700 subo nga maulan no sempo nagainit kag nagaulan man kay Pepe Rek no baylo-baylo ang klima kinanglan protektado kita kag pag-on ang aton sini nga immune system di magkalipat magtumar sa Mighty City. So, upo na ako sa patrol si K5 Vincent Corralde na naman sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon ka balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Necros.
2: Foro de los Pueblos.
1: Okay, mga K5, mabatian si K5 Wilson Villana. Alang-alang nagita sa tiyempo, mga K5. Gina-remind na lang kamo nga subong nga adlaw nga Biyernes. Sa Victorias, alas 9, sa launa, may ara kita dira nga free clinic, mga K5, sa Victorias. Okay, it's Friday. Kag diri sa Bacolod, Sunday to Friday, si Doc Sam, ara man 9 to 5, dira sa aton clinic sa Libertad Street. Ara dira kadako.

0: isang clinic naton. Hindi pagkalimtan ng aton nga D3Bio DTX500 kag Mighty C. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Lunes naman! Bye-bye, bye-bye!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: K5 News FM.
3: News FM.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. No? Urasubong 9:04. Kag saliwat ready ka mo kay ato naman pag-istoryahan ang mga topiko para kita manatiling healthy. So welcome ka mo kag atong pag-istoryahan dire, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, or lifestyle nga healthy para hindi kita magkasakit. No? Bawal magkasakit sa subong panahon kag saliwat mayong aga. Ako galing si Engineer Rooney Albao, kag upod naton sa atong programa, Sir Boy Zulweta. Sir Boy, mayong aga.
4: Mayong aga, Engineer. It's a Friday, no? Kabay pa kampiyon ang lawas. Taki, siyempre, naka DTX 500, no? Naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C, kag D3 Bio. Good morning da sa atong mga suki. Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalangga, tangas, low rubs, and KSS supporters. Maayong aga sa inyo, no? So, that's why, naka DTX 500, kit permit para makabato to sa ginatawag nga oxidative stress, nga gakos, sa ginatawag nga premature aging sa aton mga selula. Or in short, gapatigulang pangkontra ang DTX sa ginatawag nga dasig nga pagtigulang sa aton selula, which is ga-affect sa aton overall health, no? Ga-cause niya sa ginatawag nga mga degradation sang imo, sang hindi lang cellular health mo kundi sang imo tissue health, sang organ health mo, kay damo free radicals o nga-cause oxidative stress. Ang sabat da, mag DTX 500 ang paaman, may ampalaya extract gapanubo sa imo blood sugar. So if you're diabetic, perfect man sa imo ang ginatawag nga DTX 500 food supplement. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas para makabato man sa ginatawag nga daily invasion. Di ganyan ba daily? Every minute, kuno every second may invasion sa mikrobyo nga gasulod sa aton lawas, hindi talang namabatsagan kay ginatapna sa aton immune system, lalo na kung kondisyon ini kay nakagamay ti si alkaline vitamin C ka every day. And of course, ang paaman naman sa Mighty C, paborito ni mga paaman. Uh-huh. Ganami ang skin mo, Engineer. Uh-huh. Ang ganagaputi ka, ha? Gadula ang imo wrinkles kay kataas ang collagen level kag glutathione level.
3: Hindi mga puting-puting, hindi daw ga pinkish ka bala.
4: Oo na. Oo,
3: pinkish, no, healthy bala. So, batang bata ang dating sa
4: gamat-amat bata. Kaya vitamin C is not only what they call this an immune booster vitamin. mean, it is also a skin specialist, no? And of course, kung when it comes to your eyes, kung gusto mo yung eyes mo condition gidya perme, ha? Layo ka sa ginatawag nga stress ang mata mo na, that caused by no one sobrang exposed sa tablet, sa computer, sa cellphone, tanaw perme TV, gapulaw ka perme, all of this vices and mga batasan ini amuning ga degrade sa aton health sa aton mata, no? So ano ang sabat na mag eye care gold capsule. Eye care gold capsule is rich in vitamin E, vitamin C, bilberry extracts and essential nutrients nga ga improve sang aton eye health para ma-maintain mo ng 20/20 vision mo, para layo kasi nga tawag ng mga eye diseases, no? Kampyon gini ang gitawag nga eye care gold capsule. When it comes to relaxing your eyes, pwede mo ni siya patuluan sang eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relieve your eyes from eye stress, as ang tawag nga eye strain. So kung gusto mo whole package regarding eye care, ay hindi malipat sini nga suplemento, eye care gold supplement. And of course, kung gusto mo ya protektado ka kontra sa mga mikrobyo, ha, nga mga kadalasang gamasakit to, like sang trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, no? Kag gusto mo dali ka mag-ayo, ang sabat na mag D3 Bio.
3: Okay, Sir Boy, salamat. Kag salamat, gusto ko lang, ha, remind ko lang, ha, masiling sila daw uli anong kita sini. Gusto tayo manatiling informed ng atong mga patag para mati. Kinanglanta mag-take permi adlaw-adlaw. DTX 500 of Dantising Mighty C, alkaline ng vitamin C. Of course, D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Sir Boy, ano ang topiko ta subong para sa DTX 500? Anong mga benefits ng mahatag sang DTX 500?
4: Thank you, Engineer. No, every day kanalanta ginatawag sang antioxidant. Every day ginaya. Hindi kinayang ati na mo yung malang ko. Way man ko ginobra.
3: Uh-huh.
4: Mismo ang pagginhawa mo o mismo ang buhi ka lang.
3: Okay.
4: Ang lawas mo ga produce ang tawag nga free radicals. Nga, aki amun siya ang kumbaga ang lata. Amun siya ang kumbaga ang residue sang imo metabolismo. Meaning to say, biskang wala ka gagiho mo nagapon ng lawas mo, it still use oxygen and glucose in order nga ipump, igaan energy ang imo heart, ang imo brain, and everything. And with simply living, kumbaga, you still produce free radicals.
3: Ang matabla, Sir Boy, nga doga muta-muta, pagbugta mo, gamuta-muta, di mga free radicals mo na, or something nga, anong epekto na yaman sa aton nga health abi? Anong indication sina kung gamuta-muta ka pa bugta mo?
4: Aki, siyempre, your eyes, when your eyes is asleep, it also cleans itself.
3: Okay.
4: So, inamamuta mo, mga higko na na,
3: okay,
4: mga halin sa imo mata, ang ginpagwa sa mga fluids sa imo mata.
3: But siya nga nun, active, kag-healthy imo mata, kung nagagwa ang mga muta-muta ko naga, kaya ginatinloan niya mo, maayos sa magtinlo.
4: Okay. Kampiyon.
3: Sige.
4: Okay, no? So, ano ang anong ginaobras ang ginatawag nga antioxidant nga ini, no? Ini nga antioxidant ini, amuni siya ang gapugong sang ginatawag nga pagdamo sang free radicals para hindi siya maglabot sa oxidative stress level.
3: Uh-huh.
4: Ang free radicals, mapungganda na balay, hindi. Biskan ano mo nga pugong,
3: uh-huh,
4: maproduce kidyan lawas mo free radicals. Kung hindi man sa alin sa metabolismo mo, halin sa imo lifestyle.
3: Uh-huh.
4: Halin sang imo bisyo, halin sa pag-abusa sa lawas. So kung maiwasan ba lang ang free radicals? Hindi. Ang oxidative stress, pwede.
3: Uh-huh.
4: Pwede mo malimit ang free radicals mo, pero hindi mo ni maiwasan. That's why, hindi mo giniya makwa sa imo, ginatawag nga, imo overall health, ang mag-take sa ginatawag nga mga foods nga rich in antioxidants.
3: Sir Boy, sa syudad bala, ang mga free radicals, mas madamo, guroy, kumpara sa ara ka sa bukid-bukid nga party, nga daw, nami sang panahon dito, sigan ka sang suba, abi, do layo ka sa free radicals, may ara man, pero hindi tama, hindi damo, nga pare sa syudad, Sir Boy, kagrabing usok din nga daan.
4: So it follows, Engineer, of course, the healthier the environment, mas less ang free radicals. Kung ang free radicals, yeah, Gadamo malang ni siya sa mga gatawag nga number one, ato nga bako lifestyle mo. Bis ka na katataga umapro kompleto kasi ang imo bisyote.
0: Of course.
4: Wala nga pong pulos, no? Pero kung ara ka sa syudad, yes, you are more prone. Mas damo diya aso. Ang pagkaon diya hindi fresh.
0: Okay.
4: Ang ginatawag nga, ang mga iban nga pagkaon, damo pa preservatives. Ano pagid? Damo diya ginatawag nga mga lifestyle nga makapadamo sa imo free radicals. Like, gabi mag-ubra. Simply by working hard, you know, which is kinanlan, taway man tamahibo, but we need to work hard, no? Lalo na kung if you exert physical stress, mental stress, all of those will need energy para maimo mo ng inang abagay. And by simply doing that, the more energy you use, the more free radicals ang ginapudyos ang nawas mo.
0: Sa sudad, Blaser Boy, ini mga chismis, the free radicals, maniguro, no? Damo-damo, chismusa kang chismuso. Ya, kung ari ka sa sudad, tapi lapit ng sa mga squatter area ka, the free radicals, no? Galalaing at tension ka man,
4: free radicals na engineer kung mamati ka.
0: Oo. Oh.
4: Ha? Kung mapati ka.
0: Oh.
4: Pero kung chismis gani, hindi ba natuod, chismis malang na. At, so, ba amo na sa no ko kampyon gid sa mga
0: mga adlib to yan, no?
4: Adlib ni ididir yan. So di mo makita nga ang antioxidant na hindi mo niya maiwasan, hindi mo man ni hindi, kumbaga hindi mo na siya mas set aside. You need to have a lot of antioxidant para ma-contradict ni ang ginatawag nga oxidative stress. Ang ini nga oxidative stress ni, it could be something that your body needs. It could be something that your body body really doesn't need. Rarely we need oxidative stress, no? There are studies and research shows that our bodily process, you also use oxidative stress to be normal, no? Pero ang pagsaka gyud sang oxidative stress level, makapalain giniya sa lawas, no? It affects your cell life. Ganubo ang imo prescribed cell health, cell life. For example, ang isa mo ka cell, ang iya kabuhi is 300 days. Kun bugana ka sa oxidative stress, kay bisyohan ka, palapulaw ka, ay hindi nakalapot 300, galapot 200 pa lang patay na siya. So, anong katabo? Ang normal cycle nga mag-replace ang imo cells ang ilawas, hindi na matabo, kay earlier napatay na ang selula mo. That will basically have a domino effect regarding sa health sang imo tissues, sang imo organ, depende kung diin na ang cells nga ginapektuhan sang oxidative stress, no? So, kung ang question is, pwede ba lang hindi ka mag-antioxidant? Pwede man.
0: Uh-huh.
4: Ang honest nga answer, that pwede man. Pero, mas dali ang pagtigulang mo.
0: Correct.
4: Pwede ba lang, pwede mo ba lang maiwasan ang free radicals? Again, ang sabat na hindi. So, kanlan, your body mismo will tell you that. Remember, your body has its own system in defending itself from, gatawag natin nga, oxidative stress. Ga-release ni aton body sa mga innate antioxidant. Mga glutathione, for example, no? Gina-release ni isang lawas ta, kung feeling niya taas ng oxidative stress, dinalin ng glutathione, it comes from your liver, it comes from the liver, your liver cells. Gina-release ni para hindi magdamo ang oxidative stress mo. Mismo ang lawas mo gambal nga, kailan nantang antioxidant, kay mismo ang lawas mo ga-produce antioxidant para pang-contrast sa oxidative stress.
0: Uh-huh.
4: Ha? Din bala gasulod ang DTX-500? Ang DTX-500 gasulod, kung amo katugin ng istorya at ang tao, nga hindi ya healthy ang lifestyle. Ha? Yung mga tao nga tamaran magkaunutan, which is the source of antioxidant. Hindi ga another source of antioxidant nga ginaiwasan, hindi man pala kaon prutas. Ha?
0: Mm-hmm.
4: Ha? Palapulaw pa siya, ha? Tawag si Permiga problema, at hindi na maiwasan. Sometimes,
0: kada kaon si Boy, mga malab lang, mga pinirito lang, Permi, wala iuutan, wala sabaw,
4: correct na engineer, no? So, gasulod ang DTX-500. Remember, DTX-500 is a supplement. Gasupplementar ni sa.
0: Uh-huh.
4: Meaning to say, kung kulang ang lawas mo sa antioxidant, ang DTX-500, amo na siyang gasupplementar da. ang galing kampyon pagidya ang ginatawag nga pag-supplement niya kay hindi lang niya antioxidant kundi super antioxidant ang ginadala sa ginatawag nga DTX 500 may DSE nga pinakakusog nga antioxidant nga amuni gabulig against ang oxidative stress sa mga tao nga unhealthy ang lifestyle.
0: Nga masakit man lang tao, Sir Boy, kung deficient sila sa mga minerals, deficient sila sa mga vitamins. So dapat, yeah, ining ginahambal tagad yung antioxidants para mabuligan, mabust nilang ilang mga immune system, Sir Boy.
4: Correct, Engineer. No? Antioxidant is only one of the parameters nga kailan tay ihatag sa lawas na damo pa dapat ihatag sa lawas na to have good overall health.
0: Correct.
4: Hindi lang antioxidant. Ha? Sakto to ang bal mo, may dapat may mga minerals pa, may mga bitamina pa, ha? May ala pa ginatawag nga mga immune system boosting nga mga pagkaon, no?
0: Okay.
4: So damo pa gid ang kailan sang lawas na but mind you, ang antioxidant plays a major role nga papalawig ang imo kabuhi. No, that's why importante gini ang DTX 500. Ang bako gini gina before ka nang hambal, para ni sa mga bisyuhan, para ni sa mga tao nga unhealthy lifestyle ang DTX 500, kag para man ni sa mga tao who simply wants to look young. Kung gusto mo pabataon ang lawas mo, kailanlan mas damo ang antioxidant mo kumpara sa oxidative stress. That's why kailanlan mugid ang ginatawag nga DTX 500, no?
0: Dapat
4: every day you para layo ka sa ginatawag ng mga masakit nga halin sa pagdegrade sa imo selula o pagtigulang sa imo selula, dapat naka DTX 500 gid every day, no?
0: Oh, kaga isa pa, Sir Boy, madugang ko lang dapat healthy lifestyle gid. Life example, nami
4: business naman.
0: Di na nami balang kwan, jogging ka nang balason ka bilang kada aga. Another pagina nga factor nga nagapanami sang imo health, Sir Boy.
4: Correct.
0: Amuna nami tulog, physical activities nami gina.
4: Physical stress is needed, no? We're not born to lay down every all day.
0: Uh-huh.
4: We're not born nga hindi ya magiho. We're born ang tawo ginhimo para magiho. So that's why kung wala kang exercise, wala kang gigiho, most likely kita mong lawas mo ga-react, gatambok ka, ga-flabby ka, ga-pigaw ang imo resistensya. It your body will tell you nga hindi ka na magiyo kita.
0: Do tambok nga labo-labo, Sir Boy, kalaway, no?
4: No? That's why, no, iwasan tang ina, iwasan ta na kailan ta mag-exercise. Kung hindi mo kaya mag-exercise, start by simply moving around. You walk. Okay na sana for the meantime. Hindi mo paggulpihon mga lawas. Sa mga medyo overweight da subong, hindi yung pagpilito ng lawas. So pag-gym, lawas-was da yun. Kasi atakihon ka.
0: Uh-huh.
4: Hindi ka mag-amuna. Amat-amaton mo. No? For example, medyo overweight ka, o tamaan ka nagiging ka overweight, obese ka be. No? Gusto mo maniwang ka after 6 months,
0: mapelting
4: goal mo. Ha? Hindi ka na yung paglagan to. Doki ba si atakihon ka?
0: Gani man?
4: You basically condition your body slowly.
0: Dapat may outlook ka, may mindset ka na mapaniwang kagin siya, boy.
4: Puro hinay-hinay. Hindi mo paggulpihon.
0: Correct.
4: Hindi mo kinaimportante. Hindi ka sagit lagan. Remember, ang lawas mo, nagtambok, hinahinay man.
0: Uh-huh.
4: Pwede mo nagtambok, gulpi.
0: Correct.
4: Ha? Amo man na ang pagpaniwang. Hindi ka man na magniwang gulpi because that's really unhealthy. Hinay-hinay lang, anay. Walk. You start by walking. Ha? Walk. Kada may pila putanta, anay. Mag-walk ka lang, anay. Mga putanta, mga 1 kilometer. Gabi na nagani. For sa mga obese, kapoy na na sila. No? Tapos amat-amat mo da saka, no? The next month sa kaon mo. Never force your body if your body is still not conditioned to carry that kind of stress sa ilawas niya. So tip lang na kag kung ikaw gusto magpaniwang, of course of this and dito bayo sang DTX 500 para mas makabato sa ginatawag ng mga demands sang imo lawas.
0: May mga lalaki, Sir Boy, tamad na magsaka kay misis mo, tiyo mo sa kong isa na lae na, wala na happiness, Sir Boy.
4: Lain yung imo yung exercise, Engineer. Lain na yung imo yan, no? Makatoto sa D3Bio.
0: Okay, proceed kita. D3Bio, anong mga benefits? Ano ang mahatag sa aton mga lawas? Anong mga masakit nga pwede mabuligan kung ikaw mag-inom sang D3Bio, Sir Boy?
4: Kung ang DTX 500 para sa masakit ngalin sa ginatawag nga genetic or sa cellular level ng mga masakit, ang D3Bio ya para niya sa mga magpugong naturally through a food supplement when it comes to diseases caused by harmful microorganisms. Amo na yung ilay at si DTX 500 sa mga metabolic disorder caused by oxidative stress. Si D3Bio ya para yan naman yan sa mga masakit nga dala sa mga mikrobyo. Cause ang D3Bio is a superfood supplement. D3Bio is a superfood supplement. Why? It contains cold pressed extra virgin coconut oil, ang pinaka raw, ang pinaka bugana sang ang klase nga extra virgin coconut oil. Kaya amo ni siyang pinakadamo iya sang tinatawag nga medium chain fatty acids, which is the secret of D3Bio. Kung may secret weapon magid ang D3Bio, it is its medium chain fatty acids. Kaya ini nga medium chain fatty acids nga ini damo ni siya role. At as itself kung lauric acid, saka lauric acid kung is 50% of your medium chain fatty acids nga sa D3Bio. Simple hunta ni. Ano lang inong brasi ni? Number one, it provides instant energy to your body. Butante gina.
0: Okay.
4: Instant. Meaning to say,
0: hindi dugay, ara da yun.
4: Correct. Kung it will take around 28 steps for your body to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acid sa tatlo lang.
0: Okay. So
4: meaning to say, pag tumal mo sa D3Bio, jutay lang hulaton mo para makatag ni pwersa sa imulawas.
0: Okay.
4: So, ano bala ang ginatawag nga obrasini? Well, kung mahilig ka sa sports, kung makita mo na mga sport drinks na, makita mo na sila label na kung anong kapabaskog sila, may medium chain fatty acids na. Instant energy ginatagsiin mo. Why is it important? It is important to athletes. It is important to people who wants to recover faster. Remember, kung halin ka sa masakit and you want to recover faster, then your cell will demand a source of energy for it to heal itself. Importante na.
0: So, D3Bio gid per me.
4: So, mag D3Bio gid per me. That's why, ang D3Bio, kung if you think that it's only an antimicrobial, kung feeling mo, pangkontra lang sa mikrobyo, sakto ka. Pero, may isa pagiginaoblan D3Bio para dali ka mag-ayo. It gives your cells the energy it needs to repair itself.
0: Tingala ko, Sir Boy, yung mga senior citizen sa Amon, bala? Nagambalgid, bawo inibulang mga suplemento nyo, engineer? Gapanamigid sang pamatyagan. Kung dumadugay pang kabuhi, kuya, kung makainom ko sang mga suplemento nga, like for example, DTX 500. Mighty C kag ang D3Bio do madugay piya kunong kabuhi niya kay gapagsik sa Sir Boy.
4: Ang pagsuplementar sa lawas importante. Kay again our diet is not perfect.
0: Your
4: diet is basically the means of your body besides medication, is the means of your body to repair itself, to heal itself and to protect itself. Without nutrients and minerals and vitamins coming from our food, mabudayan gin ang lawas ni pinsata. So kung kulang ka sa pagkaon, sa mga pagkaon nga healthy nga pagkaon, diga sulod ang food supplementation. Diga sulod ang DTX 500, diga sulod ang D3Bio. So going back to D3Bio, ano pagid bala ang ginatag sini, no? So besides nga ginpatay ato ang mikrobyo nga gatuga sa imong pagmasakit, it gives your cells again that ability nga maka-recover dayon. That's why ang amon slogan sa D3Bio, gusto ka mag-ayo, dali ka mag-ayo,
0: mag-D3Bio.
4: Amuna ang siyensya. That's the science behind a food supplement. There are thousands of food supplements in the market, but it's not totally explained. At diyan sa ato niya, mga atong suplemento, yung gina-explain tagid kung ano bala ang health benefits ini. Because it's really important nga kanchi hindi ang tao nga mayo ni ang imuprodukto. Iba naman balang ama mayo ko na mga kampyon ni ng mga gapaubin ni basta uh-huh. Basta gapaubin ni hindi na maexplicar nga gahubin ka nga hindi maexplicar nga ang gapamayo ini nga gapanamit ni sa immune system dali nga mayon sa kontra mikrobyo. It should be explained thoroughly, no? Kay our clients and our customers ang kapamati sa ako, they deserve that.
0: Correct.
4: Amo na umbras ang isil, no?
0: Dapat ma-inform gid sila.
4: Ma-inform sila kung ano gibalang siyensya. What is the science behind the product? Amo na importante gid, no? That's why ang D3 Bio damo gid iya gausal sini kay kenchin di sila kung anong mekanismo sini. Ano ang pagdipinsa sa lawas kontra mikrobyo? Ano ang mekanismo ginausal para dali ka mag-ayo? Ano pagit mga other benefits ni? Talking about other benefits, ano pagit bilang ginatag sa medium chain fatty acids? Hindi pa niya sa monoglyceride, ha? Medium chain fatty acids pa lang ni. Gahatag man niya sa ginatawag nga nami ang pag-absorb sa mga fat-soluble vitamins. Mga vitamin A mo da, vitamin D, vitamin E, and vitamin K that are very important in maintaining your bodily processes, ginabuligan na ng D3 Bio through its medium chain fatty acid nga maabsorb dayon sa aton lawas. Ang kisalang naton nga gina-discuss di, ang D3 Bio, ang medium chain fatty acids ni will also help your body absorb fat-soluble antioxidant. Yeah, you heard it right. Fat-soluble antioxidant. There's two kinds of antioxidant. Water-soluble and fat-soluble. Ang water-soluble, usually, namin ni siya sinatawag nga intracellular health. Ang fat-soluble niya sa extracellular health. Din sa sagwa niya, sa cell membrane ni siya ikaputikta. Mga gallic acid, ferulic acid, tawag na ito, p-cumaric acid, ara na tanan sa D3 Bio. Those are powerful fat-soluble antioxidant that maintains your cell membrane health, ga-maintains yung imo brain health, ga-maintains sa mga fatty tissues mo para layo sa sinatawag nga pero-oxidation. Di mo makita nga ang D3 Bio. It's not only a food supplement against microbe, it is a food supplement para sa overall health. So hindi lang mikrobyo nga ginapadula ni D3 Bio, ginapamayo man ni D3 Bio ang ginatawag nga overall health. Especially your brain, your immune system health, and ang imo nga tawag nga ang imo health sang ginatawag mo sang imo mga arteries, no? Nami gini ang ginatawag nga D3 Bio the superfood supplement. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, ha? Kontra mikrobyo kag iban pa nga masakit through food supplementation, mag D3 Bio.
0: Okay, salamat Sir Boy sinang mga informasyon kag gusto-gusto gina sang aton mga tagpalamati. Pero dugang ko lang yung Sir Boy, ining aton nga lawas bala Sir Boy, nga aga paligo kita Sir Boy haw. Nga anong purpose nga aga paligo kita?
4: Sa punta ka engineer?
0: Oo.
4: Hindi la baligo sa kasi manat na unta kung makaubra ka.
0: Ang dapat may mga health benefits man.
4: Oo,
0: dapat nami ang imo skin, tinlo ka, hamot ka.
4: Your skin shreds every day.
0: Correct.
4: You produce dead skin because your skin renews itself every day.
0: Every day.
4: Kung hindi mo na siya pag-scrub off, mas scaly na siya.
0: Dumaputi-puti
4: na siya.
0: Uh-huh.
4: And that will also, you know, way pa nalabot na pagbaho sang lawas mo kay way kapaligo kasi nag-ferment ng balas mo, ha?
0: Naglanggaw na Sir Boy, no?
4: That will invite
0: bacteria
4: and fungi, you know?
0: Correct.
4: Skin diseases, no? So dapat maligo adlaw-adlaw, no? Hindi mo ma-engineer hindi maligo. Maligo adlaw-adlaw mag DTX Beauty Soap ang habon nga kumpleto sa ginatawag nga antimicrobial properties kag beauty properties. May ginatawag ni nga VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases caused by bacteria and fungi. Mga an-an, bun-in, psoriasis, no? Kaya na. Pati palang ginaproblema mong ginanapunggod, amat-amat na madula ko ang imuhabon DTX Beauty Soap. Kakasman ang mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer, no? Kung ang habon mo, DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi matawaran, may papain.
0: Aha.
4: Nga gapaputi sa imo skin, may pagid white may amplifier pa gid of whiteness kay may guava extract, extremely rich in vitamin C that increases your glutathione level. That's why gaputi kapagid kung dual ni ang whitening factor or ang gitawag nga whitening power sang DTX Beauty Soap, no? That's why kung gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, mag DTX Beauty Soap ka na.
0: Kag kung ikaw mabaho abing imo ilok, Sir Boy, ti reason nga kinanglan mo gid sang deodorant, may ginahatag kita nga deodorant, Sir Boy, dira nga i-plaster nila sa ilang ilok 48 hours. Amo ini ang klinika Diofresh, Sir Boy. Mapatay tanan nga mga bakterya nga nagasanhi sang body odor, Sir Boy.
4: Kay nga, engineer, kay may VCO.
0: VCO
4: kaya ini tapang VCO sa DTX Beauty Soap. Ari mo na sa deodorant, klinika Diofresh, ginapatay ang mga mikrobyo nga gatuga sa ngatawag nga underarm body odor. Not only that, because that VCO is rich in vitamin E, it improves your skin quality sa imo ilok, no? So kung medyo garas-garas ng ilok mo, medyo
0: galom pa?
4: The rainy season, pero gagalom, gakilat ang baho. Isli ng deodorant mo, mag-klinika, Diofresh ka na.
0: Okay, kinanglan mo natin, mga pikita, Sir Boy. Reason ko nga, aga ang tao, kapangapigay kung kay Isabel, Sir Boy, tungod sa barkada, hagarun to, mga kapi. Pero nami, ang wise siya, ng manugkapi, ining kinanglan mo, makabulig, makapataas ang alertness kag concentration ni mo. Kapiya, nga nagapa taas ang level sang imo nga energy, Sir Boy. Di wala tagi na dulong sa inyo nga iban, kundi ining aton nga DTX Coffee Mix, 48 hours, Sir Boy. Adlaw-adlaw, pwede ka kapangapi, kag mabuligan niya ang imo energy, Sir Boy. Kaya nga, mayari man inya chia seeds. Sir Boy?
4: Tapos hindi na mga pigita.
0: Mga pigita!
4: Mag-DTX Coffee Mix, ang kape nga bugana sa antioxidant, may DSE, nga kaya tap naon mga ngatawag nga oxidative stress, which is highest in the morning. Remember, ang oxidative stress sa aga, ang munip na kataas. That's why, if you want to take something, anong pinipaborito, isang tao, kung aga, mga pi.
0: Kampi.
4: Nga pi ka na lang sa kape, nga bugana sa antioxidant.
0: Correct.
4: Amo na ang DTX Coffee Mix, ha? Ang gapanubos ang imo oxidative stress level in the morning. It also cleans your colon, kay rich in chia seeds, na ang mga bugana ni sa fiber that scrubs your colon para layo ka sa natawag nga colorectal cancer, no? So din ka pa sa kung magsimple ka bala nga kape or magpower coffee ka sa DTX Coffee Mix, nga kape ka na ga detox ka pa. Talking about antioxidant in a cup of coffee, Arya Gabi, DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergothionine ngalin sa gano mushroom, ha? Amuni ang gatawag nga longest staying antioxidant sa lawas ta. It basically has the ability to revive your old antioxidants in your body, your vitamin C and vitamin E, para mausal dayon. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para makaputik ta sa manog kape nga bisyuhan.
0: Oh.
4: Sa mga manog kape nga gaaso ng kape, gaaso man ng kamot. No? That's why, kung gusto mo kape, nga makapahagan-hagan sang epekto sang imo bisyo, amuna ni siya. Or you simply want to look young. Kung gusto mo nga magpahubin, amunin dapat ang kape mo, DTX Premium Coffee. Pwede mo ni ma-unleak ang sweeteners ni Stevia. So you don't need to worry about your glycemic index. You don't need to worry nga mataas ang imo blood sugar. Kaya ang sweeteners ang DTX Premium Coffee nga gapabata sa imo, nga gakontra sa mga bisyo, sa epekto sa imo bisyo, is Stevia. So hindi magtaas. So
0: ma-reduce niya, Sir Boy, ang risgo bala sining type 2 diabetes kung mag-inom ka sining DTX Premium Coffee.
4: O layo ka da. Kaya imbis ang kape mo nga kalamay nga doon ang ginausar, Stevia ang ginausar sa DTX Premium Coffee.
0: Kaga isa, Sir Boy, ang isa pa ka kape nga manami gid ining aton nga Pre-Bio Coffee. Kung gusto do buringot ka bala, do medyo permi ka maakigon.
4: If you're not a morning person, marami na tao nga pagbugtaw, yaga, kulus mood niya. Kulus mood. Isling kape mo, dapat ang kape mo, Pre-Bio Coffee. Ang kape nga bugana sa ginatawag nga probiotics, not only probiotics, but spore-forming probiotics.
0: Pero basi yung mga Sir Boy, kinanglan nila, islan yung asawa niya. Huh? Basi yung asawa niya, gaamon ng kusang pagburingot, yabla, dapat may smiling face per me yung asawa, Sir Boy. Grabe nga, suggest yun, no?
4: Iba pag ganyang level mo yan.
0: Islam to yan.
4: Makapatay na yung engineer. Anyway, balik na sa kape, no? Ang kape mo dapat pre-bio coffee, no? Kaya amunin ka padamo sa inyong mga happy hormones sa imo chan, no? Mga serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Kaya don't you worry, why na yung kakapatay ang probiotics namo sa init sa tubig sa imo kape o sa asido sa imo chan, kay spore forming. So you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee sa pre-bio coffee. Tandaan ang ngalan, pre-bio coffee. Oh. Kung feeling mo yung kulang kaya sa good bacteria sa imo
0: okay.
4: Chan, hindi ka perme matunawan, bloated ka perme, feeling mo dukaluya sa lawas mo, nami man mga pagkaon mo, uy, basi kulang na ang imo good bacteria population. I-repopulate na padamuon ta na liwat with Clinica Spore Biotics. 80 billion colony forming units ang unod sini per capsule, per serving. Ano sini, no? To basically give your gut the good bacteria it needs. And don't you worry, sa pag-travel ni sang Clinica Spore Biotics kadto sa imo gut, maagi na sa imo chan, way ni kakapatay sa asido sa chan kay spore forming probiotics ni sila, no? And basically may kaupod ni siya sa mga prebiotics. May gina-updan na ni prebiotics ang spore biotics para may kanon. May lunchbox na dala ang
0: may pagkaon sa
4: mga
0: food.
4: Mga probiotics para maubra niya to ang mga tawag nga kinalan sa lawas ta. Anong lang mga benepisyo kung nami ang probiotics mo, population sa lawas mo? Nami ang imo metabolismo. Nami ang pag-usar mo sa imo antioxidant. Nami man ang pag-usar sa mga minerales kay vitamina. Alert ang imo immune system. Your gut is the alarm system of your immune system. Always remember that. Okay, if your gut kung kulang nisa sa good bacteria, hindi nisa dayon makambal, uy, may invaders. Remember, tanan-tanan kasunod sa gut mo. Amuna dang gate sa tanan. Ha? So, tanan-tanan yung mga bad bacteria, tanan ka agi.
0: Uh-huh.
4: Before maglapta sa lawas, except kung napilas ka, except kung din siya nag-agi sa imo lawas. But usually, it's your gut that's guard everything. So, kung gusto mo kampiyon man ang imo, ang gut sa imo, ang walls sa imo gut, perte man ang ginatawag nga klinika spore biotics mga pinakanami gidi for me ya kapanami sing imo mood ganap kapanami sing imo brain health
0: okay
4: ha? Nami ang production sa vitamin B no mga vitamin B1 to B2 nga gina-produce nila kan to B12 kailan lang gina sa aton lawas so mag klinika spore biotics
0: ang introduce niya sa ila Sir Boy ining extend food supplement for men nami niya sa mga lalaki nga daw luya na malang ila nga kanyon Sir Boy para ma-happy si Mrs. mag-extend food supplement for men. Sa ginambal ni Sir Boy kagaina, gapanami man ini blood flow. Sir Boy, ining aton extend food supplement for men, nag-promote man ini detoxification. Kaya nga, ang makakabawas ka, may arasa na natural detoxification process na nag-eliminate sang toxins, Sir Boy, ka mga waste products sa aton nga lawas. So, mag-take sila. Sang extend food supplement for men para ang ila pagid kaugatan matinlo Sir Boy kay nga may nitric oxide ini nga nagapahalog bala flexible ang imo ugat pwede hindi dasig nga maguba Sir Boy
4: ha term na flexible no hindi maging brittle ang imo ugat ang ugat mo dapat ano na siya makabaso dilate, makabaso constrict para makapump siya blood. So kung maglitik-litik niya siya, kag magtigaan niya siya, hindi na. Napigaw ng imo blood flow, no? So, mag-extend food supplement. Your blood is really important, no? Kaya amunin nga dalas yung nutrients and vitamins imo cellula, amunin nga himo sang basura sini. That's why, kung gusto mo kampiyon imo blood flow, kampiyon man ang relasyon kay misis, kay girlfriend, ha?
0: Uh-huh.
4: Extend food supplement. Talking about blood flow, kung gusto mo kampiyon mo blood flow, pwede ka man. Kapamasahin, 1 to 2 times a week, no? Ha? Ang sikrito sa masahin, kista ara man sa balanyos, no? Kung, lalo na kung ang balanyos mo, DTX liniment oil, ang sana oil ng
0: bayan.
4: Nga, ha? Kaya DTX liniment oil, kampiyon na nga hagod sini. ang init nga ginatag ni sa imong mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo kwa dayon. And it has this relaxing effect. Do spa effect bala sa imo lawas nga aki ang aromatherapy sinihabang ginabanyusin mo gapay relax pagid sa imo. Pwede mo manin mausar kung permi ka may biyahe hilo. Ah, usarin nyo sang DTX Liniment Oil. Tandaan ang ngalan, DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
0: Wala kita oras, sir boy. Abi mga jutain lang mga parting words. Sobra, sobra na kalalawas ng atong timpo.
4: So, I just wanna say, congratulations again sa akong friend, no, kay Sir Joel Sarmiento, kag sa wife niya, kay Maridel Sarmiento, sa Ilabagong restaurant, da, sa Talier, ha? Da sa Villamonte, no, kampiyon ng pagkaon, kampiyon man ang ginatawag niya servisyo, ang ginahatag da sa Talier Resto. Tilawin niyo, sir. And of course, ha, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, dahil kang vitamin C, mag Eye Care Gold and Eye Care Drops, and you were going to a weekend, kanalan kampiyon ang lawas na kontra para wala kang kaso, ubos, sipon, kagilanat, ha? Wala problema sa mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
0: Salamat sa tanan-tanan sa pagpamati sa ating atong programa. Inviap ni Dr. Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, kagsang atong Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, atong Station Manager Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat ninyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayos sa aton, mag-ayos ang tanan natong balatian, mayad nga aga sa tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kanami lang guro sang kapuita kung adlaw-adlaw ala si Mamburakday ah.
2: Nga amanaw.
1: Maluwas kita sa gutom.
2: Abang.
1: Kag kung maluwas kita sa gutom, hindi na tawa patay sa gutom. Kag hindi naman to nila pagtawagod patay gutom.
2: Hala!

0: Boss Rocket?
1: Ano man, Boy Ramon. Dog ako sa mood ka, ho. Daw hindi madrawing tsura mo. What happened to you, Boy Ramon?
2: Boss!
1: Ho!
2: Kagambo na gitbalas ang aton pang gobyerno?
1: O tano, main kata sa ginamo! Ho! Gamhon ta na lang!
2: Amo na tayo, boss?
1: O, total gamon eh. Gamhon ta na lang ni. Para masadya.
2: Ay, hindi tayo maintras ang ginamo nila, boss. Eh, may nalagyo na ganing senador.
1: Kag sinong nalagyo?
2: Ang senador nga kalbo. Oo, nalagyo na ganing. Ito kag mati ko, nagsakay to ko nung sa yate.
1: Ate!
2: Yate gali, boss. Hindi ka yate. Si Juan.
1: Yate gali?
2: Oo, boss.
1: Tiyalangan masakay siya sa pampot. Hindi ganing sa roro. Kay kung hindi siya magsakay sa yate, ay isa sa yate. Ha? Basi, damo makakita sa iya.
2: Amo gid mo si?
1: Amo na ngalan tawon tan.

0: Si Intay mo ya Loren kag si Risa?
1: At siguro mo sign lang sila nga duwa. Oo, kay ti hindi man sila mag-isa sa pagpate. Amo na lang ng paagi para magdaog sila.
0: Sadya-sadya busino.

0: Kamusta ka da, Jaguar?
1: Ari, boss! Gaulat kun sa no mo ko bayad sang bill ko di sa ospital. Ikaw lang kidyang akon nga Salvador di hospital.
0: Wow! Ebaw, ikaw bala, Jaguar. Kakulit gid sa imo.
1: Kaya mo inang matuod, boss. Ikaw lang kidyang ginaasahan ko di.
0: Gagaako iyang asahan mo. Gaako iya. Kaya hindi man taparintihan ay.
1: Mamarinti ko si mo, boss. Ah.
0: Wah, mahal. Hindi taman kadugo. Paano nga mamarinti ka sa akon?
1: Pwede lang naya kung gusto hong taya.
0: Wah,
1: buligi lang ko bala. Kaya ako man mabulig sa imo sa pilakadlaw.
0: Kag ano ang ibulig mo sa akon, Aber?
1: Basta! Serbisyo yan, takaya.
0: Ano ka serbisyo man? Ano nga serbisyo publiko?
1: Hindi. Ang buot ko silingyo niya nga serbisyohan, taka. Kung anong gusto mo, himuon ko sa imo.
0: Tanan, nga gusto ko, himuon mo?
1: Oo, gani. Kay serbisyohan, taka mong.
0: Ati, sige. Sige, may ipahimo ako sa imo.
1: Kagano man inang ipahimo mo sa akon, boss?
0: Untatan mo na ako kakulit nga akong mabayad. Kay basi, hindi ko ka kabayad, balahaw.
1: Nge, sadya-sadyay, no?

0: Ote, Erjan na pala ba? Kamusta ang imo schooling?
1: Okay lang, tay-tay-taya. Are, medyo nag-alam na ko.
0: Aba, alam ka lang kali, Erjan na pala ba?
1: Medyo lang, tay-tay-taya.
0: Te, sige. Testigan ta kami kung naalam ka na.
1: Sige, tay-tay-taya. Ang hapos lang, tay, ha?
0: Oo, ang hapos lang niya.
1: Sige, tay-tay-tay.
0: Paano mo mabalaan nga pwede na makuha ang Indian mango?
1: Natural, tay, kung wala nang tagiya, eh.
0: Ano?
1: Hote, eh. Amo nang sabat?
0: Sala na niya, Indian na pala ba?
1: Kagaman niya sala, tay-tay-tay, how?
0: Dapat, hulaton mo kung saan maluto ang bungas ng Indian mango, eh.
1: Sala ka man, tay, eh.
0: Kagaman naman.
1: Bisan luto pa. Hindi mo na Japan makuha. Kunyara ang tagiyaya. Kadaan nga wala man tas ang puno sa Indian mango. Ti amo na. Hulatan dagat nga wala ang tagiya. Among pagbanguha tas ang bunga. Mayo na yun, tay-tay-tay, kung wala ang tagiya. Pag gusto ito panguha, hilaw man na akong luto.
0: Sadya-sadya, you know?

0: So mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCT, gagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Kulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergy nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
9: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
12: Ato at lang ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa

0: Mayor, dyan na pala ba? Nagalagaw ka ba?
1: Oo, ah. Kaya wala man bilingaw si Tay Tay Digoy sa balay, eh.
0: Ti, akong malingaw si Moy, eh.
1: Wow!
0: Kung siya akong kaya mag-upod, Miko El dyan laba, malingaw kaya sa akong?
1: Tuod ka, tutuod ako?
0: Uy, tuod ginaya. Ako pa yan ang daan nga. Gusto ko, happy ka.
1: Wow!
0: Hindi ko gusto makita ka nga masinulubun ka. Ang gusto ko daan, ka-smile ka kay gadugang imo kagwapo. Ay, doon ta kaya nga daan?
1: Grabe ka bala, tutod ako. Do pumatya ko sa imo, do. Do'y nagi kaya?
0: Do maagi, nagid ko gani sa imo.
1: Wow!
0: Sang una ko palang balang nga daan nga pagkakita sa imo, do nagpitik na nga akong dughan mo.
1: Nga, basi gutom lang na iya.
0: Wow!
1: Basi bala nagulpihan ka lang yahaw?
0: Wala. Kwapo kagin man niya. Bisan pamangkutan mo pada ang mga lawayo.
1: Wow!
0: Asta ang gusto, Kuya Subungya. Ara kaya sa tupad, Kuya Eljan laba, ya?
1: Nge, grabe ka, tutuod ako ba?
0: Uy, para bala dako na laba pa.
1: Sige, sige, eh, no?
0: Wala!

0: Mads, wala gita da? May ara eh. Pila Mads?
1: Are di ah, gabot lang.
0: Yay! Ara ka naman bala Mads mo.
1: May ara tuod gani.
0: Tidiin na gani, Mads.
1: Kuha to sa kaldero kay may unod to nga dukot.
0: Tarunga man bala Mads ah.
1: Mads, wala pa ko diri subong. Hula talang bala makabayad si Norbing di malunhaw sa akot kay hatagan taka.
0: Eh, saan una sa mabayad, ha?
1: Amo na ang wala kumabalan, Mads.
0: Wala ka man gali kabalo kung saan o, Mads?
1: Wala eh, kay wala man siya naghambal kung saan o siya mabayad.
0: Di, Mads, dapat gaan mo man ko to. Pambakal-bakal ang tani sa ospital.
1: Ay, hindi bala, Mads. May libre man to nga pagkaon.
0: Libre man gani, pero doon ginatipid man ko to.
1: Titipid-tipid ka man to eh.
0: Na. Sustipid gidya, Mads. Parte gani ka tipid.
1: Titipid-tipiron mo pagid eh.
0: Sadya-sadyay, no?
2: Oh, yeah, thank you for the ice cream.

0: Arjan Labalaba?
1: Ano man totoo dako?
0: May request ko tani si mo.
1: Ano man tani na hao?
0: Pwede ka hag?
1: Ara ka naman ba natutod ako mong? Nagagawa naman na pagagitoy mo?
0: Di kaya mo man na iyang nabatyagan ko si mo, Eljan Laba?
1: Hindi ayan. Agi ka tutod ako?
0: Ay, hindi kuya, agi ya. Amo lang gin na iyang nabatyagan ko si mo ya. Kagtani, ako na lang balang BFF mo forever and ever. Pwede bala, Eljan, laba-laba?
1: Pwede man. Basta, hindi ka lang mag-inagi. Masugot ni Kuya?
0: Oo, hindi ko mag-inagi. Basta, makahag and kiss lang ko si mo. Amo ba lang ng solusyon para hindi ta nakapagsabaron? Dayon, maupod-upod na lang ko. Pero, hindi Kuya magsinabad, ya?
1: Ti hindi ka man balagi? Nga mahagagigag magkisa ko now.
0: Di, tanda lang na yasang ato niya nga pagka BFF ya eh.
1: Hala, sadasad ya eh no?

0: sunda pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamini ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jay. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang ka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: 3 Bio. Gani ka ukabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soul.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: From humble beginnings
12: K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio Health News. Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga buti ka!
2: Katotas sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ang probiotics sa pag-agi sa pagbulig ni D3 Bio?
3: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. That mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero ka na nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived

0: bad bacteria lang.
1: Correct.
0: Ang mga good bacteria, why man niya ginapatay?
1: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Amuna kasagad si D3Bio, no? Sa baba na palang ginapadamo ng mga probiotics. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Ito sa tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
0: Kada adlaw, pista to mo.
1: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Ang probiotics, gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo, kag mga minerals.
0: Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
1: Ginaaway niya
2: ang
1: bad bacteria.
2: Part sa aton ng immunity.
1: Part sa immunity, basically,
0: first line of defense.
1: Best line of defense ang natawag naton sa aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa iyo sa portal venta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kapay kabay pa may ara kapag sa D3Bio, hindi nagisla kasulod.
3: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
5: Yung may D3.
4: Mga butika.
0: So sa mga kababayan-an, nami ang D3Bio, sir boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
2: Malikaw ang ganda. May ano, doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity levels ng ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang
0: kwan. Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni D3Bio. Abot sa mga flowers ka babayanan?
1: Correct. Amunin nga tawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga, and probiotics nga ginpanami ni D3Bio? Gatabok ni sila, no? From your, sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kung may damo ang imo probiotics kika D3Bio ka.
0: Mga pagingong kita, sir boy mo, dapat niya mangita ako yas at sang manughimo bla. D3Bio plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository para direkta dahin sa
1: pan. Mumot na tanan.
0: Pasalamat because of this D3Bio nga nagbulig sa panami functions ang imo nga probiotics nga iya iproduce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, D3Bio promotes a healthy colon.
1: Correct.
6: Amuna doc na
0: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi.
1: Indirectly,
0: sir boy, ha? So once nga nag-inom ka D3Bio, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
1: IQ. Mayo ang imo.
6: Hindi ka malipat.
0: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
4: D3Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
4: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
4: Yung may D3.
5: Mga butika.
4: D3Bio Health News.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras sa K5 News FM, Bacolod, alas 11:04 sa aga.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
15: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
14: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Miss Mikos na mga insan. Mikos Mikos kay Annalyn Dupenes, kagtanan nga mga trupa ni Alin sa Alin Tailoring. Kon mabitas kag matastas ang pantalon. I know about you can get on. Sang mga kano drini ga pa kwan. Drini sa ila nagapa tahi. Mabitas kag matastas ang mga puruntong ni Coco Martin. Ga ginapadala pa ng iya nga mga pants kag ipaubra sa Alin Tailoring. Kaya mo nito ginabida ko si ila. Kung magpatahi kamu mga friends sang inyo nga mga puroy dito kamu sa Alin Tailoring. Believe ko na kay Alin sang una. Basta hindi lang si Alin ang matahi. Basta hindi lang gid si Alin mismo ang tagiya gid bala. Kay kaagi ko na sang una kay Alin patahi. Gintaksan niya ko sang akon nga long sleeve. Igo yan, hindi na pa dala ko ng tela. Igo yan na tapos ang akon nga long sleeve. Hindi na kaigo sa akon, kaya may buyon ako. Dito kuya sa iya yung utod ya kay kadasig ya. Magpa-utod ko na isang akon nga karsunis. Paghatag mo to ya. Wala pa kuya kapanaog sa salakyan, ga-uyat na siya gunting. Ya din da ang ulutdan, kiyotdan ko. Dahil ito diyon pang damok ang mga ubray ang iban. Ya ba ida ang mga ulubrahon kong uniform sang Lasal, ipahigad. Unahon, takanay kay idol ko niyo. Akin na pang wahig, ginaisigad yung mga ulubrahon niya kay unahon niya na yung akon. Porte man ang tip mo, porte man ang tip. Ayong aga kay Brother Wilfred Silina. Mayong pabuy... Ti, balangon to, to Fred ang... Kuan Fred? Fred? Wilfred Child? Balangon to, to ang... Ginmani lang nila ang imong arkila? Tambala ko bala nga balangon to bla friend kay walwalan ta diho ah. Nga hindi lang, okay lang. Tambala ko kung ready ka na kay waswasan. Magamay lang magitubla tani, bala nga na miss payment pala. Mayong aga kay Glenn Infante, Sir Glenn Infante. Mayong aga si mo brother. Sa tanan nga mga... members ang Seventh-day Adventist. Mayong aga sa inyo kag Happy Preparation Day sa Seventh-day Adventist Church sa Kabangkalan. Doblano ko do nga mag kadto kag mag magsimba mo. Gali kidto ka lang alang pa kuno subong kidto sako gid. Dasun ah. Man ang simbahan sa Adventist sa Kabangkalan. During that time nga nagabackslide ko sang una, kolektor ko to sa isa ka ulubrahan dis Bakulod. Dira ko gatulog every Monday, Tuesday kag Wednesday.
1: Grabe.
0: Sa church, no? So salamat gid sa mga elders sa so, nga nag-allow sa akong tulog, diba? Ang sa caretaker.

0: kay Brother John Luriezo gali. Oh, Brother John Luriezo. Siling ko gai ko da biscuit jol bala. Nga o, maka-time sir kay Masked Jol kita to ah. Brother John Luriezo. Sige ah. Bings Delphine, Jean Montesino Arroyo, Bornalis, James Goles, Leonardo Rilos, Jovelin Maghari, Gina Purano, Glenn Infante Sampurok, Violeta, Annalyn Jupines, Bings Delphine, Merlita Malvans, Jean Montesino Arroyo, Ruda ang ilista. Di na to naman siya naglagaw-lagaw man. Ruda, din ka naman kapakalambot. Busjo, Kim Ariusoni Flora, Junimay Ruti, Ritita, Lisnat. Yan na, may blaser kung ara. Kagidya kayo sa dyan, gikuya si Imo. Nasubuan kaya kay Sir Eric. Imelda Mercado, Romar Duran. Aha, kagang ako na amigo da si Manong Joel Subirano, sang Joel Cartin, si Mrs. niya Manang Marilo Subirano, si Paul kag si Michael. Amo niyang ako nga ginapang ginasaligan niya mag-tent sa salakyan, kuya. Kung hindi lamang Joel Cartin, hindi lang pagbutang i-tent ah. Kami iya mag-tent si Manong Joel ya kay ah. Mauna pa ya guba ang salakyan mo sa tent niya mo. Oo, Joel Cartin. Hambal ni Ruda, yari lang ko kapakabuot. Meaning, dungol kagali isang ara ka sa abroad. Sa nga, rikadigali, buot ka na ya. Mayo, kay may bantay ka na din. Hindi ka nakapagusto sa kasaka, to kundi ito nga bukid. Carla Delphine, ya hi Jeep, sadya naman ang ugto ah, while driving. Mo ka nami, galo negosyo ka na lang mang. Amo ning upod ko sang una sang medre pa kami. Ay, subongga, drive-drive na lang mayo, gid ya nagnami na pangabuhi mo ya mang, no? Drive-drive ka na lang. Shout out kay Nanay Feli, Ludimi, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Nenet Delphine, sa may Blooming Treat Smile Village. Kapatamyaw si Bings Delphine, Sandra Dizon, Merlita Malvas, yala ingi dya kung ikaw ang kurman, ay kasadya. Hatag, hoy, inyo na lang ako ng taxi nyo. Bisan ihatag nyo pa na kuno sa kay Wilfred, hindi na sa. Inyo na lang to kuno ah. Huya man ta. Hinga, ihambal ko nga lang sang taxi, Fred, hindi na lang. Hindi na lang, hindi na lang. Inyo na lang to kuno ah. Wala konsiderasyon tong manager. Kita nyo naging kanawad, anto tubig, kag-need kayo hon. Hindi ka mong magpa-kwan, magpa-hatag, konsiderasyon. Bilang ganito, hindi sa gusto nga bundakan ko, kay kung huon, bundakan na to, Freda. Hindi lang ako, hindi lang.
1: Ano to, ito? Headlines!
0: Headlines! Heidi Sarmiento, yes sir, mayo kay nagbalikan na, sadya na kung ikaw ang makakadlaw gi kami ni. O gani, ginimo niyo ko kaladlawan.

0: May ara sang awarding subong sa aton nga sports fest. Ako to tani ang awarda nila MVP sa basketball. Ah, pero daw na tamad ko ta na, mas nami kaya program ta na. Inyo na lang na ang award ko ah. Salamat sa amon na CEO Dr. Ramil Oy sa paghatag sa amon sang time nga makaliwaliwa, makauluwang panghampang. Ang tanan nga sports bala, pinangintrahan ko. Kita mo kutan, ga balibol, ga basket, ga ano ne? Tanan-tanan ta, no? Oo. Sige, diri kita sa aton nga pag-istoryahan subong aga. Pito ka mga estudyante, ginaligar, ginpangsapian sang demonyo, ginpasapian sang malain nga espirito sa banwa sang kawayan. Lalo naman ni nga mga, why na giniubraho ng mga yawa nga pati ang estudyante, pangsapian na naman nila. Inano ni man? Ibaloon tani karon kun anong natabo nga ang pito gidya ka mga demonyo ang nagsapi sa mga estudyante ho. Tag maki-update kita sa mabuot nga asawa, huya man ko sa iya. Sa mabuot nga asawa nga bangod ang bana yato ginaaligar niya nga adik. Kag wala pulos, that's why pinulihan nila patay isang upod sang kirido niya. Uya mo ko si imo ba? Ikaw nang namatay, ikaw nang nangasti, ikaw nang nanglabo, upod mo pang kirido mo. Tapos ang gwalain pang bana mo, ikaw na yang tsakto eh.
1: Sinong to? Ito?
0: Mabati ko sang ginahambal mo kung wala ka kirido. Pero kung kay kirido mo pang nang upod mo labo sa bana mo. May kay ka pa ya? May guya ka pa ya magambal nga adik ang bana mo? Nano na iya ko no? Kung ginako mo lang to guro nga yes, pinatay ko to ah. Ay gusto ko na iya nga mga mana liwat. Hindi kay gambalan mo pa ya nga adik ang bana mo. Ho, tibutang tabi adik ang bana mo, ti ikaw ya. Ang buwan na karoon doon, adik ka na sa lalaki. Di ba lang? Kay upod mo pa yung kirido mo sa paglabu-labu sa bana mo. Te, nang tawab lang? Nakapatay ka na? Pakalainon mo pa ya ang pinatay mo? Purti man niya. Ang AMA Computer College nagpagwa na sang ila nga pahayag natuhoy sa isyu bala batok sa ila. Oh, tilang taon ta kun ano ang ila nga mga statement nga ginpagwa sa publiko. Consultative meeting para sa mga farmers na apektado sang RRSI. Ay, ambot, ano ni? Amo ni blang tigi RRSI ginpatigayon sa

0: 20 milyones nga balor sang ginapatian ilegal nga druga na kumpiskar sa mga kapsang mga kapulisan sa sulod sang duha ka oras. Estudyante na aksidente sa iya ginamaniyo nga motor sa Banwasang Tubuso. Ang ini nga mga balita, igadulong sa inyo sang DTX 500 ang ginesaligan naton nga food supplement. Agud nga malayo kita sa diabetes, high blood, cancer, cyst, tumor, kag iban pa nga mga bukol-bukol. Siling nilisnat niya, di na ko buhi. Di maglantaw si mo. Bahala na kami gid nga magdala. Ano? Ano ning ginaprotikol mo, lisnat man? Lisnat? Ano ning ginaprotikol mo? Ay, kanya-kanya. Kami may mga style kung paano mag-program. Lain man na iya kay Kuya Eric. Lain man na nga ako. Genevieve Duay. Oo, sige. Di, sige, sadya hon ta iya.
1: Grabe po.
0: Sige. Siling ko na mag DTX 500 kinami gini para sa inyo proteksyon sa lawas. Oh, mag DTX 500 everyday. Parisan gid sang mighty C ang alkaline ng vitamin C. Di na kita karon sa update sining asawa nga nagpatay sa bana niya. Karon lang dugi-dugay pa kataw GCR. Kay ma hatag ko anay sang akon nga orasyon di sa iya. Gapamati lang ko kaina sa interview sang K5 News FM sa asawa nga nagpatay sa bana niya. Daw na hamut ko mamati. Hamut ko mamati. Isa sa mga pinakadugay ng strategiya sa korte ini nga i-shift ang public attention palayo sa akusado kag pakadto sa biktima. She is using an oldest strategy sa sulod sang korte nga instead nga ang biktima ang istory ang istoryahan ang ginhimo nga kalainan sang suspect, ang biktimaya ang iyaya ginaatake para nga ang public opinion makadtuto sa biktima nga kuno abi adik hindi mapuslan kag tanan-tanan. Hindi man niya ang issue dai kung ang bana mo perfect o hindi. I'll say my side on this, ha. Madam, kung kapamati ka, hindi man niya ang issue di kung perfect ang bana mo kung hindi. Hindi man niya ang issue di nga kung ang bana mo pariun. Hindi. Ang issue diya, pinatay mo ya ang bana mo. Kag sa pagpatay mo sa bana mo, upod mo ang kirido mo. Di amo na iya ang isyu da. Ibutang tabi, tsakto gid man abi nga. Intsakto gid man abi nga may sala ang bana mo. Intsakto gid man ka abi nga adik biang bana mo. Puti hindi na iya maka-justify nga pinatay mo siya, especially nga upod mo again ang kirido mo. Ang gwa na karon, crime of passion. Sa pinakasimpleng istorya, pinatay mo siya bangod may kirido ka, kag upod mo pa ang kirido mo pagpatay mo sa iya, kamo mismo nagbulig kag naglabo-labo sa bana mo, ti waay na naya sa kun anano padaya nga hambal ngang bana mo amuni amo to. Hindi na naya. It's not about ang bana mo lain nga tawo o hindi o perpekto. It's about ginpatay mo siya kag upod mo ang kirido mo. Period.
1: Ah, grabe po.
0: Nakapamati ko sa kun ako siya. Wala lang sa tayo na nagpa-interview. Hay, ambot na lang, oo. Minano ya pa na ka-aligar nga lain batasan ang yasini nga bana. Ang karakter sang bana will not determine if the killing was lawful or not. Oh? Hindi na iya makadeterminar ang iya nga kinaiya sa kumbala ang pagpatay mo sa bana mo lawful or hindi. Kay bisan pa lain sa batasan, kay bisan pa sa imo ligasyon nga adik siya, bisan ano pa da ang imong ligasyon, wala man to ya nagresulta sa pagpagsakit niya sa imo ang iyang ginaaligar nga pagka-addict nga ambal mo. Pinulihan niyo gid sa iya labo ay kamagani isang ipakita ang isa kalagob.
1: Ah, grabe po.
0: Di ba? Ari pagid, ining mga aligasyon against sa bana nga malain siya nga tawo, kung nagwa lamang ini after nga napatay mo na siya, ay, but silingon na iya, nangita na lang iya paagi nga ma-justify mong pagpatay mo sa iya, nga nga sang una, sang buhi, sang away ka managambal na, ay nga patay na mo niyang pagsagay mo di iya kambal nga lain ang bana mo, kung lain ang bana mo, di binulagan mo tani eh. Oo, dito kapila ka naman nagpamana. Di ba? Amo na tani. Ibalon ta bla si Arpastan Bayonta, Ethan. Kay para mapabati tadi ang kontinido sang interview, nga daw maanog itong babae isang sagay kahambal nga lain gidyaya ang bana niya. Ti oo, nami na ya ang lalaki mong upod nga bag-ui.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi ka na iya makagain traction. Hindi ka na iya makagain public support. Hindi ka na iya makagain public support. Nga daw ma anong tawo ma agree sa imo nga huon ami patyon mo gid man to dapat ang bana mo, hindi. Hindi. In fact, hindi gani kung magpati nga ang bana mo, adik. Kay kung adik tong bana mo, dugay na kapinatay. Kay di may kirido ka, allegedly. Oo. Allegedly. Ara naka-standby si Arf sa linya. Arf, K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Arf?
3: Ka K5 Paul, mayong udto sa aton tanan ng mga tagpalamati. Ginakatublagid ka K5 Paul sa nga bilog nga barangay Puok nga sakop sa nga banwa sa nga hinubaan.
0: Nautod siya tan, nautod. Balikan siya kay dito na sa daw natublagid ko no. Natublagid ang bilog nga barangay Puok sa hinubaan. Sinabi hindi matublag na nga. Do talaga sala na yung matabu yung nga ang bana, yung ipulihan patay sa asawa yung kagkirido. Actually, sa dito sa amon sa Amerika, may mga amo-amo ni nga mga tabu ah. Pero kalabanan to sa Amerika ya, ang pagpataya medyo swabi bla ya. Kaya hindi ito kabahol. O rin na balik si Arf. Arf, natublag sila Arf kay? Arf?
3: Yes, kasi oh, oh. Paul, pasensya git, nautod kita.
0: Okay lang.
3: Kaya ari kita sa barang kagay ng buksay, no, nga sakop sa nga kawayan. Mm. Kaya piling na nato sa K5 Paul, ginisang nga katublagan, no, sa bilog na residente sa nga barangay Puok sa banwaga nga ginubaan ang natabo wala ka kay Paul nga pagpatay nga ginhatok-hatok ini no labo-labo
0: magambal ka arf nga magambal ka nga hatok-hatok pila gito ka labo arfaw mga pila gig ka pilas
3: kapag yes ka kay Paul sa pag interview gani namon ka kay Paul sa Kirito bala sa suspect iskan siya sa kay Paul wala siya kabalo kung pila to ka beses ang pagpanglabo niya, pagpangbuno niya, kasi nagkalala
0: abi mo, Arf,
3: ng mga anggulo.
0: Kung ako ang Kirido, kung ako ang Kirido, hindi mo ko ni magpama, hindi ko ni magdayon sa asawa, sa bayi nga niya.
1: Ah, grabe po.
0: Nga, Arf? Oo, kung ikaw ang Kirido, Arf, hindi ko nalang ipagdayon nun siya pang asawa. Kasi pinataya ka niyang bana niya, ho? Anong garantiya nga ikaw sa ulihi kung maglainay buot nyo, hindi makapaglabuon? Ano ang garantiya nga sa ulihi kung kamuna, hindi man siya mangita, bago nga Kirido, kagpulihan ka man labo? Di ba, Arf? Kadelikado. Kadelikado.
3: Kita sa media ka kay Five Paul, sa asawa, ang iyabala nga pag-higugma sa iyang Kirido, kasi base sa pag-interview namo sa hapon sa K5 Paul, ginadipensahan niya pa yung K5 Paul ang yung Kirito mismo. Kaya iya ini, gindaw kalain man niya, sa nga ginapakalain niya bala sa K5
0: Paul. Pero abi mo bala, Arf? Abi mo bala, kung kaisa nakapaminsar man kung may sala man ang bana. Kaya nga, amo na niya ginaubra sa asawa, yung Arf, pinabayaan niya lang. Tani siya mismo ng bulag na lang, di? Dalon yung mga bata, yan, din ka mo kadto da. Amo na naginay mo sang asawa mo sa imo, babayaan mo lang ya Arf. Di ba lang?
3: Oh, amo, yes ka kay Five Ball. Amo na gani nga ang tama, galing nga pagpalangga, or ang sobra nga pagpalangga, makahalip na
0: dugo. Amo na, Rovic! Amo na, Rovic! Pamatii si Arf! Rovic! Pamatii si Arf! Ano to, Arf? Para to kay Rovic man, ano to, Arf? Gapamati si Berto kag si Arf as gapamati si Berto kag si Rovic nga ano to gani ano to
3: oo kasi nakita natin kay Fireball nga po sa sobra mo wala nga pagpalangga ikaw nga nagahatag sa pagpalangga ikaw binaabuso ka naman dugay
0: na Joan ibanan ko pagpalangga ko si imo ibanan ko himuon ko na lang Sir Julius ibanan tatong pagpalangga sa ila Joan, bangon sa ginambal ni Arf. Instead nga 40% pagplangga ko si Moy, moon ko na lang 38. Ibanan ko 2%. Oo.
3: Ang kinalain ng yara kay Five Ball, kay palangga mo si Ma'am Joan, palangga naman ni Ma'am Joan.
0: Tuod ba lang?
3: Ang natapo, niriya ko kay Five Ball, ang bana ka kay Five Ball, sobra niya kapalangga ang iyang asawa. Ang asawa, hindi
0: ugaling bala Arf ugaling bala hindi man kita makajudge sang level of palanggaanay kibasi bala sa ila ni Balay sige man sila pui sige man sila away no we cannot totally judge ano ang level sang palanggaanay nila isa lang gid yang akon niya nga notisyahan ini ang bana nakabalo nga 8 years na siya gina iputan sa ulo sang iya sining asawa but yet ginpili niya nga magstay. It could be nga kabataan ang plangga niya. Kag never ang asawa. It could be like that. Kay may mga bana man niya ya Arf nga bangod hindi sila gusto nga parentless ang ila kabataan, they choose to stay for the kids. Oh, for the kids. So hindi makukambal nga plangga igid asawa ya kiti basi why miss lagani igahulid na guro. Oh, basi they are staying for the kids, no? But anyway, gusto kong batian, Arf, ano ang iyang nga mga tinaga nga ginbuyan sa interview?
3: Yes, kasi kay Paul, aton na interview ining asawa sa nga napatay kasi kay Paul o kung
0: nakikima.
3: Kaya nakita sa kay Paul no, hindi gidya namin ang ila pag ginaganay. So, no, siniya sa asawa. Para maintindihan aton
0: sige,
3: kay Paul, pwede siguro naton i-play ang interview.
0: Oo, tan i-play bitan pa matian ta niyang iyan dan nga narrative. Sige.
4: Sino ka nawag sa inyo?
5: Ang ako niya may bata kami ni kanina. Bilang kabit ko.
4: Oh.
5: May bata na kami sina. Tapos ito pa na wag mo sinasakon ng oras pasado, mga alas pasado, alas 9. Ay tungkol nga ako bala sa ginulungan ko sa ako umagad sa bata, sa ako ko. Ang mamayas na ako sa Manila mo. Ginhatag, gindulong niya sa balay. Tapos pag panawag niya sa ako, nanugid ko nga ako nga, ako ari sa ako. Pinaghambay siya sa ako nga, ti, ima sa ati pa lang, kaya ima na ako. Pag isang nagliga, dira man na sa imo, ti imo man na din, ara man na sa imo, tapos singkuha man na sa iyang tatay, ti wala nag ibalik sa imo. Karon, kaya ara naman sa imo, ti pa nun, eh. Ima naman na sa. Ngayon, ang ito nga, sa pag-meet lang mo sa iyang gaang ang panawag ko, nang siya galing, huwag galing ko kabalos siya, nga ay nagaling akong bana at sa likod ko pamati. Hubog na siya.
0: Hubog ang bana?
5: Ay, pero galakat na nga, permit sa kuli, gabi mo. Tapos ang mutong na timing niya, niya nakapanawag.
0: I-pause an IBR. Hubog ko no ang bana niya, kag permi ga puli, gabi. Nga, Arf, kung ikaw bing bana, kag mo ning asawa mo may kirida, may gana ka pang puli, timprano? Dibla? Oo.
3: Yes,
0: amo na gani si Lingko, halin pa kayina, nga pinamati ay ko sa interview nga ni, mabatian mo ang nakita iya nga sala ang iya lang sang bana niya. Oo. Eh, gabi na gapuli. Di, ang question again, kung ikaw ang bana, Arp, matimprano ka papuli, kikabalo kang asabo mo, may kirido gani? Basic blag, oh, di ba, Arf? Oh, padayon nun tabi, Arf, ang iyang interview. Sige, go, Tan.
5: Ang ngalan niya ga. Tapos pagkabati iya, nag-ano siya dayo, nagsulod. Nagsulod, tiklod niyang bertahan. Ano nga batian ko? Ga ka mo. Sige ko, ang susa. Oo, manggit, amo, manggit na ako na tawag sa iya. Ano nga, hindi na lang bala magamo. Nga, di puta. Lintay. Sige na, dako niya ang solar. Pag dako niya sa solar, binapos. Dayon bangko naman, tika pila na nang naglampos-lampos na bangko kadua na. Ato na pay ang naging kay mahal bakal ko lugay niya buka mo. Sus, naglampos siya naman sa siminto, buka naman ti anak ko. Kuloy sa
0: mga... Pause on ay bitan. Maga mo na nga nagbayulinti ang bana mo. Ang question, anong rason? Siyempre nabatian niya kang gaga-ga. Oh, ga. Ga.
1: Ah, grabe po.
0: Di ba nabatian niya ka sa lung sa imo? Maga mo na tani nga nagbayulin TV ang bana mo. Gwa ka eh. Lakat ka. Kinagbayulin ting bana mo. Mukwa kayo mo ya binangon kag labuon siya. Amunang solusyon. O, oh, pada yung tatan.
5: Mayawan ako gani sinagani pambakal.
0: Kagari pa bala, Tan? Ari pa bala? Daw nakita ko nga ang patay na abi, hindi makadipinsa sa kaugalingon niya. Sagay mo na iyakabira ang bana mo, hindi ba ito siya makadipinsa? Siyempre ko na nung imo na kung nasagay hambal, da mo na lang patihan? Oh. Padayon, Tan.
5: Ano? Galate, kay Bukong tumana. Ay, ang magtawag-tawag.
6: Saan dalang isang ka mga duwa, harapan na ano mong ginakabit mga kapatid?
5: Oo, ang aras na open pa ang cellphone. Na-open pa. Di tapos, wala akong ipatay, na-open pa, tapos amo to. Nga ba, istorya ako, singko. Pwede yung mga istorya, pero basit bukon mo cellphone. Singya, bukon ko ng cellphone. Singko, hindi ko niya pagkatay sa imo yung cellphone kung bukon mo niya. Ay nga, ako ayawan ako si niya. Grabe na akong sininga pagtrabaho na para makaselfon ko kay para ang mga bata ko makontak ko. Tapos bukon mo lang, imo ya, tando ay lang ang kusyabo ang imo ginaamot-amot sa mga barkada mo, kapulik mo din sa balay daw, mga kaaway kami din. Ang mga bata na naman, imo nakastiguhon, ibunggo sa may halublak. Ti, hindi na yan maayo yan, pero sige lang doon, antuson lang ginaanakon ang imo
0: ginaamot. Arf, may mga aligasyon siya nga ang bana, kapangastigo, kabataan, ginabunggo sa halublak. Na-check nyo blang barangay kung may ara report nga abuse sa mga kabataan nga ginimo sang bana niya?
3: Wala kita nakakadto kay
0: Paito. Oh, nami tani Arf ang nami imo unta Arf. Katawgan ta ang barangay kapitan, ang ilang nga bawsi mangkutonta kon ano ka matuod nga ang bana nangastigo sang iya bata, although patay naman ni Arf, mangin wala naman apulos ang kunangastigo gid man to. Pero gusto ta lang mabalaan nga may makorroborate siya sining aligasyon nga ang bana niya gapamintas. Pamintas. Pero yes, oo. Yes, Arf.
3: Pero kapitan, Paul, makakita ka kung ano nga nila nga bata. Natutunod iya, ika, oh yes, iya panakit ang iyang amay. Pero pagdisiplina lang na ilang amay.
0: Tiya mo na yung chak to arm. Kay being a good father, dapat kabalo ka magdisiplina sa bata mo. Why lain kung manakit ang ako bala, arf ga panghampak mo kus kabataan? Kay biblical na, oh, biblical na, ang pakon mong bata mo, kung kinanglan ng disiplina, kay mas mayo na nga madisiplina mo sila kaysa sa uli maglain batasan nila, kay why mo ginidisiplina? Oo. Di, anyway, Arf, pamatian tabi siya liwat, Arf. Duga ang anta. Duga ang antang sala niya. Sige, go. O, matian ta siya liwat. Tan, sige pa, tan.
5: Sa mga bata. Kay kung kaya lang ni mga bata ni mo nga ginamaayon ni mo ang sitwasyon sa mga bata mo, binayaan ta na ka magiri.
6: Ano man ang status niyo bilang mag-asawa?
5: Ako tigit yung kabudlegi sa iya, sir. Kinagyan ko nga, nag-inom na sa mga barkada niya. Tulog kami sa mga bata ko, sir, nga walang makaon. Kung ay kakaon kayo, bago kami dito bisalhin sa kasakay taka sa
0: Arf, mga tan? Pwede man na, tan nga tuod na ginahapal niya. Butang tabi yung bana niya, careless. Abi yung bana niya, hindi man maayogin mag-tratar sa iya. That's why nangita sa another husband. No, basi daw muna. May mga amo man abing rason. So who are we to judge man? No, di bla Arf. Nga basi tuod nga ang bana niya hindi man siya plangga, may mga needs man blang babayi bla Arf. Pati ka na? Ang mga asawa may mga needs na. Oh, psychological, physical, oh, tana dapat tana ni ma-provide mo ni. Psychological, physical, spiritual, mental. Oh, diba si hindi man na ma-provide sang banan niya, kag ma-provide sang niya kirido, protita ni, ginbulagan niya na lang ang banan niya, kag nag-upod na lang sa kirido niya. Kaysa sa, duwaya kabilog lalakis kabuhi mo niya, Arf. Ano kasi Solomon? King Solomon, Arf ha? Hindi si Solomon Rikto. Oo, kay karun mambala na matanda nga si Solomon karun, bawal na blamang bully. Oo. Tibla, Arf? Padayon ta bitan. Oo, padayon ta tan.
5: Kasi ko dito pangilala, kay dito kami gin butang sa amon-amo ba.
6: Ti, ang imo nga bana, ma'am, kabalo nga may kontak kasi mga ex-partner. Ex-partner mo.
5: Nakabalo, sir. Eh, kay may bata kami, sir, 5 grand. Ang ipasali ko lang sa imo niya tungod may bata naman kami, kay tungod nakasala ko, bisan ano ko kabuot.
0: Sa Arf ko kanami. Ginako ya. Ya kay tungod nakasala ko. But silingon, kabalo siya ang ginimburaya sala. Siling ito, ya bangod na kasala ko, kagbisan ano ko kabuot. On, importante, Arf, kabalo siya ang ginubraya sala. Padayon, tan.
5: Kawala ka lang. Ato mga bata, may eskwila, mga yung papel, mga yung shampoo, kambal mong mga yawa, amo, shampoo, mga yung.
6: Ano yung braya sa mga mga bata?
5: Mabara na siya sa dagat, maano na siya sa dagat, mang magsalikos. Tapos sa uma, dago man siya umbra. Kaso ka, singkosigi ka man tudo-tudo umbra, pero ikaw lang manalipay. Bilog halos kung isab, bilog isang abulan, wala kami kaon di sa sudan. Doon mga sapat lang kami di mo, butangan lang mo kami bugas, pero wala na sa sudan.
6: Ano ang bilog niya mga
0: kabata? Arf! Hindi na ako magdugay pa. Kay balo ka bisan tuod suspitsado ini siya sa pagpatay, they have rights as well, no? May mga diretso man ni sila nga dapat proteksyonan taman. In the first place babaye man ni Arf. So korte na bahala, korte na bahala. Galing. Ang akon lang di, it's all about blaming. Throughout the entire interview, ang mabatian mo siya, it's always blaming. Gina-blame niya ang iya nga bana. Wala ko may nabatian nga ginako ya ang iya sininga rispo iya nga pagpatay, nangayo sa patawad sa pamilya sang bana niya, nangayo sa patawad sa kabataan niya nga nahimo ya ini. Why ko na Arf mabatian? It's always pointing sa mga sala sang bana niya, kag never ko nabatian nga naginulsyol sa iya pa, pang dibla Arf.
3: Yes, ka K-5-Pol, wala naman inakin ako apang kadako ka K-5-Pol sa mga ebidensya. No? Isa na dira ang mismo naman nga bata na nakakita man kag-taksi ka K-5-Pol sa pagpanglutang sa iyang mismo nga kirito, naara man siya mismo ka K-5-Pol sa
0: pagpanglutang? Pagpanglabo, guru?
3: pang paglabo kakita.
0: Paglabo, okay. Nambal mo pagpanglutang, oh. Hmm. Sige. So in a way, Arf, ang kaso na pasaka na, batok sila nga duwa?
3: Yes, kakita po, kahapon na adlaw na pasaka na ang kaso sa kiliya nga kirito, kasi sa iyaman mismo, nga asawa man kakita po, nga sa kaso nga murder. Hmm. No, kaga, suno sa iya nga bata nga kamagulangan ka kay Paypal, hindi siya no, maghatag siya nga patawaran sa ginhin mo siya nga iya mismo iloy sa ilang amay. No? Kay di, kadabo pa sa ila ka kay Paypal.
0: Kay Abi mo bala, Arf, kapila ko man isulit-suliton, what makes this crime sensational kay upod niya sa pagpatay sa bana niya ang kirido niya. Kung siya lang ni Tani nagpatay sa bana niya, pwede niya paniguro maalibay nga nag-inaway sila, nag-self-defense siya, pero inang upod niya ang kirido niya, di murder niya, Arp. Oh, dako niya ang posibilidad kaging planuhan nila. But anyway, Arf, aray naman, ina-file naman ang kaso, aray naman ni sa husgado. So let's, kuha na lang, let's wait na lang kung ano ang mangin, depensa niya sinipag-abot sa hearing sa korte, Arf. Sa ilo na lang taguro sa kwan? Sa may ginpang poses ang demonyo?
1: Ah, grabe po.
0: Arf?
3: Yes, Kasi Five Paul, ari kita diri subong sa bad woman, no? Sa nga kawayan, special ente, diri sa may barangay Mambuksay. Kung sabi eh, nakabasan, di ba Kasi Five Paul, sa informasyon na may ginposes diri, no? Kung may ginasabihan, bala sa malain na espiritu Kasi Five Paul, ito ka mga estudyante, no? Ato nakuha ng
0: Oh, may mga picture ka da? I-blur ta lang ang tsura sa mga students, ha? Mayara ka picture?
3: Pa nga, yung kita ka kay Paypal picture, abang nga wala na hashtag ang...
0: Ay, it's okay. It's okay. It's okay. So, ano ni nga eskwilahan, Arf? Anong eskwilahan sa din dumping? Kagano oras ning demon possession? Alleged?
3: Yes, siya, kay Paypal. Natabo ang pag-possess no, sa malaking espiritu kay Paypal. Diri sa Mambuksay Elementary School, diri sa Barangay Mambuksay, na chakok sa panwasang kawayan. Natabo kay Paypal ang pag-possess alas sa between 12 noon to 3 p.m. kahapon na adlaw kay Paypal, Webes, Julio 2, 2026, no? Sa tunaw sa impormasyon na nakuha natin sa K5 Paul, may, kasi ang ining eskulahan sa K5 Paul, hindi lamang estudyanting or mga grade students ang nag-eskwela. Diri, kundi kumbine malaka K5 Paul ang high school at elementary. So, ang nabiktima sa K5 Paul na napuses, ang total of 7 na students. No? May pila ka mga estudyante sa elementary at may pipila man ka mga estudyante sa high school. So, kakipay po siyang natapo ang ina nga incidente, gila yun, nga nagpadulong kakipay po ang rescue. Kaga may pipila ka mga estudyante kakipay po na tindala sa Kawayan District Hospital. Kaga sa aton man kakipay po pa sa pag-interview man aton kakipay po sa mga saksi, no? Especially sa mga kinikanan, hindi lamang kakipay po natapo na kahapon. Tila na kapesif kakipay po natapo niyang pagpangputis pero mismo sa pareho nga eskulahan. Kaya may naisurya makita dito ka K5 Paul sa ina na siya mismo nakaagi sa ka K5 Paul possess. Siya
0: okay.
3: Siya ka K5 Paul.
0: Di ano ko no ang, ano ko no ang natabo sa napossess siya? Kabat ka dumdum siya?
3: Yes, nakadumdum siya ka K5 Paul. Nagdala nakabat siya lang sa isang at sa kagisa niya nga ulo.
0: Abi mo, Arf. Arf, abi mo sa psychology, why na sila gapatis ang demon possession? Ang ilan ang gina-term is mass hysteria yata. Kung di ko magsala, mass hysteria. Amo ni BR4, kung nakakita, grabe ka powerful ang brain mo. Pag nakakita ka isa ka sitwasyon nga ginapossess, kag-ara ka da, and then, doon na feel mo nga dubog at dughan mo, actually anxiety kicks in, no? Kisa maging hysterical ka man, because you thought na kulbaan ka, basi ginaposes ka. Basi ka, basi lang nga katulok ato ka, ginakulbaan ka, ng kwan, ng batyag ka bugnaw, kiti simpre gina-anxiety ka, anxiety attack ka, mapanik attack ka na dayon, kaya abi mo, posesyon na na, maturong-turong man ang mata mo. Tiyan mo na kisa, ang hambal na iya, sang mga psychologist kag iban pa nga mga mainalamon about sa behavioral sang behavior sang kabataan. Pero ti hindi taman manigar arp nga ara na sa Biblia nga may ara gid man yung mga demon possession arf. Nakakita ka na yawa arf? Kita ka na yawa? Wala pa?
3: Kung yawa lang, halos adlaw-adlaw upo to kasi ito ay bully. It's a driver, it's a technician.
0: Hoy, bawal bully ba lang? Oo. Yawan on, guru, may ara, no? Mga yawan on po daw yawa. Wala gin. Ang yawa, BRF, hindi niya pariho sa gina-describe ta nga may ikog, may sungay, gabaga ang mata, may bangkil. Hindi na yawa mo. Gwapo bala yung yawa, BRF. Gwapo yung yawa. Oo. Oh, gwapo yung. They are angels before. They were angels. And they are spirits kung kaisa. Ah, that's why makapossess sila gani sa imo. Makasulod sila sa imo. Oo. But anyway, Arf, kamusta ang mga estudyante, Subong?
3: Ato, din patulungan sa K-5 Paul ang nasakit na bulituhan. Halos wala na tinitwila sa K-5 Paul.
0: Nahadlok!
3: Sa estudyante, no? Sa

0: after siya na, nakibota siya sa bitong tuka na siya after 1 hour, may nakipawan siya. So after siya nga natapo na incidente sa pagpag-butek sa T5 pole sa ina ang iskulahan, nagpatigayon kaga prayer vigil ang mga maistra, no? Kaga upod ang pinila ka mga estudyante, kaga sa mga pinitanan.
1: Very good.
0: Sa book or sa iskulahan mismo kaga K-5.
1: Ara ka pa the Arp Subong sa Kawayan, no? Ara ka pa sa Kawayan?
0: Yes, sir.
1: Pwede mo halin sa eskwilahan, pwede ka kakadto sa ila parokya, interview kada bi Arp sang pari, para mapamatian ta kay siling mo daw damo na nay history da of demon possession da istorya habing pare may interview ta sila mati ta sila kun anong ilang nga view kaangot sina no but anyway ti wala klase subong ti timing Biyernes Sabado naman while man klase Domingo hopefully by Monday balik nas normal ang pag-eskwela.
0: Yes, ka kay Fireball, no, kaga inalauman na natin ang mga action natin eh. Ay, amok ini ang isaman sa mga request ka kay Fireball sa mga ginikanan na dapat may pagisakan, no, kay sa ila, bakit ka lang kay Fireball sa tuklat ining mga malaking na espiritu
1: na
0: may inpatindog na duha ka building sa likod sa mga mabuksay elementary.
1: Hindi na yan sa building niya, Papa, nga. Ang ako lang di, lain-lain kita mga pagtuluuhan. Ang pinakanami, guro, sa mga ginikanan, i-train nyo ang bata nyo magbasa Biblia, mag-pray ka mo all together before make your kids nga mag ano, teach them how to be prayerful. Kaya pinakabakod na niya kontra, it's about God. Amo na gani, very powerful siling kong brain arf. What you think, no? Amo na yung matabo. What the mind can conceive, the body can achieve. No? Amo na sa mga sayings, bla, kung gapinsar kay mo yung may aswang, dugay-dugay manindog na blaybo mo. Oh, blaybo mo. Kay grabe niya ka powerful ang aton brain. It you can hallucinate, you can create images, you can hear things. Basta mo niyang imo ginapatihan. Again, do not entertain sa mga kabataan kag mga pamilya da. Hindi nyo bla sagay istorya mga bata nyo about demon possession. Istoryahin nyo bla about Ginoo. Istoryahin nyo about Jesus. Istoryahin nyo about salvation. Gistorya ka mo gani sa about sa yawa sa Ginoo, yaway ka mo gistorya. Amo na kisa kay kalabanan ng mga kabataan, ka mga gini ka na magistorya about demonyo kag yawa ginistoryahan. Sorry hay bla about Ginoo kay ginaallergy na sila. Whenever two or more are gathered, siling sang Ginoo, I am in the midst of them. Nan, maamo kam lang na kun pigaw ka sa faith arf.
0: Yes, sa K-5 Paul. Amen. No? Sa karoon sa K-5 Paul, no, sa nakuha na natin yung informasyon sa mga ginikanan, pamit na no, sa normal na wisyo.
1: Amen!
0: Biktima sa puses sa K-5 Paul. Lunes at law, pagkabalik na no, sa ilang pag-eskwela, ining mga biktima sa K-5 Paul.
1: Sige,
0: sa
1: sige.
0: Sa K-5 Paul, mula sa lang kita, sa official na statement, sa paburoan, sa nasabit na iskulahan, diri ka kay Paul sa Mabuksay Elementary School sa kay Paul.
1: Sige.
0: Report ka kay Paul sa patrol ka upod sa kay Paul Clint Belgian Langga sa kay Paul Pobre sa Spenye. Ang hindi nga balita ginagulong sa atin sa DDX 500 E3 Bayo sa DDX sa COVID. Hindi ka kay Paul Dinar Amore sa Tudalon. Para sa kampiyon sa balita, nervisyo publiko sa sarihawang sa Negro sa kay Paul sa Nita.
1: Salamat gid RFC mo report gidulong sang DTX Coffee Mix ang kampiyon nga gamiton nga kape. Every time mga pika may ampalaya, may chia seeds, may de-sugar sugarcane extract nami gid para sa may mga balatian. Ginatamyaw ko lang dra ang Engineering Department Foundation Day subong sang University of St. Lasal. Ginatamyaw si Ramelo Recudo. Standby kita sa MyTC Network News ang 11 Mbps, magabalik pa. Oras alas 11:55.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. This is the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag MyTC Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. MyTC, the Alkaline Vitamin C.
3: Tagtag ng pimples?
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang na balay?
4: DTX Beauty Soap.
3: Gustong kumuti?
4: DTX Beauty Soap.
3: Maraming kati-kati?
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bili na sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas tinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas na bellberry. Berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula DGX 500.
3: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumanda ang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Xerantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Ang kapulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline, Vitamin C. Eye Care.
5: Si Shikaina Abdalon, Tagburos. Yes po, user po ako ng Eye Care mga 3 months na po. Before, nanlalabo yung mata ko. Tapos, due to panlalabo, nahihilo din ako. Tapos, pag inom ko ng Eye Care doon, gumaan yung pakiramdam ko. And then, lumino yung mata. Based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
2: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
6: Muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusukas at sumusumpong siya kapag kulang ako sa tulog. Migraine daw. Nag-try ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
4: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
7: Ako si Manerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500 araw-araw, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Panagsimula sa malaking daliri sa paa, may nakapagsabi sa akin na GTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng GTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung GTX 500 at Mighty C.
0: GTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. GTX 500, araw-araw.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
4: MyDC Network News.
2: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, Canadian Prime Minister Mark Carney kinilala ang ambag ng mga Pilipino sa Canada. 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Fire truck isinailalim sa pagkukumpuni, BFP Zamboanguita hindi agad makaresponde sa sunog. Suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang Bohol sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Lalaki pataya matapos saksakin ng talibong sa San Remio, Antique. Lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina arestado ng Talakag Police Station. Number one, most wanted person sa Region 6 arestado sa Aklan. At 196,000 halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, kinilala ng Canadian Prime Minister, Minister Mark Carney, ang malaking ambag ng mahigit 1 milyong Pilipino sa Canada sa pagpapalakas ng ekonomiya at lipunan ng bansa. Ayon sa kanya, nasa mahigit 200,000 Pilipino ang naninira sa Vancouver at kabilang sila sa mga tumutulo sa mahalagang serbisyo katulad ng negosyo at komunidad. Anya, tampok din ang kulturang Pilipino sa Canada sa pamamagitan ng musika, sayawa, sining at mapagdiriwang gana lamang ng Kamayan Fest at iba pang Pinoy festivals. Binigyang din niya na ang pagkakaisa ng mga Pilipino at Canadian na matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Festival. Kinilala rin niya mga Filipino-Canadian na nagsisilbi sa pamahalaan, kabilang si Richie Valdez na kauna-una ang Filipina na naging miyembro ng Parliament ng Canada. Sinabi pa niya na nakakatulong komunidad ng mga Pilipino sa pagbuo ng isang matatag at masiglang Canada.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Samantala, 17 million pinsala iniwan ng sunog sa poultry farm sa Solana, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
5: Naabo ang nasa tinatayang 17 milyong pisong halaga ng ari-arian matapos lamunin ng apoy ang isang poultry farm sa barangay Nangalisan, Solana, Cagayan, bandang alas 6:30 ng umaga kahapon, Huwebes, Hulyo 2. Batay sa naging salaysay ng caretaker ng Maricel Poultry Farm, hindi agad napansin ang usok dahil nakasara ang pasilidad habang nagkakape ang mga empleyado. Gumugol naman ang Bureau of Fire Protection ng 2 oras bago tuluyang naapula ang nagngangalit na apoy. Kinailangan din ang tulong ng BFP Solana mula sa mga bumbero ng Karatig Bayan at Lungsod gaya ng BFP Tugigaraw, BFP Enrile at Willis Rice Trading Center. Dahil sa mabilis na aksyon at pagtutulungan ng mga bombero ng Cagayan ay matagumpay namang naapula ito ng tuluyan at ideklarang fire out bandang alas 8:15 ng umaga. Maswerte namang walang naiulat na nasaktan o nasugatan sa trahedya. Samantala, isa sa mga tinitignang posibilidad na pinagmulaan ng sunog ang electrical wiring ng pasilidad habang nagpapatuloy ang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng nangyaring insidente.
6: Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5, Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Ganyan din, fire truck isinailalim sa pagkukumpunia. BFP Zambogita hindi agad makaresponde sa sunog. Balita hatid sa atin. Teka, K5, Shara Humilio.
8: Ipinaliwanag na Senior Fire Officer 3 Jovi Mor Torres, pinuno ng BFP Zambogita, ang kanilang naging operasyon ng magkaroon ng sunog sa barangay poblasyon noong nakarang Miyerkules, kasunod ng mga katanungan ukol sa pagkaantala ng kanilang pagtugon. Sinabi ni Torres na hindi sila agad nakakilos dahil nasira ang kanilang fire truck sa isang aksidente noong Enero 2026. Habang ang water tanker naman ng lokal na pamahalaan ay nagkaroon din ng problema sa electrical system. Upang maiwasang maubos sa apoy ang lugar, napilitan ng BFP na humingi ng agad ang tulong sa mga kapitbahay ng Dawin at Shaton. Nilinaw ng opisyal na hindi totoo ang paratang na walang ginawang aksyon ang kanilang tanggapan at bilanggit na kasalukuyang dumadaan sa proseso ng bidding ang pagkukumpuri ng kanilang sasakyan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At suspect sa pagkidnap at pagpatay sa mag-amang buhos sa Leyte, nasampahan na ng kasong kidnapping with double homicide. Tabuan detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
9: Nasampahan na ng kasong 2 counts of kidnapping with double homicide ang tatlong mga suspect sa pagkidnap at pagpatay kina dating Abuyog Leyte Vice Mayor James Bohol at kanyang anak na si Carlo James. Naisampa ang kaso kahapon sa Leyte Provincial Prosecution Office sa Abuyog District. Ito'y matapos sumuko ang mga suspect sa Pasay City PNP noong Hunyo 30 ng gabi. Matatandaan nga dinukot ang mag-amang Bohol sa loob mismo ng kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte noong Hunyo 27. Narecover naman ang bangkay ng mga biktima sa isang bangina sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong Hunyo 30. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Mayorga Municipal Police Station ang mga akusado. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki patay matapos saksaki ng talibong sa San Remigio, Antique. Balita hatid sa atin ng K5 Jojen Morillo.
10: Binawian ang buhay ang isang lalaki matapos saksakin gamit ang talibong tinatayang alas 9 ng gabi, Hulyo 2 sa sitio Kanyugan, Barangay Vilvar, San Remigio, Antique. Kinilalang biktima kay alias Segfred, 28 anyos, habang ang suspect naman ang kinilalang si alias Romy, 61 anyos, at parehong mga residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Charles Richard Casalan, Acting Chief of Police ng San Remigio MPS, kanyang ipinahayag na pumuntang biktima sa bahay ng suspect na may dalang alak. Ayon kay Police Captain Casalan, habang sila ay nagiinuman, nais magpahinga ng suspect kunit may mga hindi magandang usapan na humantong sa pananaksak. Batay sa investigasyon ng pulisya, na lamang madalas na sinusugod ng biktimang suspect. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Remigio MPS ang suspect at nahaharap sa kasong homicide. Para sa Mighty C Network News, kay K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
7: Mighty C Network News.
4: Mighty C Network News.
2: Gayun din, lalaki na tumagad pumatay sa isang menor de edad na ina, arestado ng Talakag Police Station. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Kalabuso na sa Talakag Municipal Police Station ang lalaki na tumaga at pumatay sa menor de edad na ina. Ito ay matapos mag-surrender ang 29 anyos na suspect sa tribal chieftain ng Barangay Sagaran, Talakag Bukidnon. Habang nagsasagawa ng malawakang manat operation operasyon ang mga tauhan ng Talakag MPS at iba pang operating units. Malaki rin ang naitulong ng close coordination sa local officials at community leaders na naging daan sa pagsuko ng suspect. Kaagad siyang i-turn over sa Talakag Police Station. Personal namang ibinigay ni Mayor Renz Sulatan ng Talakag Bukidnon ang ipinangakong reward matapos sumuko ang suspect. Samantala, inamin ang suspect na nagkaroon sila ng alita ng live-in partner ng biktima nang tatagain na umano niya ang partner. Humarang si Dina at kinamaan ng sugat sa likod na bahagi ng ulo. Sa sitio na taring barangay Dagundalaon, Talakag Bukidnon noong Hunyo 28 ngayong taon.
12: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
7: ITC Network News.
4: ITC Network News.
2: Samantala, number one most wanted person sa Region 6, arestado sa Aklana. Detalye ng balita, hatid ka K5, Leonard Veray.
13: Arestado ang number one most wanted person sa Region 6 sa isinagawang manhunt operation ng Police Regional Office sa Sitio Pula, Barangay Dalagsaan, Libacaw, Aklane. Kinilala ang suspect na si alias Agote, 25 anyos at residente ng Barangay Manika, Libacaw. Naaresto ito sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa Kalibo, kaugnay sa kasong murder. Ayon sa korte, walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya ng akusado. Batay sa ulat ng Pro 6, naaresto ang suspect isang araw lamang matapos may labas ang warrant of arrest. Sa kabila ng mahirap na lokasyon ang pinagtaguan nito na wala umanong serbisyo ng cellular at internet. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mautoridad ang 25 anyos na suspect para sa kaukulang dokumentasyon at pagharap sa kasong isinampa laban sa kanya. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
7: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gain din 196,000 na halaga ng droga na samsam sa El Nido, tatlo arestado. Detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Gilbert Basho.
14: Tatlong katao ang inaresto ng mga pulis matapos ang isang insidente ng pananakit na nauwi sa pagkasamsam ng hindi hinalang illegal na droga sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Ayon sa ulat ng PNP, rumisponde sila sa isang insidente ng kaguluhan na bandang alas 12:50 ng madaling araw nang dumating ang mga otoridad. Tumakas sa mga suspect, ngunit agad silang nahabol at naaresto sa kanto ng Spain Street matapos silang positibong itinuro ng biktima. Sa isinagawang paghahalughog, na-recover ang mga sachet ng hinihinalang shabu at marijuana kasama ang pera, cellphone, ID at iba pang mga personal na gamit na umaabot ng 28.91 na grams ng hinihinalang droga na may tinatayang halaga na 196,588 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Isang 11 anyos na batang lalaki sa Canada ang nasawi dahil sa rabies sa ilang linggo bunsod ng pagdapo ng paniki sa kanyang mukha habang natutulog. Ayon sa Canadian Medical Association Journal, naganap ang insidente kamakailana sa Ontario, Canada kung saan isang paniki ang napunta sa mukha ng bata habang siya ay natutulog sa isang cottage. Tinabig umano ng batang paniki at agad itong nahuli at pinalaya ng kanyang ama. Bunso dito, walang nakitang kagat o sugat at hindi na sila nagpunta pa sa ospital upang magpakonsulta. Samantala, kinumpirma ng mga doktor na siya ay may rabies. Sa kabila ng gamutan sa ospital, lumala pa rin ang kanyang kalagayan at kalaunan ay binawian ng buhay 17 araw matapos ma-admit sa paggamutan. Nabatid na ito ang unang kaso ng nakuhang rabies sa Ontario mula pa noong taong 1967.
7: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik kay K5 Justin Kess, kay K5 Ray Almudal at kay K5 Jonathan Sabana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of M Philippines.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 MBPS. Balita kag public service.
3: This is 6 minutos makaligad sa takt ng alas 12 sang udto. Balik na ta sa aton programa ang 11 MBPS. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchor man. Dr. Pinoy's Squalene Capsule inumonta ini kay manami siya sa especially sa may mga problema sa lungs. Ang iya abi nga content is pure squalene. Nasa 99.9% ang iyang bioavailability. So garantisado pag nag-inom ka sini, ang imong oxygen absorption mas kampyon. Nagataas ang imo sining oxygen level sa imong mga selula. Bangod sa iya kay pabilitis ng pagpadasig sa pagdulong sa oxygen ng imo ginaginawa pakadto sa imo nga mga cells. That's why nami sa may asthma, sa may hapo, may COPD, problema sa baga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mikos Mikos sa Makadali, Bings Delfin, Merlita Malvas, Ray Sindico, Leonardo Rilos. Sing it! Ma'am Nanilin, Dicinal Shiflet, Boss Joe, Bings Delfin, Romar Dura, naka-standby ang aton nga news director sa K5 News FM, Bacolod. Ang inyong paborito nga anchorman kong gabi sa Larga Vista, Sir Julius Mareveles. To give us an update sa aton nga estado sang peace o kalinong sa Negros Island. With his recent interview sa Philippine Army, Sir Julius, K5 News mo.
4: Welcome back, K5 Jim Paul. Welcome back.
3: Thank you, good sir.
4: Anyway, ginpahayag ni Major General Michael G. Samson, ang commander sa Philippine Army sa 3rd Infantry Division, nga nagasakop sa Bugos nga Visayas area, nga hindi makaya sa Philippine Army, nga sila lang kung awayon ang insurgency labi na diri sa isla sang Negros. Now ini ang pahayag ni General Samson sa piyak sang damo ng kadalagan nga naangkon sang Philippine Army kontra sa CTG o kun ining communist terrorist group kay nagpadulong diri siya sa banwa sang Murcia nagligad lang adlaw agud magtambong sa ika-40 nga anibersaryo sang 303rd Infantry Brigade. Suno kay General Samson ang isa ka problema dire kay sa isla sang Negros ara pa ang ginatawag sang mga komunista balang feudalismo o kun ang pagpanag-iya sang duta nga amo ini ang ginabataan kag ginalumluman sang rebuilding Kaoblagan dire sa Negros. Teke madumduman nga lagpad ang asyenda diri sa isla sang Negros.
3: Aha.
4: Kag diri man nagapugad ang mga rebelde kay diri nagabata ang unrest o kon ang pag-aliwasa sang mga pumudo. Dimudo ang panawagan ni General Samson nga dapat whole of nation approach gid. Hindi lang army kundi pati ang mga elected public officials kag pati na ang mga tag-iya sang duta dapat magbuylogid agod ma-address o kun masabat decisively maugat gid bala ang problema sang insurgency diri sa isla sang Negros. Yari ang porsyon sang pahayag ni Major General Michael Samson.
5: Recovery nila and in case may mga support in terms of resources as well as yung financial resources and manpower, logistics resources sa mga ano dire sa mga insurgents sa Negros.
6: What there needs to be done sa successor dire sa Negros?
5: I think ang ano lang since malapit na ako mag-retire, medyo ang Negros may unique tayo na ano yung sitwasyon which is feudal yung national system. So may those are social issues na I think hindi mas solved sa military alone.
4: Porsyon sang palayag ni Major General Michael Samson nga, by the way, katapusan niya ni nga kadto sa Negros, ha?
3: Naman, ma-retire na siya.
4: By this month, oh, ma-retire na siya.
3: Ma-56 siya.
4: Oh, ma-56 na siya. Ti after close to 30 years bilang soldado, ti iniyat urig ni nga tumangan Negrosanon.
3: Mm-hmm.
4: Si General Samson, tumandok nga bakulod noon. And one of those bakulenyos nga nakalabot sa sining ranggo sa Philippine Army. Report! Para sa 11 Mbps, para sa kampyon nga balita, kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampyon nga estasyon sa Negros, K5 News FM. Julius Mariveles, kali.
3: Salamat gin, Sir Julius Mariveles. Nag sa ulog sa ika-40 nga anibersaryo ang 3rd Brigade sa nagligad nga adlaw. Dito ang K5, I think si Sir Doc Ramil Uy is one of the awardee. Subo man si Sir Julius Mariveles. Congratulations sa inyong aduwa, ha.
7: I'll take you back to the old days and I will sing the songs.
3: Naka-standby na si Wilson. Istoryahan ta ining ginpagwa nga statement sang Ama Computer College after nga sila ang nakadawat sang magkapagkadamo nga kritisismo alin sa mga ginikanan pakadto sa local government ang congressman ang mayor sang Bacolod ang nag-react tuhoy sining ila nga ginhimo nga hindi pagpasaka sa pila ka mga estudyante sa graduation. Ibalon ta kun ano gid bala ang content sining ilang public message. Naka-standby sa linya si Wilson. Wilson, a K5 News mo.
8: K5 News FM Live Report.
3: Son,
9: K5 JP, after sa pila ka semana nato, no, na kinsugutan ni ang isyo sa bahay sa EMA Computer College campus, sa naman ka balik sa ilang kaya K5 JP, nagpagwa na sa mga adlaw sa statement ang EMA na Computer College, no, tuhoy sa isyo bala ni K5 JP na 160 plus ka mga estudyante sa ilang sininga blutuan, senior high student, ang wala si Minila sin panganugutan niya magsaka sa ibabaw sa stage no during the graduation day. Ang ilang apayat kita GP ang principal ko no o kunang ila sining mga official dira sa Bacolod campus ang napasakaan na Manila sa nga
3: subot si Lingon but si Lingon Wilson ang ginabasol nila ya ang principal nga ila tiyo desisyon sang principal kag hindi sang eskwelahan daw muna.
9: Yes, amo nang ilang
3: those scapegoat sila. May ara sila scapegoat.
9: Na,
3: hindi manguro ah, hindi manguro ano?
9: Oh, from nila na statement kay JP kag nagpasiguro sila nga July 22 kay JP or earlier July 22 mapaubra sila o kon mapatigayon sila sa special graduation.
3: Ti ara gali! Pag-graduiton gali nila. Pag-graduiton nila galing ulihina. Ulihina. So pila ka bilog ni ang wala ka graduate kag pag-graduiton nila sa kwan? Sa pizza, ano to? 22?
9: July 23, exactly 168 including ang valediktorian, class valediktorian.
3: Tiha ma, kon mo na pa pang valediktorian ka pa naman, naulihi kaya graduate?
9: Na, amo na siya, KFIGP. Kamalo ka mo, anong lahi? Di ba nagpaandam si Congressman Alvin Benitez, KFIGP?
3: Nga? Nga girahon sila? Ano?
9: Oo, nga birahon sila. Hari ang nagpagwa ang statement si Kong Albi
3: nga
9: ipatawag sa House of Representatives ang mga opisyalis sa EMA.
3: Ay, abaw! Ati amo na iya ang yawan kagida? Tabi mo, may punto man pala si Congressman Albi. Nga, ang ila na purpose na papang, imbestigahan kung nga aanugid ang ginalinan nga naun siya mi ang graduation sang pila ka mga estudyante. Balo ka, amo-amo lang ni Papang, pero dako ang impact ni sa parents kag sa students.
9: True, umaga ni Quezon City.
3: Imagine on mo na ya. Why makuga sila nga pigaw nga hindi sila ya ang iba niya hindi ya kuana hindi ya kum ano ni nang valedictorian. Pero ang point bala papa nga ang valedictorian nga hindi kasaka. Do ka layo ino?
9: Kalabanan sang actually aside sa valedictorian with highest honor kat with honor ang mo sa
3: bangon ano ang rason nga why sila ginpasaka papang
9: ang hambal sa EMA K5GP wala sila maka-comply sa mga balayran kat dokumento pero hugot yun ang ginhambal sa mga estudyante ni kakinikan
3: nga nakabayad so, sila
9: o April pa lang yan K5GP bayad na sila
3: do ka hindi man na pwede pa nga ang imo valedictorian kay may mga highest honor mangin irresponsible sa pagsettle sa ilang baydanan?
9: Yes,
3: nakaya gani nila isettle ang baydanan sang prelim, sang midterm, sang semifinal? Inipayahan ang graduation, hindi mo yung pag-isettle ang baydanan mo knowing the fact hindi ka makagraduate? Basi guro daya pa nga nakasettle sila and din niya wala maglambot to sa kaban nila yung kwarta. That's why nga nagagwa nga why pa sila kabayad, pukti kabayad, nagali sila. Timaga mo na, anomalya niya sang mga pamunuan sa eskwilahan, di kaysang estudyante? Di ba?
9: Gusto ko, klaro, ko kay Francis, ipatpato sa imo, kay kapalogin ko sa story, basi kaya po din nag-focus sa story.
3: Okay, sige, babe.
9: Ako din natabo, kay Sir JP.
3: Mayo na kay Balan, gitsang ama, kung siyong birahon nila, ikaw, gid? Kay ikaw, gigili ni ang kwan, naglasa-lasa. Oh.
9: Amo ni Kisa JP ang natabo ho.
3: Oh.
9: So, si AMA may ara sa protocol nga kinahanglan tanan na balaytan Kisa JP matabo online.
3: Normal!
9: Online Kisa, oh, normal oh. Sa, oh, oh. Na sa Kisa JP. Karon may transaksyon nga nagkakatabo sa sulod sa campus Kisa JP, especially during the graduation Kisa JP nga mga balaytan nila pala. Na ang bayan is true cash.
3: Abnormal! Abnormal! Kay nagambal ng eskwilahan nga online tapos ang diriya sa lokal nila yan nagambal nga pwede lang yakas. Oh.
9: Kay JP ari pa kito. Kag inang transaction kay JP ginaubra sa kwarto o kung specific na lugar.
3: Di alangan man ya. Why man ya? Ah, sa kwarto nga wala CCTV. But silingon may dogi na panaguan. Do ka malisyos sang transaksyon. Okay.
9: May resibo na siya kay 5GP na kinahatan no, halin sa officialis madraya sa Bacolod campus.
3: Okay.
9: Kaya rin kay 5GP, oh, aminado man ang principal nga bawal kitman ina kay 5GP.
3: Pero?
9: Online gani.
3: Pero ginubrayag yapon.
9: Ginubra nila kay 5GP. Kaya kung mag-aki pa sa national kay 5GP, example, magbayad sila sa graduation, dalol, pato sa national ang bayad nila, di wala sila sang kiyoon na kwantak ni sa JP na
3: pagpapayad. Ang guwa na gali. Internal problem nila ya papang Kay wala, kay basi guro, uyaya tong nasyonal nga magpadala sang budget. Example, mag-graduate ka mo. Kung mag-graduate ka mo, make sa mga hotel ka mo mag-graduate, may mga galas 200, pamakal diploma, paimo diploma. Di kung why ka mo sa giyoon da? Di kundi galing kay ti ang problema na bipang may pulisiya mo. Dapat ani na ya kay may pulisiya pati yun mong pulisiya kay ka ubra kada. Oh, ti galing amo ning masubo. Problema ninyo, Sin Wilson, problema sang eskwilahan ang maagabas ang konsekwensya ang estudyante. Tani, in the first instance, pagkita nila, ipamatian tani ang estudyante, amo niho. Paghambal nga hindi ka mo kagraduate, kaya why ka mo may ginbayad? Sang ang mga estudyante nagdala sang ginikanan, kaya nagdala sang ilang problema, kaya ginambala nila nga kabayad na kami? Tani, nag-acto na yun ang eskwilahan? Nga ti sige kabayad manggaling ka mo, ti graduate ka mo, kami na bahala sining mga empleyado na mo niya nga way nag-remit sang inyo nga mga ginbayan. Amo na tani ang nga padugayan pa, nga malambot pa nga, di bala? Kay pinaka importante niya Wilson, ang graduation kaisa lang niya matabo sa kabuhi mo. Mayo tani kung first year ka, pagkadasun tuig, masikan year ka, kay way ka tayo pakialam. Sang changing, sang school year. Pero, paglambot mo yung graduation, but silingon kon senior high ka, ginpangabudlayan mo na iya sa pila katuig. Amo na ni ang culmination sang pinangkabudlayan mo. Amo na ni, iban nga daan nga mga ginikanan, pangkadamo na niya sa mga ginpang plano para sa graduation sang bata nila. Ang ibanda maging kontrata na nga pictorials. Ang ibanda, nga ang ginikanan ato sa abroad gimplano na ang bakasyon halin sa Amerika nga mapuli sa Bacolod kay ma-attend sa graduation sang bata.
9: Natandog mo gi K5GP may kaso kitabaan mo sina.
3: Oh, tingi ka common sense na mo. Common sense mo silingon. May mga ginikanan niya nga nakalib na tuya sa ila amo nga makapuli sila sa specific date sang graduation tapos hindi mo pagpagraduiton. Kay ang rason, may ara kamo sang anomalinya sa inyong eskwilahan nga tane kamo na nagsulbar kag hindi abagahon sa estudyante ang konsekwensya. Papang? Insakto man?
9: Insakto K5GP. Ang kinahabal mo na ka nagpuli abroad, specialties na may interview ko na K5GP.
3: Wala ko na yakabalo, papang, nga may ara, ha? Kay manti, during the time, ato ko sa Amerika, gabakasyon.
9: Oo. Kapano ka K5GP, nga masubuhin ni Astoria, si Nenia, nagpuli ang iya mama, K5GP, na ma-attend sa graduation. Kag, K5GP, ginsakripisyo ang debut sang bata for the graduation, K5GP. Karon, wala na natayon ang debut sa bata, wala pa natayon ang graduation sa bata, ang nanay kagamata, kita GP trauma, nagahilipihon sa ato niya gina-interview.
3: Kaya tuloy, pwede ka na bala kasukot sila damages pang.
9: Oo, so, damages, moral, nakanitawag sila kita GP.
3: Ah, basta damages, sa bala ka na magbutang kung ano.
9: Emotional damages, no? Oo.
3: Nantiya muna, danyos perwisyos.
9: Nan.
3: Oo, danyos perwisyo. Damo na, oo. Sige, oh, ti pamatian tabing ilang litanya, bi? May ara ka daitan? Ebi ipo, ang picture, bitan?
9: Sulat na kay Pajip, halin sa, ano, sa EMA College, ang punang ilang sulat.
3: Dali lang, inin sulat nga ipakita, tasubong para sa publiko, ne?
9: Yes, so public na for public, posted online. Sa
3: okay, posted online, kay since posted online, ginkuha tayo, ipakita ta sa publiko, kay ini gani, makabulig pa ni sila, kay mabulig ta disseminate sang ilang message, di ba? Yes, oh, sige, ipakita, tatan. Are, ako mabasa, basahon ko, with feelings. Butangan ta sang kwan, butangan ta sang music. Oo. AMAES Official Statement. AMAES affirms its commitment to protect the interest of its students and their parents. Kampiyon ko no, may nga pagbalay! Ginaproteksyonan gali nila ang inyong nga interes. Hindi lang kamu galing kay Inchindi parents eh. Ginaproteksyonan nila ho. Dala pa kamo, hindi lang kay inyo kabataan. They protect the interest of its students and their parents. Amuning nami. AMAES is and will always be compliant with all the requirements of regulatory bodies. Puti nga ang na-delayed ang inyo business permit. Paano ni nga nangin compliant kay may delayed ang inyong wala mahatag ang business permit? But silingon ba si ang compliant niya ang nasyonal lang? Pero dito sa Bacolod ba si Uyayaya? That's why wala ka mong business permit? Suno! Kagsiling sang City Legal Office. Yeah, we are currently addressing an isolated administrative matter regarding alleged tampering of school records. Tiya amuni, amuni. Gintamper gali ang mga school records. Collection anomalies. Ay abaw! Ang mga pila gali nila ka mga opisyalis da. Gin, ha? Ginhampang-hampangan ang mga koleksyon kag nagamit sa mga piki nga resibo. On. Among others at the AMA Bacolod Senior High School campus. Please be advised that the personnel involved have been placed under preventive suspension. Mag-amunib lang balasahon, Sir Julius, daw ginakibang ko. Mga preventive suspension eh. Daw ginakibang ko. Effective immediately, and criminal cases had been filed with the prosecutor's office. Ay abaw. Ay abaw. During this period, these personnel are strictly unauthorized to handle student records. Dapat lang. Manage graduation clearances or collect any forms of payment on behalf of AMAES. Husto. To ensure our students are not disadvantaged by this ongoing investigation, aba, do ka nami, AMES has scheduled a special graduation na disadvantage gid jai kung natawon mo. Ito yung special graduation lang. Ito yung original nga graduation. Special lang niya ngalan. Pero ang essence, na-late gid yung graduation yun eh. Tani, hindi ni tani, special graduation ang butang, no? Kwantani, remedial graduation. Kaya yung gaan lang remedy para ka-graduate ka. Oh, a special graduation for the affected Bacolod East AH students no later than July 22, 2020. Ay, importante makagraduate ah. Full details of the ceremony will be announced the soonest. Amo na lang ni. Importante makagraduate. For all official transactions and inquiries, please coordinate directly with the newly designated school administration office. To the leaders of AMA, I do hope, we do hope, nga tani mangin katapusan na ini nga problema sa inyo eskwilahan. Dapat tani may mga in place kamo nga mga auditing body nga from time to time may baluan nyo kung katinunto ang inyo nga opisyalis o wala. Kay tiara kamo diya sa nasyonal ang inyo diya nga eskwilahan sa Bacolod, tikaon nyo man kids ah. Kag namita ni Silingko, sa Promiro pa lang nga naghambal ang mga ginikanan nga may problema sa balayran kay nakabayad kami, ginisuhan kami fake receipts, gindayon nyo gyapon tani ang graduation. Gindayon nyo lang to tani, kay pwede mo lang na sa ulihi, masakaan nyo kaso itong nagtinunto. Oo, kay klaro man nga may ara sang hindi maayo nga ginhimo ang pila ka mga teachers nyo da, ang mga opisyalis. Titani, ginakumudit gito yung sa graduation, kay nagambal man ang DepEd. Nga hindi pwede, nga hindi pasakaon ang mga estudyante sa graduation kung may kulang lang man sa balayran. Kay dapat makagraduate gidya sila. Kag dapat ya, kung nakagraduate na sila, dito ka lang yung impose penalty nga i-hold mo ya ang ilang nga transcript of records kag diploma eh. Kay tiway may mga unsettled accounts, importante nakagraduate. Tani, kay ginkong yung pasaka nyo ni, tani ang inyong graduation to, naka-speech ang baligditoryan. Nakasaka, tani, ang pila ka mga may nag-graduate nga may honors. Imaginable ang kabataan, pila katuig nilagin pangabudlayan na nga ayawan sila pulaw bugtaw nga magtaas ang grado nila para ma-achieve nila ining mga taas nga honor sa ilang nga pag-graduate. Tapusan, hindi mo mapuslan, kay wala kaya kasaka. Lain ang special graduation sa graduation, gid. Kagin pa-stress mo pa yung ginikanan. Kadamo sa mga natublag nga schedules, kadamo sa mga natublag nga kung ano-ano pa, ang hypertension kag high blood sa ginikanan, tumabalik nyo to? Ang kakibang nila? Ano ang manging epekto sini sa mga new enrollees? Magasalig pa bala ang publiko sa AMA? I do hope magasalig pa. Kay unfair man sa ila nga i-judge sila by this one instance. I do hope nga ang AMA will streamline ang ila pamaagi na hindi na sila liwat matuntuhan sa ila mismo empleyado. Kay ang ini nga mga bagay-bagay nga ila problema internally nagaresulta sa konsekwensya nga abagahon sang estudyante kag ginikanan. Unfair sini sa ila kay sila ang nagpangita sang kwarta ibayad sa inyo kag later on ang balos. Pinsan ra bala ko makagraduate ka but silingon dira kay nag-eskwela sa anong katuig sa high school mo. Amo na natani ang bawi sang ginikasang eskwelahan nga pasalamatan yung ginikanan nga kamo ang ginpili nilang eskwelahan sa kadamong eskwelahan sa Bacolod sa inyo gid sila eskwelahan nga nagkadto. Tani, being a business entity, mga kliyente nyo sila, amo na ni tani, ginatag nyo sila ang pinakakampiyon nga pasalamatan. Uy, salamat, kida, diring bata mo nag-graduate. Ang ginbalos nyo sila, kalain sang buot, problema, kagun ano-ano pa, hindi mo na iya ma-repair sa special graduation, hindi mo na iya ma-repair. None! Hopefully, EMA, this will serve a valuable lesson sa inyo administration next time around. Tutukan gid mayo ang mga payment sa estudyante. Kag kun may mga problema gid man sa payment in the future, comes graduation, pag-graduate ta lang. Dito ka nabalos, hindi upaghatag ang diploma sa ulihi kung mag-claim diploma eh. Kaya diba, kung mag-graduate ka, ginalukot naman ang papel ang ginhatag si mo, hindi mo na diploma agad. Dito ka nayabawi sa transcript of record eh. Diba la? Son? Okay man, son? Son?
9: Yes, KPGP?
3: Mm-hmm.
9: Sakto nga KPGP, please klaro, wala nilaman sa mga statement to. Kaga, tingo, ang taman niya malambot ang bahay na maliwan sa mga estudyante na kinikanan kung anong ilaman yung reaksyon no, sa ginhatag na July 22 nga adlaw nga patigayunon ang remedial graduation rights no, para sa mga kabataan kay KPGP.
3: Oh, sige. Importante, kwan na, all's well that ends well. Ah.
9: Yan. Oh. Sige, KPGP, so amo lang na nga ito, updates, no, manakuha kita sa patrol, nga ginadulo sa inyo sa kalwan, sa Kintri Bayo, pag-inex, so buong KPGP na maulanon, at siyempo, dugay-dugay na init naman KPGP, so lalapit kita tanan sa prangkaso. So para kontraho nila, hindi ka maglipat, magtumang sa ating sininga MITC, kay para magsaka man na nga ito, sininga immune system, kag malikawan, ang ubo, sipon, kagila ng KPGP. So po nato sa patrol si KPGP Vincent Coralde, hindi naman si KPGP Wilson Villa na para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, kagalingawa sa Negros, K5 News, sa FM.

0: Salamat gid sa imo. Basta ama, kabalo na kamo kung sino gini nag kuter mayro si Wilson gid kuno. Yeah, ako gini anak kay balo sang istorya. Son, salamat gid son. Thank you for imong pagtutok sining isyo nga tanan nga mga bato na baliskad tagid. Kag na-covert ang tanan-tanan. Importante amo na. Kung si Sir Julius pa mo itong pinaka-importante. All's well that all is well that ends well. Ah, amo na da. Sige. Storyanta ini ng consultative meeting. Oh. Consultative meeting sa mga farmers na apiktado sang RSSI. O sa Barangay Lukoton, Kabakalan. Rovic, K5 News mo.
1: K5 News FM. Live.
0: Ay na utod si Rovic sa iluta kay Michelle. Oh, Michelle na lang tan, Michelle. Kay Baybas, damo-damo Baybas, adlaw-adlaw may Baybas protego, oh, 12 million ang Baybas, no? 12 million ang balor sang druga. Eh, hindi mo ni pagkuaon nga report kay kadako sini. Duwa lang ka oras, 12 million ang ila Baybas. Wala pa sila tan. O si Jong ah. Tama-tama, tunta ang hindi makontak rikta sa katapusan. Si Jong Ara,

0: Ara-ara ginakontak pa sa aton nga astronaut ang grabe ning level sa amon nga technical staff. Yung di technical staff niya ya, isa inyo da yung mga radyo ya, kwan lang ya. Nang kung ano lang ya ang kurso. Astronaut ning amon niya. Astronomer turned astronaut and sometimes philosopher. Ara-ara na tan si Jong. Hari ng hari ng kababalagan. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: Ahay, di ko ka ba di hinahinay ang tukpak?
0: Ha? Hao, mahuuma lang ah.
2: Hindi ko ka ba?
0: Ah, duwa laman na mo. Either ang tukbak o ang tutuli. Tukbak, gidman, tan? Tukbak, gidman. Oo. Jong? Malawig-lawig, Jong. Nagpa-Amerika lang. Kung duway ka nag-report sa K5.
2: Kano, guys, ay mo nagbalik kami.
0: Balo ka na gini ngayon. Na-enjoy po ko. Tiyan, dit sa kana. Yan.
2: Pati ako daw. Ay, ahay.
0: Naka-pledge ka na? Naka-pledge ka na nga bawal ang bullying?
2: Yes!
0: Ah, okay. Okay. Sige,
2: anyway,
0: Jong. Oo. Ano ni ka-importante? Di ba importante kinibalita mo, no? Do ka dako, gin?
2: Sige, amo ginapag-Friday.
0: Sige, Jong, ah. Ikadlaw, tanay, tanan, Jong. And then, untatata kadlaw, kay seryoso ni. Okay na? Okay na, hindi ka na magkadlaw. Fire na?
2: Ma-serious mode na takagibay.
0: Ah, sige, seryoso. Go, ah.
2: Okay. Isang ka 18 anyos nga estudyante kay MGP kapon nga adlaw mga alas 12:30 ang naaksidente dito sa may kurbada nga porsyon sa barangay General Luna sa Banua sa Toboso. Ining nasambitan nga estudyante din kilala ini nga si Eugene Dugumeo kag suno pa na nagabiyahe ini siya halin sa ila lugar sa barangay Bandila pakadtukuntani sa Toboso proper agud nga may paliton. While nagmaniho ini siya sa iya sining single nga badja or Kawasaki badja motorcycle, dasig ang iya sining pagpadalagan kay MGP kag ang porsyon sa nalagyan abidra sa may Nueva Estrella or Sitio Nueva Estrella sa Banua sa Toboso. Kuan ni kayo inang kurbata bala kayo nga literal gyud nga kurbata
0: bala. Akadami ang sa Toboso, ang Toboso bala pang kanami isang dala na tapakadto sa gay asa iskalan. Asa iskalan ti inang liko-liko kadto. Wag ani liko-liko do makapagusto ka bala jong. Dabay ga pasikat, dabay ga pasikat si Bobby Permi. Ga enjoy sa iya bulu banking to, di ba?
2: Dinay na to na yon sa my partner sa Calatrava.
0: Ay, Jong. No, guy, labutawa si Bobby. Jong kay armado, bala to. Uso, black isa, dala armas kag mang niro, Jong.
2: Hindi man siya ko doon,
0: ah. Oo. Tinano ni siya, man, nag
2: overshoot.
0: Basta overshoot kaya pang. Basta ang overshoot. Ang magamba ka overshoot, pang amunis ang over ka sa shoot.
2: Pwede.
0: Bobby, na-over ka na sa shoot.
2: Under na yaya.
0: Under ang ginashoot.
2: Under shoot.
0: Hindi ah, under ang ginashoot. Sa under ga-shoot. Hindi siya sa above ga-shoot, sa under. Tinaidlaw ka na magkulukadlaw samtang ga-report, gali Jong?
2: Hubla.
0: Nadlaw na. Sige. So, ti ano hindi man sa hubog?
2: Hindi man. Dasig lang hindi adlagan according sa mga nakakita si 5GP. At pangon nga kurbada, dulaan siya control, dito siya nadagdag sa may kanal.
0: No.
2: Kag ang lain pa kay why ni siya abi kwan why siya helmet mayo lang gani kay hindi gid grabe ang
0: tikon wala helmet jong kag amo na ang imo nga mga nadagdagan jong puro niya bato kag pika
2: correct ko
0: mayo lang gani swerte na ni nga maway mabuka ang ulo mo da jong kag makalakat pa siya ha
2: pero amo na perti ang kwan perti kulpa ya kay 5GP kaya
0: ahabalan ko nang rason jong ibalik to blaga maitan sa ruida tan. Ang rida sa motor, iblatan, ibalik to tan, ginatan. Ah, hindi, di ang ipiyak-piyak ka motor, tan, ato gintuangan ka motor. Nan, kay base ginpagamay na naman ning Rui. Ah, hindi, pagliya. Kay kisab lang ang problema na Bladjong, hindi lang nasiling ko kay Pulo, kay engineer, ang nag-design sang motor para mangin safe. Ang Pinoya, pag abot di, i-modify nila ang tire nga para sa aerodynamics ang motor nga naka-design, height, width, tanan. Isla nila isang gamay nga ruida pang bike kag ibangking banking. Ti ano na lang attraction ang bilin sila kay when you perform banking, Jong, ang traction nga nabilin mo, the traction will keep you moving and stable along the curve. Kay ang traction ni Jong, amo ni siya ang that's why nga rubber na Jong ang kwan. That's why nga ang ruida ta rubber hindi porcelain. Kay ang ruida Jong makubot sa Jong makubot sa siminto. Now, so ang rida mo ang ginapagamyan gagamay na gid lang ang gakubot sa siminto, Jong. Dugangan pa sang aton dalan nga hindi niya tracks. Ngang ila bulu banking-banking, Jong, para niya Jong sa tracks tani tuya. Lain niya ang liko.
2: Correct.
0: Ang magambal ka tracks ang motor sa isang motor na pang mga MotoGP. Pang gin-design na iya, gin-engineered na iya nga ang imo banking, insaktuhan gina, diri hindi. Balok naman sa DPWH nga gulpiliko lang. Why na iya ginoo, why na iya ginoo, Luis?

0: Kaya mo rin natabo sa ining-hitin niyo.
1: Question! Nga nga si Babiway nagabanking. Kay na slide! Kay kaagi slide! Nga aging baligya kung ako nga motor. Kay na slide! Te, I'm sure, Jong, ini sa Jong, hindi na mag-banking-banking, liwat. May mga kadudlaan, may mga kadudlaan man ta sa life. Amo mo bla si mo bla na dudla ka naman, di ba?
0: Dudla na.
1: Dudla na. Why ka naga pang uyab kwan? Kana? Why na?
0: Ako sa Pinay.
1: balik ka sa si oy si brother Edmond Aliho gani na dudla naman sa sige bulang-bulang pa na. Brother Edmond Aliho, buot na yung subong niya. Oo. Sige, Jong.
0: Sige. So, para po na yung MFZP, ang matulog natin yung report, sige nga, unto para...
1: Jong? Yes. Ako, Jong, sa ano, pag ikugani na dudla, Jong? Sang sagay lang butaw. May kadudlaan man ang tawo, Jong. Ay, may kadudlaan man ta.
0: Gadi. Ayala, hindi na ko galing man maglabutaw. Eh. Kasi ako naman madudla.
1: Okay lang man, basta sa itsakto lang, Jong. Oh.
0: Gadi man.
1: Sa itsakto lang, Jong. Okay lang man. Na. Ayaron, magpuro tadi seryoso. Okay, aton mga listener karon masubuan na.
0: Gadi. Tama na niya.
1: Oo ah.
0: Yeah, that's what
1: I'm giving to gani? Na nanon to gani? Ang report mo nanon to gani?
0: Buhi.
1: Buhi. Importante mo sa maano, Jong ah. Oo.
0: May gamay lang ang head injury kay GFMZP.
1: Ah, very good, very good. Amo mo man to kay Bobby, ah, buhi man ah. Uy, masama ano gid ah. Uy, masama ano gid ah. Okay man ah.
0: Ay, merte. Hindi mo kinaya malipata, no?
1: Sige pa na.
0: No, forever na kinaya na mamadumduman mo kinaya natapos. Hey.
1: Mga kwan, ayaw mo mga, amun yung mga moments, yung life-changing moments. Sige, Big. Alang-alang lang, Migo. Balda naman tayo karun.
0: Sige. So, once again, amun na madulog natin ng report. Sining auto para sa 11 MBS program. Nadulog natin sa D3 by the text. Tama din kang. Mighty siya. Ako naman si K5 Zong Bersales. Para sa kampiyon yung mga balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News. Atan.
1: Salamat, Gijong, sa mga balita. Ahay, why nagita chimpo ah. Alas 12:54 na. We need to go. Sa tanan ng mga Seventh-day Adventists, Happy Preparation Day sa inyo. And tomorrow, Happy Sabbath. Sa tanan naman ng mga non-Adventist, Happy Weekend sa inyo tanan. Salamat sa pag-upod sa isa kasimana naton nga pagbalik. Kitay kita sa Lunes, same time, same station. Ako si Jean Paul Hineroso. GTX ang ginainom. Aga, udto, kagabi. Bye-bye. God bless you all.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
5: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
6: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
7: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya.

0: Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Muterna Max, Muterna Max, Max Epic.
2: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
3: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend, makakal sa malapit na butika.
4: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangon sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Spore Biotics ka! Clinicas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, or Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule, para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule, mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad
10: K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter naman! Kaya ni Balis to nina. Ako may kinabatsyag sa akon nga TL. Tuhod, ako baginis ako nabuto nung ako arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag, nagpupo sa ako arthritis.
9: Luter na Max! Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
20: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Katotas sa atong talakayan, Sir Boy. D3 Bio, paano ang benefits ng probiotics pagi sa pagbulig ni D3 Bio?
3: Correct. Ano ba lang ang D3 Bio? Mm. How does it affects our microbiome? Microbiome is the environment inside our gut. That mo makita ang bad bacteria and good bacteria as well. There should be a symbiotic relationship between these two. Pero kanan nanubo si bad bacteria, nubugid. Mm. Taas si good bacteria. Si D3 Bio, kapadamo sang imo good bacteria or popularly known as probiotics. Ang probiotics ta, gahatag sa aton, ginatawag nga mga gut-derived vitamins. Vitamin B, vitamin K, gahatag sa aton gut-derived hormones, serotonin, dopamine. Kag si probiotics, ginapamayo ni D3 Bio. D3 Bio is rich in medium-chain triglycerides.

0: This medium chain triglycerides like lauric acid, caprylic acid, and capric acid ga support sang growth sa pagdamo ni probiotics.
1: Paano? Sa baba.
0: Pag ano mo lauric acid mo?
1: Nami niyang MCT ni Ditribayo, Sir Boy, kaya ginapili, ginya patay ang kwan, ang bad bacteria. Grabe ang nature, no?
0: Grabe ang nature, no?
1: Amo nang nakanami, amo nang namian ko sa herbal antibiotic, Sir Boy. Mm-hmm. Because herbal antibiotic, like Ditribayo, ang ginapili niya, bad bacteria lang.
0: Correct.
1: Ang mga good bacteria, why man niya ginapatay?
0: That is the innate intelligence nga ara sa gatawag nga mga natural nga mga antiviral. Amo na kasagad si Ditribayo, no? Sa baba ta pa lang ginapadamo ng mga probiotics. Pero ang main gid, no, ara sa aton gut. Ito sa tanan, ara sa aton chan. Kigito ang pinakadamo bacteria. Alin sa aton ginakaon.
1: Kada adlaw pista to mo.
0: Pista. Ang probiotics is a busy organism, no? Ang probiotics gabulig-bulig sa imo hormones, gihimo sa vitamins, ginaprocess niya ang absorption sa mga vitamina ng alin sa pagkaon mo kag mga
1: minerals. Ginaaway niya ang mga bad bacteria.
2: Ginaaway niya bad bacteria. Part sa sang aton nga immunity.
0: Part sa sang immunity, basically
1: first line of defense.
0: Best line of defense ang gatawag naton sang aton immune system kay antes makasulod ang bacteria sa inyo sa portal venta, hindi sila kasulod kay ara si probiotics. Kapay kabay pa may ara kapag gidsan Ditribayo, hindi nagisla kasulod.
3: Ditribayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. You may VCO. Ang VCO. You may D3.
1: Mga butika. So sa mga kababayan nami ang Ditribayo, Sir Boy, because ginapadamo niya ang probiotics sa ilang mga flower. Amo na importante para hindi magbaho, hindi magkatol. Amo na importante.
2: Malikaw ang ganda. May ano, Doc mo, may ang probiotics isa mao ga-contribute sa acidity levels ng ilang reproductive organ, no? So the more nga acidic, gabaho ang ilang kwan.
1: Hindi lang ang tinai mo nabuligan ni Ditribayo. Abot sa mga flowers ka babayanan?
0: Correct. Amo ni gitawag nila nga displacement, no? Anong ginahimo sa mga good bacteria nga and probiotics nga ginpanami ni Ditribayo? Gatabok ni sila, no? From your sa mga babae, from excretory system, pwede sila magtabok sa imo reproductive system. That's why putiktado ka kun may damo ang imo probiotics kay Ditribayo ka.
1: Mga pagingo kita, Sir Boy mo, dapat ya mangita ko ya sang manug himo bla. Ditribayo plus probiotics. Himoon nga vaginal suppository. Ay, para direkta dahin sa
0: kwan. Mumot na tanan.
1: Pasalamat because of this Ditribayo nga nagbulig sa panami function sang imo nga probiotics nga iya i-produce ang nagakaigo nga B-vitamins, happy hormones, nga needful na kinanglanon gid sa imo nga brain. So in short, Ditribayo promotes a healthy colon.
0: Correct.
5: Amuna dok nga
1: once nga healthy ang imo tinai, wow, naangkon mong pinaka the best nga health insurance sa imo kabuhi. Indirectly, Sir Boy, ha? So once nga nag-inom ka Ditribayo, mabuligan ang imong probiotics, it will promote EQ and IQ.
0: OIQ. Mayo ang imo.
5: Hindi ka malipat.
1: Imo intelligence quotient, ang imo nga emotional quotient.
4: Ditribayo with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: Ditribayo. Ang Ditribayo. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mga butika.
3: Ditribayo.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Bao, anak. Pasensyahin lang gid anay ning allowance nga ihatag na mo ni tatay mo, ha?
1: Nay.
0: Sige lang, ah. Aga pa man to naglakat si tatay mo. Ginpakyaw yatong humay ni pare Mio para makaka-cash advance siya. Kagiihulog dayo namon pa dala sa imo.
1: Ay, nay. Okay na niya. Paiguon ko lang sa isa ka semana.
0: Ay, oh Diyos ko, nakulang ginayanak. Sige lang bala.
1: Ay, sige lang, nay. Gadala man ko bugas. Kag sudan man lang ginabakal ko dito.
0: Ate, sige ho, man gani. Pero ang mga alamutan mo yan sa eskwelahan.
1: Si nanay bala mo. Scholar ko bala yan, nay.
0: Ate, kun sa bagay, nak.
1: Oo, nay. Kag ang kaala maginhatag sa akon, gamiton ko gid sa husto, nay. Kung makatapos na ako sa pagtuon ko, nay, ginapangako ko. Hindi na ka mamabudlayan pa ni tatay.
0: Ay, abo. Ay, do ka na. May sinapanumdumon, anak. Pero hindi, ah. Makita ka lang namon nga makasaka sa stage. Kag nagabaton sang imo diploma, maambot na lang gid. Malipay na gid kami na yan ni tatay mo. Kami na ang pinakamalipayon nga mga ginikanan sa bilog nga kalibutan, nak.
1: Ay, salamat gid sa inyo, nay.
0: Anak.
1: Sa inyo ni tatay. Nga wala untat nga pagsuporta sa akon. Salamat gid, nay.

0: Ato na si Kim Nay?
1: Ay, ah, oo. Ato na siya.
0: Nugon ba? Wala ko ginsa mabtan. May ambal pa ko tani sa iya eh.
1: Aga pa ato naglakat. Eh, titani, nag-aga ka pa kadto di?
0: Kwanay.
1: Ay nga, anong ihambal mo sa iya?
0: Muli na yun. No, Biki, may nagalapta nga chismis ni Saton eh.
1: Chismis nga ano?
0: Amun ni ganin na yung ambal kong tuod na. Kaya ang chismis ko din nga nabatian, si Kuim kuno ang ubra niya lagaw-lagaw lang.
1: Ba? Ano? Ano?

0: Ay, timing ka, Giday.
1: Ay, nga aman, Day. Ha?
0: Birthday ni Jericho Subong. Invited ta.
1: Ano, Day? Uti, may klase man ta.
0: Jesus, ano ka bala, Day? Ang klase, adlaw-adlaw na iya. Pero ang birthday, ya, once a year lang na iya.
1: Ah, Day?
0: Stress lang tayo, parmi sa klase, tayo, Day. O party-party man ta bala. Kagsa pa.
2: Crush na crush mo lang git si Jericho, bro.
1: Pero, Day.
0: Ah, wala na sa pero-pero, ah. Maatun ta bala. Total invited man ta.
2: Mayo kagad bala mangita sang man, Day.
0: Kay nga, big time ka gwapo. Yeti! Kani, himos na. Kay magora. Ta sige na, mabawi lang ta sa klase-klase. Ngayon na yun, Day, ah.

0: Jake, ah? Kan, di ba lang yung klase-klase ito so? Ibon ko ba lang?
1: Ah, day.
0: Dali na. Siya, tutubala ko para madulang kolbak mo, ah. Kung ano, gitman ka rin, day. Kung bala, sing mo, day. Day. Inom na to, ah.
2: Hi.
0: Hello.
2: Kamusta ka mo, Dre?
0: Si Jericho, si Jericho. Okay. Ay, hello, Jericho. Happy birthday. Okay, kami di ka tama,
2: ah. Thank you, ah. Quim, ano? Okay ka lang bala? Daw hindi ka mapahamtang, ah?
1: Wala. Okay lang ako. Happy birthday, Gali.
2: Dali ka mo. Dito kita sa sunod. Well, enjoy the party.
0: Ay, dali! Ako sa sunod!

0: Dalikid lang ha. At Jericho, nga ang kita lang ha, tatlo diri ang ari sa kwarto.
1: Ano abi kay kagawad sa guwa eh? Ginambalaan ko naman mga tropa ko. Hindi man sila magsulod. Dito lang sila kung sa guwa kay ti. May special ako nga bisita.
2: Yes, kung sa bagay, hindi tatuya makashot-shot mo yung sa guwa, babe.
0: Ay, Jericho, pwede. Dito lang ta sa guwa. Eh, hindi ako makasaho nga kita lang diri. Kag wala ako maanad sa mga amo siningabutang.
1: Relax. Mashot lang ta di, ah. Ma-video kay. Amo na na.
2: Correct, kagiday. Pusog to ng birthday boy, arman yung si Kimi, relax ang bala. Ariman ko din sa tupad nyo, akong bala.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod. Salon pass.
4: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Five News.

0: Ano? Hindi. Hindi. Diyos ko. Ano yun eh? Oh my God. Sadiin kami. Ngaara kami din sa isa ka kwarto. Oh, hindi. Si Jericho. Nagkatupad sa akong ka... Oh, shock! Hindi. Nag-obless kami nga doon. Oh, Diyos ko. Kaglagamag ko siya sa akong... Oh, hindi. Hindi. Basi ko may natapos sa akong nga doon. Oh, Diyos ko, Lord.
1: Oy, Kim. Good morning.
0: Jericho, may natapos pala sa atin kagabi.
1: Oh, ano ka pala? Happy na kita nga tatlo kagabi ni Jasmine, bro.
0: Hindi matawa nila. Sabot ka!
1: Kim, relax. Ini mo ng paa. Ikaw ba naman?
0: Sabot ka, Jericho! Sabot ka! Ginhubog mo kami ni Jasmine, ha? Sadiin siya! Sadiin!
1: Amot. Oo, wala akong makibalo. Tupad man tali tulog kagabi.

0: kaklase sa bata. Nagsalagid kami ni tatay mo sa imo, pero nga amo pa silingin balos mo sa amon. Nga akin!
1: Ay, hindi ko hungod na sa mo, Inay. Hindi ko hungod na,
2: Inay. Siling ko kay kanina, eh. Siling ko kay? Wala gito magsala, Nay. Insakto gito.
1: Nong!
2: Gwen! Ikaw na lang tayo ng pag-asa ni nanay kag ni tatay mo. Ganit paslaw-muslaw.
0: Okay, may balaan ni tatay mo. Masik ang patyon kanina. Ganit sumong palang katuig lalaki na nagpapusog sa ibo. Katuig siya kay ipahibalo sa iya ka nagpapusog ka. Ano pa kinaulat mo?
2: Wait! Wala-wala ka kadyan, no? Ginto ba mo lang tutungo ba?

0: Ari na ako sa balay ni Jericho. Manukto ko.
1: Ay, mayong aga. Ay, ano, Tane?
0: Tita. Ay, ako gali si Kim. Classmate ni Jericho.
1: Ay, okay. Ay, ano nga ton, Day?
0: Ara bala say si Jericho dira, tita?
1: Ay, lapasin siya, Giday, ha? Wala di siya, Day?
0: Sa diin siya, ta?
1: Nagpasibu, Day. Buti nga ala ko gani nga matransfer siya.
0: Ba, ano, tita?
1: Ay, classmate ka bala niya, Day? Amo pa na gani ang katuon ko sa eskwelahan, Day, eh, kibasi bala nakasalang tuntoy, ahaw? Ay, ang... May ara kasang kinahanglan siya, Day? Or ano kay may laktan pa biya ko eh.
0: Kwantita. Sige na lang, salamat kita.
1: Ate, sige, Day, ha?
0: Ay, paano ko inihambal? Paano ko inihambal sa'yo na nagabusong ako? Kag si Jericho ang amay. Paano? Jericho, sapat ka, kid! Sapat ka, kid!

0: cái cậu.
1: Đây.
0: Kim nga ba ko lang kon nga gulpi ka lang nakipi
1: kon day day
0: ano
1: nagubusong ko
0: ba
1: kagsisiri ko ang amay
0: just going day
1: day may diyo ka bala kung din sa Jericho, ha? Kaya hampas ang iloy niya. Nagpasibo daw siya.
0: Day, inahala ko ka bala. Day, sa tuwan lang pa rin yung problema, ta.
1: Ma- ha? Anong buhat mo silinga, Day? Hindi ka magsilinga.
0: Day, kapustang man ko, Day. Ha? Sa Jerry ko ang amay.
1: Oh, Diyos ko! Ano?
0: Oh, Diyos ko, wala problema ko sa bungday. Makatukog ang itan. Isin mo kayo gusto na kayo sa talihan.
1: Oh, Diyos ko! Kuna mo! Dungan ka sa akin mapusok ni Jerry ko,

daw sa indi ako makapati nga duha kami ang ginpabusong ni Jericho. Nagalalain man ako tungod ginpauntat ako sa pag-eskwela ni nanay, amo man si Jasmine. Sa subong manugbata na ako, kagwala ako makahibalo kung anong dangtan sang kabuhi ko. Kutob na lang diri, madamuid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kim.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sa kabuhi diri sa mga pinanid sa gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Noli Aparicio.
2: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Alas 2:29 ang aton oras mga ka-K5. Welcome sa Biyernes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Every Friday, amon ang aton nga schedule, masulod kami ni Kuya after nasang drama, no? Gina-welcome nato ng aton nga mga suki nga mga senior citizens ar pakamudara. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, padayon nga pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Lunes, tubto Biyernes, grabing support nila sa aton kuya, no? Nagapamati na sila Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagkaalauna, bisan wala kita, kahit may program, ang aton nga mga abogado, nga mga abogado, no? From 1 till 2 p.m. No? So, nagapamati na sila gihapon, ara sila gihapon, nagasupport. Thank you very much sa inyo tanan. Sa mga senior citizens nga naga-monitor all the way from Victoria City, salamat gid sa inyo. Ang mga taga-Sagay naga-monitor na sila from Monday to Thursday. Tapos may local sila nga program every Friday. Salamat gid sa mga taga-Sagay. Sa mga suki na ito, dara sa Banwas ang Hinubaan, kung sino man ang naga-monitor, dara, salamat gid sa inyo. Ari kami gihapon ni Kuya.
1: Paghinigaran pag itita siya.
0: Sa mga taga-hinigaran, no? Thank you very much gid sa inyo. Mausubo nga panahon, Kuya, kadamo na gid sa mga tao nga hindi masaligan. Kung mapahamak ka na, bisan ano pa ang matabo, Kuya, hindi mo na na mabalik ang tanan, kag hindi mo na mabawi ang tanan. Amo na gani siling ko kung estudyante pa kita. Focus lang kita anay sa aton nga pagtuon, sa aton nga pag-eskwela. Ako gani kuya, nabuhi man ko nga way ko gani gaten sa mga birthday party. Kaya wala ko ginapasugtan. Sa high school ko, malisensya ko, ma-attend sa birthday. Kung may birthday, may panyapon, mga amusina, may party-party.
1: Wala gi,
0: why gi kuya-kuya ginapasugtan. Amo nang akon nga kabuhi, since I was a kid, daw ginapastay ng gid kuya sa sulod sang balay. So naanad gid kuya, nga wala kuya sang, wala ko bala nag-socialize, na, ti, ang importante, natapos na to ng aton nga pagtuon.
1: Yes.
0: Kag safe kita. Wala kita nalamita. Kay especially subo nga panahon, bawang mga kabataan, medyo limitahan gid ang pag-attend-attend sa mga party. Kay ara-dara ang pagpulupan ni Garilio. Ara-dara ang pag-inom-inom sa makahulubog nga ilimnon. Damo na sila mga bisyo nga matunan. Kay abi ninyo, kon ma-damage na or inabalang kuya ma kung matabo na ang hindi dapat matabo, bisan mapatay ka pa sang hinulusol. Hindi ka na makabawi, hindi na mabalik ang tanan, ang subong, no, sa natabo nga ini, kahit natabo ang hindi dapat matabo, my goodness,
1: tabo na.
0: Paano na lang, no? Estudyante ka, way ka makatapos, nabusong ka, tapos hindi mo pa gusto ang natabo sa imo. Dugin kwan ka bala, ginhubog ka, ginpainom ka, tapos ginabuso ka. Walang kalaban-laban, no? Hindi mo gusto, pero ti natabo, tungod ina sang, you know, pag-attend-attend sa mga party-party. So, ang himuon mo na lang, since ara na ina, mangin maisog ka sa pagbangon, kundiin ka na dasma. Don't forget, pangayo ka gid sang guidance sa Ginoo. Kay base bala kuya kung ano ang imo nga mapinsaran, amo na, no, sa sobra nga, you know, depression, kay ti indi mo manigusto ang natabo sa imo. Kabay pa nga, mangin maisog ikaw sa pag-atubang sa sini nga mga pagdilaw. Alas 2:33 sa aton oras mga ka-K5.

0: salamat gid sa mga suki naton nga nagamonitor right now all the way from Barangay Mansilingay. Especially sa mga senior citizens dara sa Puro Kabugwason. Thank you gid inday may dagay. Good afternoon Ma'am Julie Hinovea Lumugdan. Salamat gid Ma'am Bings Delphine. Good afternoon. Damo-damo da sila kuya nagamonitor sa Barangay Mansilingay. Sa mga ano pagid kaupod ni Inday Chuan sa Panta Barco. Talagsa na lang gid kami nagakitaay ni Inday Chuan, no? Nagkitaay kami kuya, lawig-lawig dito sa may kampwestuhan sang Sunday. Si Inday Chimi, wala ko pa makita.
1: Saan ka nag-birthday?
0: Oo, 2:38 p.m. mga itong oras, mga ka-K5.

0: Mga ka-K5, may bagyo nga ginamonitor ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Medyo malayo-layo pa ini siya sa Philippine Area of Responsibility. Alas 8 kainasang aga, nakit-an ang sentro sining bagyo nga si Bavi. Amo nang iya international name Bavi. Nakit-an ini siya sa kalayoon nga 3,400 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon. Kag may kabaskugon nga 120, tub-tub 150 kilometros per ora. Hindi pa siya super typhoon, pero ang forecast sang pag-asa mga ka-K5, pag-agi niya sa Northern Mariana Islands, isa na ini siya ka super typhoon. Hindi maagi ni siya sa Northern Mariana Islands sa July 6 sa Monday. Tapos pagka Martes or pagka Miyerkules, posible nga magsulod na ini siya sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Pagsulod niya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya siningalan mangin si Bagyo Inday. Siling sang pag-asa kuya, hindi na ni siya mag-landfall sa bisan diin nga bahin sang Pilipinas, pero maagi ni siya malapit sa Batanes area eh. Antes ni siya magpadulong sa Taiwan by Friday or by Saturday sa masunod nga semana. Grabe no, super typhoon siya, mabaskog ba ni siya? Although hindi ni siya mag-igo sa bisan diin nga area sang Pilipinas, ang problema kay pabaskogon niya ang habagat. So ang habagat nga ini amuning magadala sang mga maulanon nga panahon sa nakatundan nga bahin sang Luzon, Visayas and Mindanao by next week kuya. Bauti diri kuan gid siguro mabubo gini ang ulan diri sa aton sa Western Visayas.
1: Okay, namnag po man ang ulan dito sa Shine.
0: Oo, amo na kuya no, but wala pa, hindi pa na bangod sang bagyo nga si Bavi. Amo nang ilang international name. Bagyo na siya.
1: Bagyo na siya.
0: Oo, pero malayo pa siya sa Philippine Area of Responsibility. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 capsule.

0: Buwas, Kuya, July 4, 2026, birthday ni Nanay Minda. Manang Minda, happy birthday sa imo. Pila na gani si Manang Minda? Mga 70 plus na
1: 67.
0: 67. Bata, pagali si Manang Minda, 67 years old. Tandaan gid ni Kuya ang birthday
1: siyempre,
0: ni Manang
1: Minda. Siyempre, kayo naman, kot ka sa iya mo.
0: Happy, happy 67th birthday sa kay Manang Minda. Buwans ma-celebrate sa iya birthday, Kuya. Te, anong plano mo, Kuya?
1: Bangkot ko siya gani nga. Te, ma, may handa buwas, ma?
0: Ma, makuan lang kami da, Manang Minda, mamahaw. Tapos, Kuya, sa July 16, birthday man ni Nanay Utay.
2: Yes.
0: No, advance happy birthday.
1: Advance happy
0: kay
1: birthday,
0: Nanay
1: ma'am.
0: Utay. Grabe, lima katuig na niya nga supporters ang K5 si Nanay Utay mo. Halin pa sa Radyo Bandera. Ano ning akon nga tutunlan ang puwak ko daw ay nag-upod subong sa akon, Kuya. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, July 3, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.
1: Happy birthday.
0: Mayong hapon sa kay Ma'am Elsa Sigovia sa Purok, Masinolundo. Diin ni Sir Bong, daragi hapon sa Punta Taytay, ang Purok, Masinolundo. Las 2:44 ang ato na oras, mga ka-K5.

Dira sa may Barangay Punta Taytay, ipahibalo ko lang sa inyo nga makabakal ka mo sa mga Clinica products sa 2-in-1 store. Available dira ang mga Clinica products. May DTX Coffee Mix, may MyDC, may Clinica D3 Bio, may DTX 500 Capsule. Pangitaan nyo lang si Ma'am Estela Mura Valenya, kag si Sir Bobit Valenya sa Punta Taytay. Ara-dara sa ilang mga products naton, mga produkto sa Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Mayong hapon sa kay Sir Ronald McDonald. Ano ni? Tsakto ni Ronald Monterde.
1: And the pleasure's the same.
0: Si Sir Bong bala mo? Si Ronald McDonald kuno. Ronald Monterde, gali. May nga po, nagapamati sila subong sa barangay Punta Taytay. Good afternoon sa inyo. Thank you very much.
1: So come on, let's dance. Let me have it while...
0: Ay, by the way, available man dira sa kay Ma'am Annabelle Cordova. Dira sa may Rogers store ang aton ng mga products. Hindi na magsaka ang inyong BP, ang inyong blood sugar level, kag ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Kay damo, dagali available DTX 500 capsule, kuya. Sa barangay Punta Taytay, yung muna gina-take na muna everyday. Go? May tamyawan ka dara, kuya. Go, go.
2: Mayong hapon sa kay Sir Ray Sendico. Good PM, kuya Kenneth. Pag-greet sa mga upod ko sa K-5 University, sila ni Ma'am Melissa Gador, Ma'am Marivic Chodoro, kag si Ma'am Maylin Joy Sidayon, Ma'am Cheryl Obligar, kag si Sir June Kadunggay, si Sir Rodrigo Todoro, gapamati subong, good afternoon sa inyo.

0: Kuya, nakibot ko nga pamati gali subong ang friend ko. Si Weng Flores. Ang asawa ni Harold nga buot-buot ah. Good afternoon, Weng. Thank you very much. Naga-monitor man right now, Kuya, si Junjun Valenzuela. Ang akon nga classmate, halin sa elementary hasta sa high school.
1: College siya?
0: College hindi na. Sa VMA siya mo. Ate, why na kami? Why? Hindi man ko mag... Lay mo na nga akon nga kurso, Kuya.
1: Ano kurso mo, Tita Shaila?
0: Nursing. Why kapag alik kabalo, Kuya? Abi ko kabalo ka na.
1: Walang kapitasyon mo.
0: Posible nga madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Amuning bad news, gidya bala, Kuya. Pero tegi sa ka bad sang news. ang mga drivers, tanga mga amigo, gasili naman, ay, ara na naman. Pila, amunang pamangkot, pila ang idugang sa presyo sang diesel. Posible kuno piso, tub-tub, tres kada litro ang madugang sa presyo sang diesel sa masunod nga semana. Ang gasolina, dawala piho, basi kuno madugangan piso or mabuhinan piso. Mabalaan talang na sa Lunes, Kuya, kung pilagin. Tapos pagka Martes, amuna ng pag-umpisa sang implementasyon sang price adjustments sa mga gasolinahan sa bilog nga Pilipinas. Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. Thank you, Ma'am Marlita Malvas. Nagapamati sa handumanan. Salamat, Gid. Way pag-aniitan, gadali. Kagid kay makadto ka naman to sa gym. Akigan, tagid ka karun. Kuya, may i-grade ka da?
1: Mayan hapon, gali sa kay Sir Leonard Darilos, kapamati subong sa iyang sa barangay Tangubs.

karon, tumargid ka mo sa mga Clinica products. Clinica D3 Bio, My DC Capsule, My DC Syrup, DTX 500 Capsule, ang inyong panit, bang Diyos mio, limpyuhin o gidberme. Gamit gid ka mo sang DTX Herbal Soap, especially kung may mga nagatubo nga rashes sa inyong skin. Thank you very much, gid kuya. Nag-updanay kita bisan sa makadali lang mga minutos or panahon.

0: Why na kami nakabasa ni Kuya sa horoscope? Sa Lunes na lang kami mabawi. Salamat, Gede, ni si Sunshine Lacson.
1: Tagida naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros, ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Kung permanente ang pag-inomo sinis, ang DTX 500 kag Mightier Purity, isa na diri nga mga benepisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension, bangod sang komplikasyon nga dalasin ni kaangay sang stroke, heart disease, kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga magka-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Agree gyud ko sa Sir GP. Hindi lamang ka-high blood pressure ang problemahon mo kung may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kung mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata, gaka-problema ka, pakadto sa imo tiil. Imagine, mabulag kaya. Okay pa na kung utdon ang tiil mo, kahit ti maka-wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya, DTX 500 kag Mighty C, sigurado gina. Luwas kas katalagman dala sang diabetes nga balatian.
7: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. Sir JP, para sa pagkatapna sang diabetes, bangod sang active compound sini nga charantin, no, nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugar sugar cane extract nga pinakamataas kag powerful nga antioxidants nga ara subong sa market na. Nasa tanang mga butika ara na, no? Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton yung mga cellular, Sir JP, no? Kag with DTX may improve insulin production ka na, ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton yung mga selula.
6: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes
5: ay,
6: ka na.
5: Kulang
6: niya. Kulang. Pwede guro kung pre-diabetes.
5: Pwede.
6: Ngara ka sa boundary bla. Base madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo bla ang combination sa DTX 500 kag Mighty C. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre, sa gabi.
5: Sa gabi.
6: Kadako gid sang inubo sang imo blood sugar kung naka-detect 500 ka kag naka-Mighty C ka or Pure C.
3: My family history ba na kamo usang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
8: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress.

0: in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Mm-hmm. Our pancreas creates 3 digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Maproduce pagid siya insulin, maproduce pagid siya glucagon. Imagine ang stress
1: trabaho.
0: Ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung gakaon, si pancreas mo yung produce 5. Lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary antioxidants ang may protective effect ni ano pa DTX 500 ina against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pagtumasang DTX 500, importante gid pa na hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Mm-hmm. Protektahan tang aton pancreas. It's go to say nga kung pwede may kagainom sa DTX 500, kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic
1: blindness.
0: Neuropathy, blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
2: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na eh. 20 pesos mong combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi ka imo ya magka-diabetes, dako na na yung abagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gig ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epektibo,
4: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Number 1.5 K5 News
7: Friday Flashback
8: Friday Flashback.

Radio Flashback at ito sa atin ng ating mga suplemento. Ang ating Super Trio TTX 500 para ho sa mga kulang ho sa antioxidant. Walang giligo sa gulay o kaya mga prutas. Mag-DTX 500 na lang ho kayo. Basta tubusin po ng lagrat at rangkas naman. Mag-D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigi na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: 101.5 K5.

0: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, Michael Shaw.

0: K5 News FM. News FM. D3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat, mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Muter naman. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muter na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
6: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Sport Biotics.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang sama.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang katapusan gabahin sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhan sang leksyon, ngayon ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: karma is real!

0: Patay ang ilaw ha, Japanese pets.
1: Eh, agoy, ginkarmagid siya, Meg.
0: Ani man, ala, nanonood siya na nga, Maggie, ha? Amo na yun ang siguro malo sa pagpailuyo sa ato mga idon de Sandra.
2: Hey, mabamuro kita, mapatian sa ngiban, tapat kita.
0: Ala, maniman na na, ho. Kanyangan mo na akong naumango na yun.
1: Mag-amone nga, istorya. Daw, babati na kin kuya sa ginasiling karma, Israelia.
2: Nga kuya, kapati kay ko. Pero hindi tayo dapat pagkulbaan mga Mexican sogo man lang ta. Ang dapat gabaan si namong nagsogo, hindi bala?
0: Gabaan naman!
2: Mga amigo, nung abi Black Milon ta si Tita Evelyn, paugon na siya nga ikanta ta siya kay Tita Sandra, nga siya ang nagpailo sa tatlo kaylo. O tiyano, ano sa inyo mga Megs? Manihon ta ni?
0: Guna niya, amigo?
2: Bah?
0: Ani, guna niya, dalangan na. Ano ang nandiyan na ina?

0: Hoy tuod kami ka. Nagkadto man siya sa imo. Abi mo bala nagkadto man siya sa akon. Kagda ko pa yang awayo niya ya kay ti hindi ko siya pagpolmon sa kwarta.
1: Ay.
2: Oo, Shane. Mapahulam na tani ako sa kwarta sa iya pero ginpunggan ako ni banahon kag sang anak ko.
0: Ay, ako yamiga. Once ka pinagyan mo ko sang kasapat sang batasan mo, ay bisan asta ka matayon, dumtan ta kaya. Ha! Mirisi ya. Napatay man to kunong ido ya.
2: Ay. Napatay ang ido ya?
0: Oo.
2: Ay, kalulu. Uy, man ka nami to sang ido ya. Ay, abi mo bala Shine. Ay, intindihan ko gid kun daw ano kasakit ba dyan kung nga madulaan ka sang ido.
0: Ay.
2: Basta subong ka na madumduman kong mga ido ko. Nga ginhiluan. Katulogan mo na tayong luha ko.
0: Ay, ambot, miga
2: ka subong. Sakit gid yan,
0: ay, day.
2: Dada pareho lang nga nadulaan ka sang isa kamiyembro sang pamilya.
0: Ay, di natural, day. Kay ti ang mga pets tayo, miyembro gid inaya sang panimalay ta. Pero, hindi kita madulang kaki, Kuya Day. Karma, guro kay Evelyn ang natabo, ah.
2: Nga, karma, miga, Shine, how?
0: Ay, ano, ah? Wala ka ganyan sang ideya o kung may ginasuspitsuhan kung sinong naghalit sa mga alaga mong mga ido?
2: Ay, kukuan, miga, Shine, ambot ko naghahapati ka sa manugpakot.
0: Ay, oo, balaya. Naghahapati ako si Daya, Day. Mga manughiwit, manog bulong, manog pakot, card reader, manog himalad. Ay, kapatigid ako sinayaday sa ila. Ay nga, aday, labay man aton. Ano nagpapakot ka ay? Sa tong giniluan ng mga ido mo? O tiday, sekreto talang niya. Sino ang anong hambal sang manog pakot, tay? Nakilala yung naghalit sa mga ido mo? Haday, Sandra?
2: Kuna ba tuod? Ang siling sang manugpakot.
0: Ano, Day?
2: Kilala kong babae. Ang siling niya, amunyo ano nga babae ko no ang naghalit. Kagbukay ko nung buhok, bisan huben pa.
0: Ano, Day? Anay ka? Do ka familiar, hao? Do may kilala ko nga katubo-tubo mo kagbukay ang buhok kagbabaye, Day? Hoy, si Evelyn ay hindi bala? Ha? Ano sa imo, Sandra? Husto mo lang pakot ko, ha? Husto ay no? Day, Sandra?

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
0: K5 News FM.

0: mga animal ka mo. Nugay niyo ko gani ka pahog-pahog, ha? Ginbayaran tabala ka mo. Ano gid ba lang? Hala niyo ka panukot, ha? Mga buisit ka mo karon na. Ano?
1: Eminen? Gabay man nangin mayahan mo sa amon. Ako ginin, on? Tanto ba kami ng matida? Tanong na.
2: Hosta siro kay Tita Evelyn.
0: Hinayal
2: ka na. Malambot niya kay Tita Sandra, ha? Tunogon ko na parang nakakulbahan ka. Basi magakusar ka kasi mo kag mapriso ka.
0: Mapatian gani ko karoon niya.
1: Amnesyo ka na yan.
0: Hinayal lang.
1: Mapriso ka na yan.
0: Mga animal ka mo, no? Hindi niyo ko psagi kapahog, ha? Kay bisan isugid niyo ko kay Sandra. Wala man ka mo sang ebidensya nga ako ang nagsugo sa inyo, ha? Ipanginwala ko na hasta mapatay ko, noy. Kag kamo pa ng idot-dot ko. Tandain niyo na, ha? Sulion ko ang istorya. Tanawon ta kung sino sa aton mapatihan. Ako ang wala sang bad record diri sa lugar ta. Makabati ka mo, ha? Ha? Kamo ang may mga kaso nga related sa druga. Kag sa mga kinawatay diri sa lugar ta. O sige! Isugid niyo ko kay Sandra. Isugid niyo ko!
2: Masi balipungan katakon, ipakita ko sa imo ang ebidensya.
0: Ano? Anong buot mo si Lingon? Ha, ate? Ha? Ano?
2: Pabatiya siya sa atin, prohiba mega.
3: Ari wa! Ari, i-play ko na yung recording, bla.
4: Ay, may isugo ako sa inyo nga tatlo.
2: Ano na, ha? Magandahanan na yung minan? Ha?
4: Makwartaan eh! Balaan ko nga daan nga hindi man kamo magpati nga suguon kung wala suhol eh.
2: Ano na tao?
4: Pamati.
2: Ano na ti tao?
4: Pamati ka mo, Mayo. Hiluin nyo ang mga ido ni Sandra. Kay hatagan ta kamo 500!
0: Ba... Hindi... Ako na to tingog. Mga animal ka mo, no? Nga gina-record niyo ang istorya, hanay ta, ha?
3: Paniguro lang tiya nga mo niya. Diba siya pala matrabisiya kag kami lang niyang manabataw? Mas mayo maging kon advanced thinking bala. Hindi pala, Meg?
2: Amogin, Meg! Meg! Tita Evelyn, bayad na!
1: Ayan na!
2: Bayad na!
1: Ayan na!
5: Evelyn! Hoy! Mayo, kinari ka! Ikaw! Ikaw gid man galing nagpahilo sa mga ido ko! Ikaw gid man galing!
2: Ano? Kamalo ka na nalanda? Kani na Emily na nagpahilo ang mga ino mo?
5: Oo! Tagka mo tatlong itsugo niya! Matawad bala? Ha? Matawad!
2: Oo, ta! Bayan niya ngin! Ano niya ngin, ha? Pero... Anak, may magdidrig ko yun, ha?
3: Oo, ma'am.
2: Ano, ito ba? Ano naman na
0: yan? Sandra, Sandra. Ay, mal ka. Ma-storyahan natin niya. Ay, kagaho, dabis ang mga ido mo eh. Ka-istorbugid siya.
5: Butigon ka! Nga, ako lang idong katagol! Kanamos ang idong sa mga katupag ta! Iakusar ko ikaw, Evelyn. Nakabati ka? Sabton mong paghilo mo sa mga ido ko! Ipapriso ta ka!
0: Amiga Sandra, Amiga Sandra, maluhoy ka. Maluhod ako sa tubangan mo. Maluhod ako sa tubangan mo. Mga ayoko sa patawad. Pero hindi lang mo pag-ipapriso pa. Hindi lang. Hindi ay, para idugid lang to. Mayokon bata kong bata mong ginpahiluan ko kay ipapriso mo git ko.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghud obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ato at lang, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Sa idalom sang Animal Welfare Act, ginadabilian ang pagmaltratar sa mga sapat. Kung ini ginbawian sa kabuhi tungod sa pagpamintas, mga pangatubang sang silot, na pagkabilanggo ang akusado sa sulod sang isa ka tuig, tubtob anong kabulan, kag isa ka adlaw, tubtob duha ka tuig. Kag magabayad ini sang bulta o kundanyos ga hindi magsubra sa isa kagatus kalibo ka pesos. Kung ano ang madangtan sang kaso, magitpasaka ni Zandrak Bato kay Ibilin, isa lang ang ginapaapot niya, manabat gid si Ibilin sa yaginhibo nga krimen. Bangun hindi lang isa ka ido ang iya ginpanghiluan, kundi tatlo. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay, tubtob sa liwat, madamog nga salamat siya wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtulunan, nga ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, karma is real! Apang sola pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Evelyn, kag Mabel, Erna Decina Amiga, Zandra kag Elvira, Linilia Miranda, Shine, Melvin Plotenia, Serafin, Elmer Ubaldo, Jimmy, Sister John Birongki, Rukit, Erjan Liva, kaupod man si Angeline Buenafe, ginsulat kag direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nule Aparicio, Special Sound Effects, Melvin Plotenia, kag ini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggod Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5 News FM.

Mubanga Iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangod sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya.
10: Dala na ang omega-3,
9: fatty acid,
10: micro,
9: kag macro minerals,
10: kag isa ka hormone builder.
9: Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Muter na mas.
12: Ramiro, ito.
13: Siyo. Ang imong sugar, pila na lang subong?
12: 52.5 ang imong kong laboratory.
13: Ang una, pila?
12: 35.5. Ilawin mo ang bloker na kapsul.
14: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-spore biotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga maskin pambasko, kag maskin panami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga buti.
20: Number one, the hit music station,
21: 101.5. 101.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na ng hapon.
20: News FM, number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador,
20: ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador,
20: panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador,
20: programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa tres kita karon sa bulan naman sang Hulyo sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador Biyernes nga edisyon. Welcome na mga suki naton nga matag palamani sa aton sing kapala tuntunan. Madamo kita karon nga mga balita gabaga tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. And of course, ginaupdan ako sa akong singamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo, tsaka kay K5 Ethan James Sarmiento. Ngamon sining busing ka K5 Kenneth Uy. Nagaupod man sa atong pagpangalagad ang sur nga bansang Negros. Ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radyo Mascovado Sur FM. Sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati kamu mga kaki-5 sa numero 1 ng estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey, na ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ako naman si Kubus Ngalagad, si K5.
1: Jose Palma! Jose Palma! El Castigador! El Castigador!
0: Kumusta nga itong mga suki na nag-upo sa pagpangalagad?
1: El Castigador!
0: Alas 4:34, unahon tanggalaan si K5 Shine para magkahatag sa mga dalagko ng mabalita national kag international. Kay ti mga K5, kundi nagpatigayon sa inyong rally ang mga katapo sa Iglesia ni Cristo o kanang INC, isa kalako nga grupo, konsekta naman sa relihiyon o kung relihiyon, driya naman sa may pungsod Pilipinas. Regarding mga K5 sa ilang sining ginapakigbato nga transparency sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ti sa karon mga K5 ang aton sining mga kapulisan ang padayon pa mga K5 nga nagabantay naman kay ti masilig naton under full alert o kon sa gihapon naka red alert status ang aton nga mga otoridad regarding naman sining rally protesta. Video matawahay mag nga rally pero ti subong adlaw magkakipedo gin pasakaan o kung gin-raffle na ang kaso naman nga plan bear bangod naman sa hindi kuno pagrimi pagbutang sa salen niya no ni Senador Marcoleta tinibilang masiling naton nga ti tod no kung sa mabinag-binag mo magkakipedo kung damo kagarukan sa gobyerno no. Pero ti sining 35 milyones ka pesos nga campaign donation sa tong kalikdan nga pinili ay sa 2025 nga wala iagin butang siya sing statement of assets, liabilities and net worth. Kung sa di magka-K5 tito ginhatag ato no sa subong man nga ginagatubang man sang kaso ining masiling naton nga ti kidnapping. Madumduman mo ding asawa kag bata ni Mike Defensor. Ginpasakaan man sa mga kaso sang mga otoridad. Ting ombudsman nagpasaka man kaso sa kay Senador Mark o Senador Dante Marcoleta regarding naman sang 35 milyones ka pesos. Kung isa pa man kuton mo bala, gindonar ina sang tao, private individual para sa kampanya sang isa. Pertigin padalman gid siya sa mga otoridad. Ti ina bala nagakaangay pero ti ang pamangkot sang iban way pagani tuya ma first base ang ginapasalig naman sang pipila naton ka mga utod no especially ining ombudsman no madumduman ta ang ICI ginkuan pa to ging create ining ICI para magatutok sa flood control anomaly scandal. But yet, wala ito yung Miura. Naggasto lang ito ang gobyerno sang kwarta. Makot magkuha kayo mo sa mga advisors. Hindi niyo basta-basta magkikipay magbayad. sila patuguro ka ulo kung mga pamilya ang nakadawat kung tani isang kwartang nga gingamit sa gobyerno. Pero daway man to nag-kwan, nagpadayon. Oh, ang flood control scandal, anomaly, do wala Japon. Way, tas ang may nakita, nga ginpasakaan sa dalagko, nga ginamention. Oh, nga nag, sing na to, nag-padihot para magka-release ng dalagko nga mga binilyon nga kwarta. Nga supposedly, pwede pa to niya to magamit ya mga kaki-five. Check ko na ibla si kaki-five shine sa mga dalagko niya nga mabalita. Okay, dugi-dugay, ipakita na mo ng basketball game. No, sayang mga ba? Oh, sayang Rayo, Rayo Group of Companies, Mini Sports Fest 2026. Dire mismo sa may Rayo Gym. Tiara dira ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Rayo Foundation Incorporated, kag ang K5 News FM Bacolod, o kon K5 News FM Philippines. Check ko si K5 Shine sa line number 1.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, ibalita mo!
2: Ito naghalin. Daw na kwan ko, na dinulsol ko nga wala ko to nag-intra.
0: Kani nag-intra ka man to dumugay. Sos, my goodness, oo.
2: Did... Kaya niya may subreya mo, walang...
0: Uuwing luhaan.
2: Na luhaan.
0: Yes.
2: Grabe. Tanan, grabing mga ngisi nila.
0: Tisi, Pabla, kagibab siya ng consolation o ko nang napiyardi ka blaw kung first palang hampang na-eliminate ka na. Ama, kung may makabaton, kaya taga 5,000 pesos ka na isa. 5,000 ang consolation prize plus ang champion ka na isa, tag 10,000. Hindi ka nakita, imo yung...
2: Grabe.
0: Oo. Oh. Tis si Rimwell, subong ko kapag kita sa nga Gismilo, kay nagdaog sila ya sa kwan? Sa basketball? Oh. Tis si Bom, nagdaog ba niya? Gismil ba ni mo, Sir Bom?
2: Ilagan ko tong iban. Oo. Pila kabilog, sobre ang nabaton mong. Iban daw tatlo, gito ya kabilog.
0: Ti, kay siyempre, may mga MVP pa, kung most valuable player. Ti, si Bom, MVP man. Oo. Ah, MVP, gali. Ah, MVP. Ako yagling ang MVP. MVP ko, most binsoy player. Lang tawa bala ginapasaan ni Doc, oh. Kaki-five shine, before ka magatag, bali, lang tawa bala ginapasaan ni Doc sa live, oh. Ano na ginapasaan niya man? Oh, kwarta na yung ipanghatag sa mga empleyado mo. Di kayo mo kakita kaki-five shine na kumpanya man. Nga, huwag yung tago pa ni Mamang Gino.
2: Si Direk gani. Oh, why gani nakahampang si Direk, pero may sobriya si Direk siya.
0: At idalatanan, why ka to naglinya? Sige, i-hold na nanay ka kay Pagkatan, kay pakwakong ko na yung balita ni Ma'am Shine. Ma'am Shine, ang mga talagko sa mga balita, nasyonal kag international man?
2: Yes, Sir Rod, siling ko actually ga-report kakaina angot sa kay Senator Rodante Marcoleta, Gapulo Pamisar, kung siling ko amotong puwersa sa INC, why yung nakapugong kay T, well, everybody knows, na nag-rally, nag-protesta ang mga katapos ang Iglesia ni Cristo bilang suporta ini sa kay Senator Rodante Marcoleta, kay T, hindi sila pabor nga pasakaan sang kaso nga plunder. Now, ginmention mo naman kaina nga nadayon gilang pagpasaka sang kaso sang ombudsman no sa Sandigan Bayan. But aside from Senator Marcoleta, ang iban pagid nga magapangatubang sang kaso nga plunder, no, indirect bribery, kag violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gifts.
0: Uh-huh.
2: Amo ang mga campaign donors ni Senator Marcoleta.
0: Dali lang. Ano to, namian ko to nga kwan mo? Bribery, pero okay lang mga bribery. Atong isagid, not allowing public officials to receive gift?
2: Violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gifts.
0: Ay, tuod! Gigsis na, aw?
2: Amo na ang kaso.
0: Abi ko bala given na naiya. Gigsis kali nga layin, ha?
2: Aside Aside from Senator Marcoleta, ati ang naghatag sang campaign donations, nagpangatubang man sang kaso.
0: Come on.
2: Congressman Michael Defensor, former congressman. Ang negosyante nga si Joseph Varias Espirito.
0: Mm-hmm.
2: Kag ang negosyante man nga si Aristotle, ningala niya, Aristotle Baluyot Viray.
0: Uy!
2: Amuni sila ang naghatag, as far as my understanding is concerned, do amuni sila ang naghatag sang donations. Tiwala ini madeklarar ni Senator Rodante Marcoleta sa iya statement of campaign expenditures. Ginbaton niya ang 75 million pesos na campaign distribution contributions rather sang antes ang senatorial election sang tuig 2025. Pinadutlan gid sa Sir Rod.
0: Paano ka madutlan kay during that time kung padalagan ka pa man lang niya bilang senador, di ka pa man niya pa government official?
2: Tapos nagapungko na siya at that time no bilang representative sa Social Amelioration and Genuine Intervention on Poverty.
0: Ay, okay. So meaning congressman sa at that time. Okay, oo. May punto. Kay ti congressman oo. Siya mo. Pero the son? Oh, ti ipasakaan gid kaso. Pero dasig oo. No? Importante gina nga kaso dapat tao nga unahon siya sang sa flood control ta.
2: Ang sa flood ang kagina ginmention mo gani sa flood control bala.
0: Mm-hmm.
2: Pila pa man lang to Senator Jinggoy Estrada and the former Senator Bong Revilla.
0: Ooh.
2: Mayara pa gid iban eh.
0: Why na to ya?
2: Si Romualdez.
0: Wala na tong iban kay nagkambyo. Nagtipiyok na to kay Kibab Shine.
2: Iban magito nga din mention. Joel Villanueva.
0: Aha. Uh-huh.
2: Senator
0: Escudero.
2: Escudero.
0: Oh.
2: Why pa?
0: Nagtipyok na gani.
3: Oh.
0: Delayed. Kwan na ng kumbaga kung sa kwan pa delayed tactics na kagibib siya.
2: Sa lunes, ha?
0: Uh-oh.
2: Umpisa na ang impeachment trial.
0: Ooh.
2: Ang question ta, sano ni pagwa ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta Ayhan?
0: Mm-hmm.
2: We don't know, no? Why gid kita sang idea? Amo ni ginahulat-hulat na.
0: Nga akon may kaso ka kinanglan gid ayon warrant of arrest taw bisan wa ay pag ginahearing pa lang may warrant of arrest agad.
2: Ti ang kaso gid pasaka na eh.
0: Ti gid pasaka pa man lang na. Kusubagay si Jinggoy, si Bong amo man to gid pasaka pa man lang way sige pag man ganihearing galing kay ti warrant of arrest dayon.
2: Galing kay ti kung may kaso, kaya kung pasakaan, kaya kaso, ya kag may basihan niyang ginpasaka nga kaso, di siyempre may issue din na i-warrant of arrest ang court. And samtang ginapatigayo ng trial, ara ka da yun sa sulod sa prisuhan,
0: Bakod, no? Dumadumduman, kablay ng madakpan, kablas ang pilitgan o kung pinggan. Pinggan, blay ng armas ng mga sulpak. No, but may granada ka explosive la kag Five Shine. Ti ina nga makaso nan available mo. Do mo amo maning plunder nga danon nan available meaning why good?
2: $75 million.
0: Ah, dako na lang 75 million now? Di dako man ko tunta ka. Dako na lang 75 million now?
2: Do ka gamay na.
0: Anong kadako hindi ko bikabalo kay ang kwarta ko biasta lang ko sa libo. Ang siling kita nga 7 o mangkoton ta ka anong pinakadako? Billions or million?
2: Million.
0: 75
2: million.
0: Hindi, mangkota ka anong pinakadako? Anong pinakadako? Oh, billion or million?
2: Trillion siguro.
0: Gambal tagbala matitaw na ano man ang angkor man daw kabugok man naman. Ayo.
2: Hulaton tani by Monday. Ginmanduan na sang impeachment court si Vice President Sara Duterte na ma-attend yung siyang trial.
0: Mm-hmm.
2: And there was already a notice na ginpadala sa iya. It was addressed to her, no? Kay Vice President Sara Duterte yung ginaddress ang notice na nagmando sa iya nga mag-tabong or mag-attend sa impeachment trial. So, at ining notice per mado gigyan ni Senate President Sherwin Gatsalian.
0: Mm-hmm.
2: And ang pita daw July 2 kahapon.
0: Sino gani ma-trial, ma-preside as trial, ano gani, nang tawag na gani, nga ma-preside blas ang impeachment?
2: Presiding officer.
0: Presiding officer? Si
2: sa Lunes
0: si Escudero
2: DCA, why wala pa man confirmation.
0: Kaya lang alang pa man ako si I am not hindi ako mag-mention kay sponsor ko sa dali no.
2: Next week no. Damo by next week pagin tikwan lang nino 3 times a week ang trial.
0: Uh-huh.
2: Daw 92 days ning kalang kuan niya ang iya sininga
0: Kalawigon.
2: Kalawigon, no?
0: So 92 days must start ka sa Monday July
2: 3 days a week lang.
0: At 92 or 22.
2: 92 days ang Kalawigon.
0: So kung mag 92 that would be 3 months.
2: Sininga tika 3 times a week. Siling gani nila, madalagan siya 6 months.
0: Ay, oo, so, okay, 3 times a week lang gali. Yes, so, meaning, 3 times 4, kay ti apat sa isa ka simana, si isa ka bulan, apat mo, di ba? Apat ka simana. Ang apat, multiply by 3, so 4, 8, 12. 12 kada bulan. 12 days lang sa trial. So, 12, divide. 92 divided by 12. Kamu na lang da calculate ah.
3: All right.
2: Pero pinakamalawin ni kuno nga kwan nga impeachment trial sa history sa Pilipinas ang kay Vice President Sara Duterte.
0: Wae.
2: Oo.
0: Sugi doon basikon. Basikon mambal na nga ayo. Abi 92 di ko kapugong 92 divided by 12. Pito ka bulan. Ka bulan. 7.6 mo.
2: Lawid.
0: Ti
2: 6 to 7 months.
0: Si July, August, September, October, November, December, January, Feb of 2027. Or first week of March, dira na maghatag sang ila sini nga hatol do mo muna.
2: Pero ang bantayan kaya abi mo ko na no sa road.
0: Uh-huh.
2: Ang super typhoon.
0: Amo na dapat bantayan ta kag ang kwarta nga ang kwarta na nga way naman na iya pulo away nang pulo suway naman na iya dirita tayo bantayan ang kwarta dapat nga ginapangkawat da dirita ni Haboyo sa pagpano tani ma-prevent o kon mapahagan-hagan ang mga halit sang bagyo kag kwan baha kag Feb Shine
2: pag-umpisa sang impeachment next week ya makuan man mo masulod man ang super typhoon. Although nga hindi siya mag-landfall, galing kay Tido mapalapit ni siya sa Batanes area, and then butungon niya ang kwan, ang habagat. I mean, papaskugon niya ang habagat. Tido kwan, did western side sang Pilipinas ang maapektuhan sa mga mabaskog nga pag-ulan. Dala na nadira ang western Visayas, ang Mindanao, and Luzon. Amo na nga area no. Dirigid sa nakatundan nga bahin sa Pilipinas. Amo na dira ang mga lugar nga posible maapektuhan sa mga mabaskog nga pagbubo sang ulan. Report gikan sa News Center ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kaningawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Salamat kay K5 Shine. Amo na dapat bantayan naton. Grabe, galing nun. Si Pabla, mga more or less, mga 27 million pesos ang gastuhon mo sa impeachment complaint mo. Ni Vice o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 27 million nga kwarta plus ang time nga i-google sa mga senador da. Meaning damo-damo pa nga supposedly i-prioritize sa mga senador na ton nga mahamper bangod sining impeachment trial. Ay, oo. At ilang taon tala ni Mark Kaki 5 getting aton diri makita tabi kalabanan, no? Daw sa piyak lang yung abahin. Ang piyak daw ay nakapanago, nakapasilong, nakapamayong. Di ko nakapamayong ko nakapasilong ang ngalanti panason. Diri na ni nato may tsindihan Mark Kaki 5 di ano ni di masingat ang survival mode sa mga senador. Kwarti ang Pilipinas. Mabuhay ko na bila commercial. Kami inom ko na isang DTX coffee mix. Mga Kaki 5, sa nagpamangkot sa akon dira mismo sa may Vista Alegre. Barangay Vista Alegre. Sling niya sa akon si Rods. Gasaka. Bila perming akon nga stomach acid. Mag inom ko sang kwan. Sang 3-in-1 coffee. Sling niya, ano ganin ang kape nyo? Sling ko ti DTX coffee mix. Tinagbakal sa akon isa ka box. Impaayo ko lang siya. Sling ko ari back at half lang by re. Tisting eh. Kung hindi ka gusto, iaboy mo sa guya ko. Sus, my goodness, pagkita ay namon si Rods, ma-order ko pulo ka box. Kay nanamian ako, plus nanamian si Lola, plus nanamian pagid si tatay ko. Oh, tisling ko ti bakal ka pulo ka box. Oh, ariyo ang pulo ka box. Hoy, salamat kita sa imo ha. Hindi sa kuno magpalawag, kinahuya siya. Oh, DTX Coffee Mix mga Kaki 5, wala yung nagpaalsa sa atong sing mga stomach acids, especially sa mga acidic dira. So once ka mag-inom ka every morning, afternoon, kag evening, po ay digid wala sang kontra mga Kaki 5. Nagpa-normalize pa sa atong sing blood sugar, kag nagpa-nami pa sa atong sing blood circulation. DTX Coffee Mix.

0: ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Kung permanente ang pag-inomo sinis, ang DTX 500 nagkagmite sir Purosy, isa na din nga mga binipisyo amo ang pagtapna sa balatian nga diabetes. Kag high blood pressure. Delikadong hypertension bangod sang komplikasyon nga dala sini kaangay sang stroke, heart disease kag kidney failure. Isa sa pinakadako nga rason nga magka-high blood sang tawo amo ang insulin resistance kag glucose intolerance. Ini ang rason ko nga ang may mga diabetes ang nangin hypertensive ukon mataas ang pressure sang dugo. Agud ini malikawan, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
3: Agree gyud ko sa Sir GP. Hindi lamang kay high blood pressure ang problemahon mo kun may diabetes ka. Halos tanan mo nga organ are under treat kun mataas ang blood sugar levels. Halin sa mata, gaka problema ka, pakadto sa imo tiil. Imagine mabulag kaya, okay pa na kung utdon ang tiil mo kay ti maka wheelchair ka man lang. Pero ang mabulag ka, ti daw problema na. Amo na ang mainom ka na lang gidya DTX 500 kag Mighty C, sigurado gina. Luwas kas katalag man dala sang diabetes nga balatian.
4: Yes, kampiyon gid nga choice ang DTX 500 kag Mighty C. So JP, para sa pagtapna sang diabetes. Bangod sang active compound sini nga charantin, no, nga nagamimik sang function sang insulin. Iniman ang may disugard sugarcane extract nga pinaka mataas kag powerful nga antioxidants nga ara subong sa market na. Nasa tanan yung mga butika ara na, no? Ang DC kag sang DTX 500 ang nagabulig prevent sang insulin resistance sa mga aton yung mga cellular sir GP, no? Kag with DTX may improve insulin production ka na. Ma-address mo pa ang insulin resistance sa aton yung mga cellular.
3: Abi mo, okay na ang Gita kung may diabetes
2: ay,
3: ka na.
2: Kulang
3: niya. Kulang. Pwede guro kung pre-diabetes.
2: Oo, pwede.
3: Ngara ka sa boundary bla. Base madala pa sa simple nga pag-Gita. Pero kung may diabetes ka, inom kagidya, suplemento. Sa may mga diabetes da, try nyo bla ang combination sa DTX 500 kag Mighty C. Kung taas gid sugar mo, take it sa aga kag simpre, sa gabi.
2: Sa gabi.
3: Kadako gid sang inubo sang imo blood sugar kung naka-detect 500 ka kag naka-Mighty C ka or Pure C.
0: My family history ba nakamuhusong diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
0: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
0: Nga nagapanubo sang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! DTX 500!
5: There's a lot of studies conducted about the role of oxidative stress in the pathophysiology of diabetes. Why? Gusto ko lang i-interject, Sir JP, no? Our pancreas creates three digestive enzymes, lipase, amylase, protease. Maproduce pagid siya insulin, maproduce pagid siya glucagon. Imagine ang stress
2: trabaho.
5: Ang trabaho sa imo pancreas. Ikaw yung kakaon, si pancreas mo yung ga-produce lima. Lima, no? Apat putang tabi, ang kalima kung gutumon ka ang glucagon. Amuna, in one study, it was proven nga ang dietary and antioxidants ang may protective effect ni ano pa DTX 500 ina against the development of diabetes by inhibiting pro-oxidation of chain reaction. In this conclusion, it seems that plausible na sufficient intake of antioxidant or pag tumaas ang DTX 500, importante gid para hindi mo ma-develop ang type 2 diabetes. Protektahan tang aton pancreas. It's go to saying, compare mi kagainom sa DTX 500, kag Mighty C and Pure C, matap na sini ang pagtaas sang imo blood sugar level, saving you from deadly complications like amputation, diabetic
2: blindness.
5: Blindness, tanan-tanan, kung ga DTX 500 ka.
3: Dira pa lang nga daan, Sir Boy, daog ka na 20 pesos mga combination para sa health investment ko kada adlaw. Ang balik sa imo nga health, 30. The fact nga hindi ka imo ya magka-diabetes, dako na na yung bagay. Sinong gusto man, magasto ka 22 pesos or ma-diabetes ka. So, inom gig ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw. Stay young and healthy, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na.
0: Para sa matino nga dugo,
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
1: happy kanunay,
0: DTX 500.
1: Masaligan,
0: epektibo,
1: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: D3 Bio.
8: Problema sa pangkaso,
7: hilana,
8: sipon, kagubo,
7: tugasong virus, kagmikrobyo.

0: Biohana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
9: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
11: Muter na Max. Max Epic.
12: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Dubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
13: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift!
19: OT!
20: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
4: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na. Cheerful!

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya, kagpasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct ID nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liaw kalikot sa salon pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
2: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio.
3: El Castigador. Welcome back mga KK5 sa palatuntunan nga El Castigador. Ming hapon na da kay Police Major Romulo Hipilango V, ang hepe naman sa La Castellana Municipal Police Office. Ming hapon kay Tony Brelias, Cristina Abevasie, Leonardo Relos, Nomat Ohero Lizel, and of course kay Bing Selfin kag May Dagay. Nagapamati man si Noli Dandoy, Nestor Dandoy, si Atay Rudida sa Mayhinigaran, nagapamati man si Rialin, si Peter John, si Romel Casininim, si Raya kag si Jason Marcito, Tatay Indot kag Nanay Elsie. Nang Rio da Family Tingson, si nagapamati man si Nonoy Randy kag si Nong Ilmer. Si Ray nagapamati ang mga baskugan sa Hinigaran. This time, kaki-five, kwan-gid, digda-digda, kompleto, gid-pre, no? Kompletong-kompleto, yung... nagpamati sa sabong, ano? Mga kaki-five, ipakita ko na dali lang gina, nga mo nga kasadyahan. Actually, grabe din kayo mo kakita, company man. Now, trabaho kami para bayran. Kagahampang kami para bayran. Kaya nga mo sini nga CEO nga si Doc Ramil Uy, no? Tinguha gid para naman pagpauswag sa amon sini nga mental health. Not just only giving us the expected salary namon, sweldo every 13th and 15th plus may ara pa kami ang kwan, mga exercise, may gym session pa kami. May ara pa kaming paliga o kon ang amon sing Rayo Group of Companies Mini Sport Fest 2026. Nagsugod isang Lunes, ha? Hasta subong kagang awarding, grabe. Ti kaming kampyon. Oh. Kami ang champion kaki 5 no kontra naton sila ni Joshua, asla ni ano, asla ni Justin, Justin. Perdi sila sa amon, kami ang champion. Oh, di ba kaki 5 friends? Kaming champion sa basketball. Oh, bawi lang kamo kung may ma-program ang kamo ah. Kay kasamtang kami gakapot sa mikropono, kaming champion. Ya, kaming champion sa basketball, pati sa volleyball kaming champion. This time arena. Nagsalakit ang tiyan namon. Nagkalahubsan kami sang hangin, sang kadlaw. Tungod sa kasadya. Kay first time natabo sa K5 News FM kag sa Rayo Group of Companies nga may basketball girls. Oh, diri naton makita nga ang vice president for sales sang klinika nga si Ma'am Cha Perolino, si Joy Joy, kag ang amon si nga vice president for human resource department at administration sang klinika nga si Ate Juan, nagdinumugaya sa court mo. Plus ang station manager sang Southern Negros nga si Imjin, pareng police major Romulo Hipilanggo the 5th, pare lang tawa blaw kay nag-chat kagid sa ako, no, lang tawa pare ang dumugay ni Mamang Jin dio. Ipakita namon ara gid si Mamang Jin naligid daraw, i-post nga kay G5 etan ang ara sa court ang naka white team kami mo. Opod na nila si Joy, si Michelle Patinyo, si Mamang Jin, siya tita, kag si, sino nang isa, si Ma'am Juan, kag may isa pa dang isa, no, wife magkita. Ang kontra, sila ni Ma'am Cha, si Carla, Defensor Longga, si Ina, si Pat, ari mga kakipay, for the very first time, ipakita, lantaw, paload ka mo danay, paload ka mo, kag lantawan yung kasadyahan namon, off din yung kami sa pagkalipay. Sige, go ahead Kaki5 Ethan, i-play itang first nga video. Nalingid Kaki5 Ethan, nakuha mo itong ibang nga video, check kay Papang Jack. Ara da siyo, sige, go Kaki5 Ethan, hanot. Ari na mag Kaki5 Ari. Bulas ang white team. Impasa kay Michelle. Ara. Ginkuha ni Papang Jin. Ginpasa kay Joy Joy. Sulod. Grabe ang pasa ni SM Jin. Puwerte, ara na. Ang ibang nga video ko ato kay Jack. Ara, puwerte nga kadlaw ko diyo. Pati si Doc na sa lakit yan niyo. Ara naman, Mamang Jin. Ara, nagaw di siya. Yun talaga ni Mam Cha. lantawa blo magkikipap. Lantawa niyo bla. Tira ni Mam Cha. Ginkwa ni Mam Cha ang bula. Gimatayan ni Ate Juan. Tapal ni Michelle! Tapal queen si Michelle mo! Para, ang ibang to, itan, ng video, damo to. Oo. Ara na. Ara, lang tawag lang, dribble na. Oh, tapal, iwat ni Michelle. Ara, bagid. Oh, Ma'am Cha, ara. Oh, Cha, liwat. Walang sulod. Sulod, no? Ara lahat, mula sa white team. Oh, sadya na oh. Oh, araw si. Lantawa diyo lang mag-iho, ganun ka sadya. Itan mo ito, iban nga video, ang iban lang nga video. Oh, hold on nanay Kaki5 Ethan, i-post na nanay. Mga Kaki5, ang ibang nga video, ginapapasa, pa-check to be kag to AB Remuel. Rinje, liko be kay Papang Jack. Ipapasa ang ibang nga mga video, tutusaya mo. May ibang pag ginang mga video mga Kaki5, so dito kami nagkasadya kay ginasampang sa mga babayi. And you know what, wala diya sa K5 nga boss ka. No, vice president ka or nano ka man, station manager ka man, as long ga-enjoy kaya sampang, ang amon niya, way na namon niya ginakwan mo, way namon ginaisip ya ang kakapoy, kaya ga-enjoy kami. And aside sa amon awarding kaya ginam, may mga pa-cash pagali, makon mo, tag-gismil, 5 mil ka kada isa yung hiatag mo. Nagko ang mga premium yung pangatag mo. Di sa badminton ang nag-champion si Rayo Foundation Incorporated Manager, kag si Agent Jack, si Papang Jack Aluhipan. Sila ang nag-champion sa badminton doubles, si Robert Pacardo kag si Papang Jack Aluhipan versus kay Fiarel kag kay Ma'am Cha Perolino. Di aside sina, nagkuha sila sa mga dalagko ng mga papremyo. Gika naman sa amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy. And sa volleyball, ti kaming gani champion, white team. All right! Oh, kaya akong gambal mo, ti siyempre kaming daog. May iban pa ba nganyo mga KK5? Sasalin ko na kay ang mensahe ni Doc sa pagsugod sa amunsing sports fest. Siling niya, nagatrabaho ka mo, doon napasa niya na kunuto mo, no? Waya mapasa. Sige lang. Pa-check lang gid bi kay ambag ko siya ipasa niya kay para makwan. Basika dre again pasa si imo ka kay 5 Ethan. Sige lang. Kanugon sang kwanta. Wala ito mapasa. So siling ni Doc Ramil Uy, nagatrabaho ka mo, kapoy's trabaho, ga-exercise man ka mo, pero hindi gaya ka sige-sige. So, sining niya, ginhimo ko ni ang sport fest para naman sa inyo sining mental health. Kay kada isa kita sa aton, very pressure kita sa trabaho, pressure kita sa sales, pressure kita sa tao, pressure kita sa palibot, pressure kita sa mga threats nga naabtan naton bilang isa ka media man. So, dapat kwanta na anay, magpa-cool down ka mo. Para magbakod ang inyo sining mental health. So, isa ka manami nga aktibidad nga ginhimo si isa ka semana sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uy during working hours siya naghahinampang kami. Di ka na imo kita, iwan, naghahampang ka na, ginasyulduhan ka pa, may premyo ka pa. Di ba, tol, Randy Palma, nagalantaw si Guapo kung nga magulang si Randy, oh. Ngayon hapon, da sa may nangnining, wah, oh. Da sa may sindalabayin, Barangay Tugis, Hinigaran. Ti why pagid datan mula gid sa nakahatag video? Ahay. Sige, babitin na nga ako na abi ko piyo na. Sige lang, mga kagibay, mabawi ko sinyo sa Lunes. Ipakita na namo ng bilog hampang gid nila, no? Sa amon sining sport fest. But anyway, sa ilo ko din sa mga balita, tawagan si Kagibay Wilson kay ang AMA Computer College. Kundi kitagaan sang second duties sang syudad. Regarding naman sa for not complying sang ila sining business permit. So napagwa sila statement regarding sa ila sining kaso kay ti padalman gisle mo. Ti padumduman ko nagambal patong isa ka staff nga kundi nanugid nagkagtog gid during the time siguro mga 2 days before the graduation. Nagagto diri sa K5 para mangayo ang pipila ka mga ginikanan kasi linya K5 ang kagtuan namon kay nag-follow up gid. So nag-atubang namon ni Assistant Station Manager Marv Aranuez ang mga ginikanan nga nagareklamo. Nga sinya sir, amon nga tabo sa amon eskwelahan. We were not allowed o kung mga kabataan namon wala gin-allow nga magsaka sa stage mag-graduation sila sa SMX. Dito nagsugod-sugod tigintakol namon. Ang gagin-refer namon sa Department of Education, we called sa kay Sir Dennis Develos, ang School Division Superintendent sa Bacolod, to para makuha naman sa pipila ka information kay kabalok ka mo magka-K5 once kanin may nagkakagto diri, gina-refer namon anay sa mga nagkakaigo ng mga otoridad o kung natungdan para makasabat sila. And then, afterwards, nagkagto si K5 Wilson sa AMA, ang sabat sang AMA, ti anong mahimo sang K5? Pa-K5 pa ka mo? Tisiling ko gani sa comment ko to sa post ni Congressman Albi Benitez. Singyambal sang isa ka staff niya, tiyanong mahimo sang K5? Pag-K5, K5 pa ka mo. Singko ti si Chuck Tuman, why kami sa may mahimo? Why kami mahimo sa K5? Pero ti si Sabda lang, kagsangga, si Congressman Albi Benitez. Ngay siling niya, tutukan niya ina nga kaso. I-check ko bing dugang na detalye upo naman si K5 Wilson Villana. K5 Wilson, please stand by.
4: K5 News FM Live Report.
3: K5 Wilson, ibalita mo.
5: Maglubo sa 5 kabeses. Kita nagbalik-balik dito sa AMA, no? Agot makuha ang bahay sa nila. Tuhoy isang isyo sa ila eskulahan, K5 Wilson. No? Inibra ang dumaman naton ang 160 plus ka mga estudyante ang wala nila doon mahanugutan na magsaka sa graduation, right? Kaya po no, may problema sa papel, problema sa balayran. So nagpagwa subungan at law itong statement ang AMA through their national office no, alin sa Manila. Nagpagwa ang ila sa mga official statement, if I wrote, kasi ila daging pahayag nga ang mga persona nga indultado sa itigar nga transaksyon sa Byron Nye sa sulod sa campus ni Pedros ang ilan na determinate kag ginfaila na sa criminal case according to their statement na kay Pedros. Kag nagpasiguro man sila na before July 22, maubran ni sila yas ang special graduation sa kay Pedros para sa 150. Pero tayo galing lang, hindi naman ni makonsider ng special kay Pedros. Kaya ang special ang mabutan niya na tapong bigat.
3: Kapag
5: remedial graduation na lang niya, hindi ang 160 to, ibiyahan nila nga makasaka. Liwag. Kaya mo ni kay Pedros, ang problema, pag ito ni nila, kaya tinatawag si, actually si Mayor Albay along with the Vice Mayor Calao, nag-meeting sa mga parents and at the same time sa mga kapataan, ano, sinisang apektado, ito lang ang mga estudyante, kag-tingin pamatian ang ilan sinin ng mga hinunano, ang mga ilan sinin ng mga reklamo kay Pedros. At nagresulta man sa maayo kay Pedros, kaya balok ako, ano kabrahan ni Kong Albay kay Pedros? Ipatawag sa Kongreso ang officials ng AMA halin sa head office nila kay Pedros. So kinakla nila mag-explain sa committee hearing on education kagano na dati ito sa may House of Representatives ma-hearing inis la kay Pedros. Ang good sapton ang anong pa pala ang natabo kay Pedros na naglabot sa punto nga waya makasaka ining 160 ka mga estudyante. So karon tay ara na ang naobra na sa K5 no sa pagwaragwak na ton na kulang attention.
3: Why ta kun sa may maobra? Why ta kun sa may maobra? Tiara, sabtan niyo da sa hearing sa Kongreso?
5: So sila gito yung matubang dito kasi Pedros ang...
3: Pero napagwa sila gali official statement kay Kipe Wilson?
5: Oo, oh, nagpagwa sila official statement pero why na sila yung nagatubang sa kamera? Papel na lang na, in-publish nila sa ilan
3: sila. Kag ang ilan sila yung official statement to matyaguya paakwakwan pa do hindi pa yaway ay nagkaigo ka do hindi bala rikta sa punto. Oo, hamakon man bal nila. Direk ko ba masugod do? AMA S affirms its commitment to protect the interest of its students and their parents. Yo, di ha? Ito, nami-nami, basawa, no? Huh? Ang ilan sining... go ahead.
5: May portion pa na dati sa Ross nga, doon ako makita ko, tira, na ilaman na ayan na dati sa Ross nga, nag-secure din sila sa ilan sining yung mga documents ko, no? Blah, blah, blah.
3: Ari-ari, oh, dalo mo. AMA S is and will always be compliant. Yudi, ha? Compliant sila ya. July na, compliant Japan. Very good. With all. With all. Hindi na with. Ano ganing dutay lang? Few. With one requirement. Ilang gibutang? With all the requirements of regulatory bodies. Meaning, dala na dira mga permits. Oh, very good. Kanami, singila sininga kwan official statement to. So, meaning, may mga permits sila gali. Tinga nagambal ka kay Five Wilson nga wala pa sila permit, aw.
5: Ay, LGO na yan nagambal.
3: Ay, ugali, no? LGO. Ang ila statement, panghugas kamot, nga daw ibo-bo nila sa ila sining anong tawag di school head, no? Inang internal nga issue nga supposedly silang masettle do ipagwaon pa nila nga bangod sa kapaltahan sang amons na da nga school head hindi madayon. Why gi sila naghimo sang ila sin nga kwan nga tawag nato ni nga pag-abi-abi sa mga ginikanan kay nga balilaw commitments to protect the interest of its students and their parents. Would you think ginaprotektahan nila kay Kipe Wilson ang interes sa mga estudyante kay ginikanan nao?
5: Yeah.
3: Ari Pagid, we are currently addressing an isolated administrative matter. Yeah, dito ka na. Regarding alleged tampering of school records. Kuhay mo na niya dapat ginapagwa. Internal yun na niya. Collection anomalies. Anong ila ito panghugas kamot. I-kwanto nila sa school head nila. But anyway, dugog, tas ko bin magbasa sila sininga statement na tututod lang.
5: Ang ang punto, malaman na tayo kay Febron Song, kasi kung may internal issue mo na kita, next man na. Kasi kinanglan niya ni Tania, i-discuss ni Labla internally kay Febron, kaya tiya na ang kapataan niya.
3: Yes, i-discuss nila internally, tagaan nila solusyon, ining mga kabataan. Mambal sila nga, sige, ulat ka lang ha, pero tagaan na to ni Anay isang solusyon mga kabataan, tapag graduate on tigid ni. Di ba? Pag-graduate on tigid ni, pasakaon tigid sa stage ni. Kag, and afterwards, hulat, ibantayan nyo kay pasakaan ka namon sa administrative nga kaso. Amo na tani mo. Ilay ha. Ya, kay ginpasakaan namon sa kaso, doon na pending ang graduation. So, sala na nga daan ginhimo, o kung butang ta ha, sala na nga daan ginhimo sang school head, kung ibutang ta nga may sala, ginman busy sir, no? Kung may sala siya, himuan mo pagid sala o, nga sala nga giho, sang national, sang ama. Wala ka nagrikta sa solusyon? Ginimo mo siya kasangkapan o kon scapegoat para makapalagyo ka sa isyo?
5: Sacrificial lamp ang tawag siya
3: natin. Uy!
5: Wala po siya. Abo na ang problema. Gani ni kasi kung wala pa ni siguro kay Pedro Sinawarak, wala ang problema. Ano sa susinta ni kamapusante, hindi inigilayon nga maaksyonan. No? Mayon na lang kasi kung paano nagpalapit.
3: Ay, minami, pagiging statement. Oh, hari, pagiging ang balyo. Balyo. To ensure our students are not disadvantaged by this ongoing investigation, AMAES has scheduled a special graduation for the affected Bacolod Senior High School students. No later than July 22, 2026. Yeah, di ba? May masaka pa na, aw? May masaka pa na nga mga ngakwan. Doon ka sugod naman klase sa college.
5: Balik. Among managaling ginaindihan sa mga ginikanan, kaya Febros nga nang kaklase na sa college, pamalikon pa kay mag-graduation.
3: Inang first year college ka na kay K-5 Wilson, and then, dahil nga ma'am, absent ko rin sa klase nga man, may graduation kami sa high school. Ha? College ka na, mabalik ka sa high school? Para dapat huwag ka din nag-eskwela, huwag ka na yung nag-college day. Ay, kalain nga. Pero diri ko maigo nga punto kay Kipe Wilson, if isolated ni nga kaso, kaya mabaliya we are currently addressing an isolated administrative matter. Kung isolated ni nga kaso kay Kipe Wilson, the resolution of this is dapat ginidiyahan na nila right there and then. Pagkabalo na sang isyo, ginidiyahan na nila. Isolated mo. Meaning, hindi man sila mawadaan kwarta kung manabon sila na for the meantime. Diba? Unless otherwise, kung may nagisla kwarta. Kaya tika na muda mo na isyo di. May abogado kung gani nga nagchat sa akon gani, nga siling niya, ako ng abogado sang kontra da, kapila na sila pasakaan kaso kag na malay run sila. It means, tuod-tuod nga nagkakatabo ni sa may ama SD Kakifay Bulson.
5: Kaya sige, Pablo, sa tuod, may nga nagkakatabo, kag-base gano'y sa itong research ni Pedro, si Pedro, si nga wala ka mga ginapakayo kasi kung ipasira, ito si Pedro, matutuhan na ng mga sudyante na nga nakapili sa Giyapon, sa Tumitlano, naman na Jeff and Bacolod, and Mayor Greg sa ila. Pero sa base sa itong research ni Pedro, si Pedro, si Sira, ina ikaanom na ini nga i-NA ka, Computer College,
3: nan. Pasira, sa buko. Hindi na ko magkomento, kag-Ipay Bulson, ha? Huwain ta uras.
5: Sige lang, Kipa Bros, no? Importante, ilabuson ta naman, no? This Sunday ang bahit sa nga mga ginikanan, sa mga kabataan, kung ano ilang reaksyon, sinisang nga statement naman sa nga AMA, Kipa Bros.
3: Sige, salamat, Gid, Kipa Bros.
5: Sige, Kipa Bros, sa madamo, nga salamat, no? Kaginang kapalita, ginagudo sa inyong kwa sa kalwan, sa nga Dito Bayo, kag Dito Excervantes. Subo nga maulanon, no? Siyempo, Kipa Bros, sa nagainip, nagaulan, kag nagagawa kita sa mga dalanon, bala para protektado kita sa ubot ang kaso kag sipon, hindi niya magkalipat nga mag-inom sa atong sinunga may PC. Po nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Vincent Villana, pas sa kampiyon ng balita sa Biso Publiko, kung kalingawal sa Negros, K5 News. Sa ta.
3: Maraming salamat kay K5 Wilson, wait na panahon, salamat kay sa inyo, tanan nga nagpamati sa K5 News FM sa Lunes, ah, itirahon tani nga isyo liwat. Sa kala naman sa mugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulo sa amin si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, kung naman si K5 Rod sa Palma, para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. K5 News FM. News FM. Hip-hop.
2: 3. Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3.

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late CJ, sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ang tabuyan. Kadang wala pa kakainom sa Luterna, galabwa akong tanawan, kalang sakit ako nga si Il. Dari ko inom sa Luterna, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko gisang mabulid sa aking halawasan.
2: Luterna Max! Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Spore Biotics ka.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Oras sa K5 News FM, 5:37 sang hapon.
10: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong hapon siya dahil sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast, subong ang Biyernes, Hulyo 3, 2026.
1: K5 News FM Bacolod 101.5 K5 News FM Negros Island. Kagpapadya magkita sa 101.5 sa inyo sininga mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, bata ginlutang patay sang iamay sa Banwa sang Isabela.
1: Samtang sa balitang nasyonal, kaso naman nga plunder ginpasaka na batok kay Senator Mark Coleta.
0: Sa balita international, walo patay matapos gin arado sang pick up ang mga nagaprosesyon nga monghe sa Thailand.
1: Kag sa balitang sports, sa Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 nangin Madina Lagon.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Astrid Lee nakabaton sang indecent proposal halin sa politiko. Alas 5:39.
2: Tulad panahon.
0: Sa aton nga ulat panahon, ma-experyensyahan sa gihapon ang pagbubusong ulan sa hapon o kung gabi, partikular na sa mga lugar sang Northern kag Central Luzon, Mimaropa, Panay, Negros, Samar kag Mindanao, sa masunod nga mga inadlaw apisar nga may monsoon break sa Pilipinas.
1: Miyerkules nga adlaw, sa masunod nga semana liwat nga magabalik ang habagat bango daman sang nagapalapit na nga si Bagyong Bavi.
0: Las 8 sang aga Biyernes, Hulyo 3, nakita ng sambit nga bagyo sa kalayon nga 3,400 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang southeastern Luzon, kag may kabaskugon nga 120 tubtub 150 kilometros per ora.
1: Piling na Hulyo 6, Lunes, posibleng nga mag-agi sa Northern Mariana Island si Bagyong Bavi bilang isa ka super typhoon.
0: Martes nga adlaw kon Miyerkules, posibleng nga magsulod na si Bavi sa Philippine Area of Responsibility on par kag hingadlan bilang si Bagyo Inday.
1: Base naman sa forecast ng PAGASA, hindi na maglandfall ang bagyo sa landmass ng Pilipinas apang mag-aagi ini malapit sa Batanes antes nga magagiho padulong sa Taiwan sa Biyernes ug Sabado sa masunod nga semana.
0: Pabaskugon sang bagyo ang habagat sumugod sini nga Miyerkules.
1: Bangod sini, ma-experiencehan ang mga pagbubusang ulan sa nakatundan nga bahin sang Luzon, Visayas kag Mindanao sa masunod nga semana.
0: Las 5:40.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Dalagko nga balor sang Cebu ang nakumpiskar sang kapulisan sa tatlo ka mga individual sa separado nga drug buy bust operation sa syudad sang Bacolod.
1: Alas 11:43 sang gabi Huwebes, Hulyo 2, nakuha sa magtiyo ang 3,740,000 nga balor sang Cebu kun sa din nagabugat ini sang kapin 550 gramos.
0: Natabo ang buy bust operation sa Jade Court 2, Purok, Halo Blocks, Barangay Singkang Airport.
1: Din kilala lamang ang duha ka mga asuspitsado nga sanday Joaquin kag Mark, Lonsay Construction Workers, kag residente naman sang Barangay Tres.
0: Sa piyak nga bahin nakuha kay alias Ernesto ang 8,160,000 pesos nga balor sang Cebu sa Bredco, Barangay 12, launa sang kaagahon Biyernes, Hulyo 3.
1: Si Ernesto ang nagaedad lamang sang 44 anyos kag nagapuyo naman sa Barangay Tres.
0: Sa kabugusan, 14 kapakete ang nakuha sa mga drug personalities.
1: Sa dugang mga balitang lokal, nagapangayon naman sa Pathag ang Bacolod Environment and Natural Resources Office kung Benro, gika naman sa Negros Occidental High School kung NOHS, angot naman sa pagtambak sa mga basura sa mga sa ilasininga bulutuan.
0: Nahimaluan nga humalinpas ang bulan sang Enero nga nagapatuman sang clean up ang Benro kag iSwims, agod mahakot ang nagatinambak nga basura sang NOHS sa likod nga bahin sang Paglaom Sports Complex.
1: Dugang pa, nagapadala na naman sang sulat sa Benro Officer in Charge Attorney Alin Love Digna DC sa NOHS nga maghimo naman sa isa kay piktido nga waste disposal kag garbage collection measures.
0: Samtang kaina lamang sang hapon liwat nga nagpatuman sang cleanup drive operation ng iSwims sa nasambit nga bulutuhan kaupo ng Benro kung saan nag-deploy ang mga inisang temporary garbage bin.
1: Sa piyag kabahin, nasapwa naman nga walang sagkabuhi ang lawas ng isa kalalaki matapos nga ginanod kag nalumos. Samtang ginawas ang isining asawa nga nadanlog kag nadagdag sa suba sa atong taligdan nga Hulyo 1, tuig 2026.
0: Gin kilalang biktima kay alias Tito, 56 anyos, manguma, samtang ang iasawa mo si alias Lalin, lunsay residente sa Sitio Pangi, Barangay Carabalan, Himamaylan City.
1: Sunod naman sa impormasyon, alas 5 sang hapon Hulyo 1, nagapauli sila gikan naman sa Carabalan Public Market, saang nagatabok sa suba. Hinali lamang nga nadanlog si alias Lalin sa madanlog nga concrete pavement, kag nahulog sa suba.
0: Gintinguhaan ini buulikon na buligan sa Yabana apang nahulog man ini kaginanod sang daludo sang tubig.
1: Samtang nagakabit naman sa mga balagon ng asawa kag sang naluwas ini, gilayon nga nagtawag sang bulig.
0: At na alas 8 sang gabi sa amuman nga adlaw nakita ng lawas ni alias Tito ginabulubanta ukon 800 metros ang kalayon sa iya gindagdagan.
1: Ginalapasaw sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on. Arrival.
0: Lasingko 44 sa iban pa nga balita lokal. Ginbawian sa kabuhiyang bata nga lalaki matapos ginpatay sang iya mismo nga amay sa Purok Sambag, Barangay Libas, Isabela, alas 4:30 sang hapon Hulyo 2.
1: Ginkilalang biktima kay Locio Ramirez Jr., 33 anyos ng edad, samtang ang suspect naman amo si Locio Ramirez Sr., 64 anyos, amay sang biktima kag lunsay nagapuyo sa sabitan nga lugar.
0: Sunod sa imbestigasyon sa kapulisan nagaininom ang sang makahulubog nga ilimnon ang mag-amay upod sa duha ka individual nga Sanday alias Rino kag Mito.
1: Ginapatihan nagasilibrar sang kadlawan ng biktima kag naginom-inom sa ila sini nga mismo nga puluyan.
0: Sa tunga sang inanay ang biktima kag si alias Mito ukon Mito ang naglalisay gilayon ukon gilayon man ini nga gintambangan ukon gintambagan sang iya amay nga nagdangat sa paglalisay Manila nga duha.
1: Pagkatapos sang ila sing pag-indi pag-incidian ay nagpuli ang amay kag pila ka minuto ang gligad nabatian sini nga ang singgit sang iya sing bata kag nagsingit niya si nga bata nga guwada.
0: Gilayon man nga ginbalikan kag ginluthang ang iya bata gamit ang improvised shotgun o konsulpa.
1: Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara man ini nga dead on arrival.
0: Gindakuman sa Isabela Municipal Police Station ang suspect para sa nagakaigo nga disposisyon.
1: Sa piyak gabahin, 7 ka mga estudyante sa Mambugsay Elementary School ginaligara, ginposes sa malayin nga espiritu. May kampiyon nga balita si Kagipaybo Obre suspended.
3: Ginaaligar, ginposes ang 7 ka mga estudyante sa Mambugsay Elementary School sa Banwa sang Kawayan kahapon nga adlaw Hulyo 2. Ginsay sa isang iloy sang isa sa mga ginposes nga ginkadtuan niya nga bata sa eskwelahan bangod may nagpabalo sa iya sa ratabo. Pag-abot niya sa eskwelahan nakita niya nga bata nga nagawaras kag nagasinggitan. Dugang pa nagatirik ang mata tuman kakusog ang mga kabataan kag nagalain ng ila sini nga mga tingog. Madungduman nga sa tungtuig 2018, mayara man sang ginpuses sa among eskwelahan. Suro sa Mambugsay Elementary School, nag-invite sila sang mga pastors agud nga magpangamuyo sa tagsa ka mga classrooms kay nasang aga Hulyo 3. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Las 5:43.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa Balita National, posible nga madugangan ang presyo sang diesel sa masunod nga semana.
1: Base naman sa resulta sang apat kadlaw nga trading, madugangan sang 1 peso, tob-tob 3 peso sa kada litro naman sang presyo sang diesel.
0: Mabuhi na naman ang presyo sang gasolina sang piso kada litro o kung madugangan sang piso kada litro.
1: Nag-umpisa ang implementasyon sang price adjustment sa kada Martes.
0: Kang tinilikdan nga semana, pareho nga nagsaka ang presyo sang diesel kag gasolina sa mga nag-claim line gas stations sa Pilipinas.
1: Kadugang pang mga balitang nasyonal, ginmanduan naman sang Senado si Vice President Sara Duterte nga magatambong sa impeachment trial sa Lunes, Hulyo 6.
0: Ang Senado amo ang magaserbi bilang impeachment court sa trial batok sa Vice Presidente sang Pilipinas.
1: Ginpadala naman ng notice nga may petsa ng Hulyo 2 kag ginaddress mismo sa ngalan ni Vice President Duterte.
0: Termado ni Senate President Sherwin Gatchalian ang nasambit nga notice.
1: Si Gatchalian amo ang nagaserbi bilang presiding officer sang korte.
0: Sa iban pa nga balita, National ginpasaka na sang ombudsman sa Sandigan Bayan ang kaso nga plunder batok kay Senator Rodante Marco Leta Biyernes nga adlaw Hulyo 3.
1: Ang kaso nga ginpasaka batok sa senador may angot naman sa 75 milyones ka pesos nga campaign contributions nga ginbato naman ni Marco Leta antes ang senatorial election sa tung taligdan nga tuig 2025.
0: Ang nasambit nga kantidad wala madeklarar sang senador sa iya statement of campaign expenditures.
1: Magluwas kay Marco Leta nagapangadubang naman sang kaso nga plunder, indirect bribery kag violation of the presidential decree prohibiting public officials from receiving gift amo ang mga campaign donors ni Marcoleta nga sanday Congressman Michael Defensor, businessman Joseph Varias Espiritu kag Aristotle Baluyot Biray.
0: Yung palayag sa prosekusyon nga si Marcoleta ang representative sa Social Amelioration and Genuine Intervention of Poverty o kung poverty o kung sagi party list ang panahon nga nagbaton siya sang donasyon.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, suspendido ang klase sa mga estudyante sa Eastern Samar National High School o National Comprehensive High School o kon ESNCHS sa Burungan City. Biyernes nga daw, Hulyo 3, bangodaman sang bomb kag gun threats.
0: Antes ang class suspension, naglapta ang online post angot sa pagpamahog sa diin imbolbado ang mga grade 11 kitchen operations o kon cookery students.
1: Giling nga gindeploy ang mga katapos ang special weapons and tactics o kon SWAT agud nga mapaidalom sa inspeksyon ang campus particular na ang lugar nga nakitaan sa post.
0: Last 8:35 sang aga gindeklara sang SWAT nga luwas na sa bomb kag gun threats ang campus kag mga estudyante. Alas 5:49.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagabay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, patay ang 8 ka mga Indian Buddhist monks nga nagaprosesyon sa kilid sang dalan matapos ginarado sang pick-up nga ginamaneho sang 11 anyos nga bata.
1: Natabo ang insidente sa Mukdahan province sa Thailand kung saan nagapatigayon sa protesyon ang 35 tanan ka mga monghe.
0: Sunod sa report, ginmaneho sang bata nga ginapanagiyahan o kung ginapahayag may special needs ang pick-up nga wala maglisensya antes inimadulaan sang kontrol kagin pangarado ang mga tao sa kilid sang dalan.
1: Padayon naman ang investigasyon sa mga otoridad sa natabo nga insidente.
0: Alas 5:50.
2: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Rayo Group of Companies Mini Sport Fest 2026 nangin masadya kag madinalag-on. May kampiyon nga balita si Kagi 5 Troy Lorenzo Basa.
4: Nangin madinalagon ang ginpatigayon nga Rayo Group of Companies Mini Sports Fest 2026 siningadlaw Biyernes, Hulyo 3. Isa kasi man ang ginatagan sang kahigayunan nga makahampang ang mga empleyado ni Doc Ramel Oy, CEO kag President sang K5 News FM Philippines kag Klinika di Alternativo Medicina. Suno kay Doc Ramel Oy, ang tinutuyo sang sininga Sports Fest amo ang para sa physical, mental health kag general well-being sang iyang mga empleyado. Samtang nakabaton man sang cash prizes ang tanan nga daog sa tagsa ka mga hinampang. Magluwas sa mga winners na kabaton man sang cash prizes sa mga napierde ng mga participants. Para sa Balitang Sports, sini si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Show. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, ginako sang Viva Max actress nga si Astrid Lee nga nakabaton siya sang indecent proposal halin sa mga kilala nga personalidad kag politiko. Suno kay Astrid, gin-contact lamang siya sa mga sekretarya sang wala gin-pangalanan ng mga opisyal. Apang gin-klaro sini nga wala niya gin-baton ang offer, bangod hindi niya kinahanglan kag mayara siya sang kita sa iya pagka-artista. Nahibaloan nga kilala si Astrid sa pagbida niya sa pelikula sang Viva Max nga madulas sang tuig 2025, kaglunok sini nga tuig 2026. Kita mo picture ya, kay wala abigin, wala gipakita ni ka K5
1: Ethan. Ano ni Viva Max? I'm not interested sa sininga balita. Pero, but Derek, we are interested. Ano para siya?
0: Guwapa lang siya. Feeling ko kung makita mo siya, mamabalik ka, guro. Okay man.
1: Pero interesado, kung di ka gakoreate ko di bio.
0: Sa diin?
1: So, masaka naman 3 pesos ang diesel bio sa Martes. That's why nga gabasa ko ni Kagina, samtang gabalita, ta, nag-create ko. Peso, hasta 3 pesos nice. Ang saka sa diesel. May ibang diesel ka saka, kuya, wig ko.
0: Uy, laina. Pero ako gakoreate na ko sang sakit, sang lawas ko.
1: Pero may ano ka, aka diesel man ang imo, no?
0: Piso lang man.
1: Pruti, kabalo ka naman.
0: Ay, di, gasolina ako, ya.
1: Ati, may, ano ya?
0: May chance nga magdobo. Oo, pero ang gas, ang diesel.
1: Inala ko nga, kuya, kuriit, ikaw yung gayuhong.
0: Pero talagang kayo, balakay subong Friday. Doon ko pala nakitlawas ko, kung di
1: pero
0: natapos na
1: dyan,
0: dito.
1: No?
0: Grabe!
1: Masiling ko sa tanan nga nalantaw ko nga game, akaginang pinakasadya. Kaya dito ta kayo nakita, nga umul-umul, hindi mo? Umul-umul siya, pagkwaya ka bula, inang...
5: tanan nga persa, nga kuriit, no? Tapos, paghampak niya, abiyabula, guyag li mam siya. Uy! Daog to ha, daog kami.
0: Uy, daog kami ha. Daog ang white team. More than half. Grabe nga, amon nga shooter nga daan. Si Joy Joy.
1: Ang si, runner naman, si Joyman.
0: Joy tanan mga bakod. Si Miss Rhea, ang amon MVP. Pamalakpak.
1: Ang wing naman, yes. Si Ma'am Juan, si Ate Juan.
0: Balik kami ya, ara lang kami to para lang mangdumog.
1: Ang ilaya pa munggo lang. Hindi ka sarang tapos, ano, si Kaya daw.
0: Ang bula, yung MBC Tribble mo, hindi. Pagpakuha na mo, ihakos na yun. Bala ka mo na yan kung gino. Ang pinakalalabi mo ka kay Pepe to, ano?
1: Isam, tanga discuss ka. Pagpakuha lang kay Pepe to.
0: Abi mo ka kay Pepe to, anong pinakalala? Ang kontra, ginpa-shot nila sa amun mo.
1: Kaduha gito, Tani. Pagsalo to ni, sino itong isang gadlagan ngay tira, ya?
0: Oo.
1: Gintapal
0: pa ni Joy. Si Miss Chato nagpasulod, ginpasulod, ya ang,

0: ano na si Pat
1: ora,
0: na?
1: Siya na si Joy.
2: Oh. Si Joy, alam tama si Joy.
1: Amo si Joy sigdasig naglagan daw.
0: 'Di ba gabadminton na si Joy?
2: Gabadminton. Punta na ay si gabalibol.
1: Kita man dumugay nila gro around
2: daw. Oh, may naka-video, gali. Oh, ah, my gosh.
1: Video? Ang ibang nga video, ipagawa pa na.
2: Grabe!
1: Ay, sa Diyos, oh, sa
2: Diyo. Diba?
1: Oh, tiyo, amuning...
2: At least, nadumduman kagina ni Doc, kag ni Sir Kevin.
0: Oh. So, wala na siya matiknikal. May
2: actually, ginapilit, di ko kagina ni Kevin, kaya maintrahon. Hamba ko, hindi ko mag-intra, kaya ka pala nakit na gani, lawas ko. Napilitan, gid. Sadya, gali, sis.
1: Amo ni problema, basta huwag ka-attend sa Rayo Sport Fest.
0: Tama, aron ra! Tama, aron ra! Kaya gusto nga lang adlaw, gina nga wala ko. Nag-komentaryo, magkotogin na pag-abot ko.
2: Ay, grabe.
1: So, anyway, thank grabe you, Dr. Camille.
0: Pero, thank you, Dr. Camille.
2: Ang dalagan ko, kaduwa mo lang akong magsulod mo, wala man gi ko ambag sa mga points and everything, no? Pero doon sobra pa ginihan sa nag-gym kasi since as in ka palang dulong panulo ko sa kahapo.
1: Kila ka bilog, kapila ka magligid?
2: Kaduwa.
1: Kaduwa magligid mo?
2: Ang last nagligto, tiil ko sis.
1: Would you think, amunin ka niyang balko, vice president and station manager, sige dumugay mo.
2: Kung may video ka mo sang dumugay, lihog lang send panawagan. Uy! Ang pila ka namin pag-idya, kung di natumba kami. Mm. Wala kami ginbuligan pabangon. Ato sila
1: bala ka mo din.
2: Bangon kami ni Kayla. Ato sila
1: pero,
2: sa pula.
1: Ang nakadaog to sa tanan, si May.
2: Yes.
1: Si May ang nakadaog.
2: Si May ang pinakagrabing ambag.
1: Ang ambag niya. No. Ang yasin nga takol kay, ano, kay... daog si May. Basta ambal ko, ang takol niya.
0: Sinuna sa...
2: Uy, congratulations sa mga champions natin sa badminton, Sir Robert and Sir Jack Alohipan, sa basketball team ni Doc, team ni Kakife Rostan.
1: Sir, di sila ni Ado Rostan sa mas basket, kaming champion mo.
2: Kamang champion?
1: Yes, kaming champion.
2: Taga?
1: Ano sa ako na may grupo no mo? Hindi kaming champion. Congratulations sa white team.
0: Dahil
1: kaming champion.
0: Perdi na sila. Daog na to, team A.
2: Kag sa volleyball, ang volleyball team, ano, team... A-man
1: Black team, man, daog man kaming white team. White team. Pero dito ang black.
2: Kung diin, sumumula ka kay Fibros.
1: Bawi lang sila.
2: Analysis lang ni nga ko, no, before we end. Grabe, kung diin pa tayo nag-30, dito tayo nag-injure.
1: Wow.
2: Pero, ay, sorry, kinulawag naman ni nga ko ni Dan.
1: Pero so much enjoyed, Gigo.
2: Yes. Grabe, as in. Super.
1: Sa app pala ni Doc, nga, for giving us the opportunity to play within working hours.
2: Yes.
1: Oh, within working
2: my time,
1: hours.
2: May time maghampang. May time mag-gym.
0: Tungalan ko sa adlaw, ginangawala.
2: Kagapon, wala ka man.
1: Oh, managadin ko atin magamuay.
0: Birthday ni nanay ko.
2: Happy birthday, nanay ni Berto.
1: Nakabaton ka, Waay?
2: Sa nakabaton bay? Siya.
1: Uyuya man.
2: Announcer. Di ba nag-announcer siya? Gingaan ni Doc.
1: Ay, uyuya man, ay.
2: Oo. Tapos ang mga lineman.
0: Tatlo man ko kadlaw nag-announce.
2: Congratulations sa akong partner, anyway, ka K5 Rhea Ostan, MVP sang badminton and MVP sang volleyball.
0: Kagang bata ni Doc Ramil, oy. Si
2: yes,
0: Kent.
2: Si Kent. Grabe, grabe.
1: Opo nyo na, di ba? Kaya daog ka mo?
2: Si Rhea, di bali na. Di bali na nga, pierde kami sa semifinals. Importante, MVP siya.
0: Paldo, sinini mo?
2: As in, Gigi. Super grabe.
0: Happy birthday, Gid Galik, inanay ka kay Simo, sir. Dungan ka mo ni nanay ko.
2: Yeah.
0: Gani.
1: Belated, dapat.
0: Isubong naman ko nakauka to, bang microphone mo.
2: Sino siling sa'yo mo mag-join kiti sa mo?
0: May mga peta, di ba? Mga peta. Hindi nyo po.
2: Ay, pero sa totoo lang niya,
1: thank you, Doc. Rabi.
2: Yes, thank you, boss. Thank you for the opportunity nga ang syempre ang mental health sini hindi ma grabe.
1: Na refresh ang aton mind.
2: Makapabalhas ka na, nalipay ka pa, nakakwarta ka pagid.
1: Kapaminsar ka sa sales,
0: sa Sunday,
1: sa everything madula bangon sampang.
0: Sa Sunday balik na ta. Balik kalma, hindi ka mo desisyon da. Ay kalma, balik na ta.
2: Hopefully no, ang aton kabugusan bilog ng network nga Sports Fest masulit liwat. Kung sadya nga Bacolod pa lang, how much more kung bilog network. Na network.
1: Wow.
2: Yes. Pangamuyon ta na, nga kabay pa i-bless pagit si Doc.
1: Yes.
2: Si Doc Ramel para nga mahimo ta ni tanan. Para ni sa mental health, sa ikayong lawas sa mga empleyado sa K5 News FM Philippines, ka Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yeah. Hindi na ni ko nung last day. Every Sunday ko nung may tournament eh.
1: Thanks God, it's Friday.
2: Yes, happy weekend, happy Sabbath mga ka-K5. See you next

0: week. Mga ka-K5, amuya itong dalago ng mga balita subo nga Biyernes, Hulyo 3, 2026.
1: Bantay naman sa Domingo ng Adlao, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
0: Sa pangalan sa bugos ng puwersa, sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kami ang inyong nangitag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan ng mga tagparmati sa atong napalatnoton ang tinig ng reformasyon. Sa sining kagabihon, sa gihapon, dalayon ang Diyos. Pasalamatan taman siya, bangod siya nga dakong magugma. Siya nga proteksyon, pagatipan sa aton. Kag tanan-tanan nga mga pagkamayo nga physical, mental, spiritual, financial protection aton nabaton sa iya. Amo na nga sa sining kagabihon, aton siya pasalamatan sa gihapon. Hindi tagid pagkalipatan, kaya amo lang gidne ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matutuod ni Kristo hanon. Kag nangkay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamayo nga iya ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton dere ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamayo biskan pa sa mga malaot upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon, aton nga pasalamatan siya. Kag sa kamutanan, kamusta? Tanan nga tagpalamati sa sining kuragwagan sa gihapon. Aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magapagkadto sa aton nga pagtuon, mo utor magkabyanan, padayon nun tatong aton nga ginatunan ligad ng modern revivals. Gayon, may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at tawabay at gabay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rukrami Looy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis ng pangalan at Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon mag-uturan nga suno sa aton nga ginatunan nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gid sa Ginoo tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala. Amo na nga ginkinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan kag iba sang hindi pala nakasala nga ang ila balaan nga kabuhi kag ang ila nga walay kasawayan, himpit. Amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan ng kasulatan diri kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo dapat pakabalaan nun gid sila paagi sa balaan ng Espiritu suno sa Roma 15 versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling sa iya magitutunan kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagasiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong kag sa Espiritu sang Dios, ginabuksan sa mga tao ang dalagko ng mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasugbuan. Kag sanglit ang kasugbuan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kay

ito ang himpilan na kampeon sa balita, kampeon sa musika, kampeon sa drama, kampeon sa komentaryo, at kampeon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: ang pagtuon subong, semanal na pag-usisa, pagkalakay, pag-review o kung pag-busiksi sa natong eleksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Longgong version sa natong weekly Sabbath school nga ginatunan sa natong iglesia sa Bilog nga kalibutan. Ako si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunsun na host sa sinigatong programang pagtuon subong nga ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa natong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Motion, Negros Occidental Philippines. Ari mga kauturan ng atong duwa ka mga hindi nibisita, you used to see them in yun sila makita ang mga kauturan. Kahapon, Pastor, dito ako sa gym sa Negros Occidental Conference. Kadamon sa nagkatuon. Pastor, pre, may kami nagtanaw sa inyo, nagtuon sa inyo nga programa. Si Pastor Luaya, si Pastor Carado, si Pastor Hintapanan, kagiban pa, nangamihan din kami sa pag-review ninyo sa inyong leksyon. Salamat mga kauturan. Ang aton sumong resource persons, liwat naman si Pastor Delbert Hintapanan. Siya ang aton nga senior church pastor diri sa Central Philippine Adventist College Church. Pastor, may nagdaw sa inyo.
1: Mayang adlaw, Pastor. Mayang adlaw, Pastor Luaya. Mayang adlaw sa tanan nga nagasunod sa nga programa sa mga kauturan, kag mga kaabyanan natun, nga masunsun, kag padayon nga nagatuon paagi sa sininga programa. Kabay ang Ginoo magagiya sa aton, kag magadulong sa aton sa isa naman kasima ng lantip sa paghangop sa mga pulong.
0: Ang ikadua mga kauturan, Pastor, salamat gid. Ang ikadua si Pastor Christopher Berrien Luaya, originally from Biliran Province, ari na subong siya diri. Upon sa iya, pamilya kay diri na siya gatudro. Isa siya sa atong mga professors. Diri mga kauturan sa atong na School of Theology diri sa CPAC. Si Pastor, may ngadlaw sa iyo.
2: May ngadlaw po sa tumando po sa rintapanan. Kagsatanan ng mga kauturan natong na nag sunod, nag-subaybay sa atong weekly nga pagtuon sa leksyon. Kabay pa nga ang Diyos magpakamayo sa ating tanang sininga.
0: Yes, and that's correct, mga kauturan. Kabay pa ang Diyos, and that's correct. Magpakamayo sa ating. Pastor Delbert and Pastor Chris, ari na kita sa bagong eleksyon. Sa third quarter, ang atong eleksyon sa sininga ay katatlong na sa trimestre, first and second Corinthians. Ang nauna kay kaduang libro sang para sa mga taga Corinto. So, ato nilabalaan mga kauturan ng background, especially ang kabuhi ni Pablo. Kagunan ng rason nga ang nagasulat siya sa mga taga-Corinto. Duwagin ka libro, First and Second Corinthians. Apang sa hindi pa mga kauturan, akong kamo pa balon. Nga ra kaya tagyapon sa K5 News FM. Kada Biyernes ang gabi, alin alas 8:30, tugtog alas 9 ang gabi. Kagara mo kita sa YouTube, tag sa Facebook. Hindi ka mo malipat na kauturan. Subscribe and share sa aton nga link sa Facebook, tag sa YouTube. Ato rindo ko ang aton mga ulo sa hindi pa si Pastor Hintapanan magabasa sa aton sadsarang nga text. Maluluyon, piglang ito nga mga may ginatugyan na mo nini na pagtuon sa sinigin nga tiyon, kabay pa. Ang kanama manami ng mga punto labi na gid sa bag-o ning trimestre, we are now on the first lesson of the third quarter. Buligi kami Ginoo, natugyan namo nini sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunugos.
2: Amen.
0: Yes, Pastor.
1: Ato na sa dsaran nga teksto, makita naton sa Binuhatan, Kapitulo 18, versikulo 9 kag 10 nga nagasiling, kag sa kapgab-ihon, ang Ginoo nagsiling kay Pablo sa palananaon, dili ka mahadlok, kundi magpamulong kag dili maghipos. Kay ako, kaupon nimo, kag walay tao nga makadamhag sa paghalit sa imo. Kay madamo ako sang katawhan sa sining banwa.
0: Amen. Pastors, ang atong leksyon, Paul's ministry in Corinth. Ang atong natunan diri ang little background of sa kabuhi ni Pablo, kag kun ano ang siyudad sang Corinto, kag ano ang mga nahitabo, mga situation dito sa pag ministry sa pangamudlay ni Pablo sa Corinto. Yes. So, amo na ang kauturan nga kung sa aton sumong current, may mga problema gaway-away. Ganit sometimes may ara ng mga kalamutan ng mga ilistorya na nasigamutan ako kamo kay ang mga santo sulod sa iglesia nag-away dito. Bilog ng barangay, maliit sa sulod sa iglesia Adventista. Yes, Pastor Delbert.
1: Dari na sa kay Pablo, ang isa ka butang ako natanawan dari Pastor sa atong leksyon. Si William Garre, kilala ni sa mga missiologists. Nga sa linya, ang pagtahi sa sapatos, amo siya ang pangabuhian niya, pero ang labing tinutuyo gyud siya ang kabuhi, amo nga si Ginoong Hesus ang pinaya ka main nga business. With Paul as well, sharing Christ is his main business. Though, ang nagasuporta sa iya, ang pagka-tank-making.
0: Pag-imo sa mga tulda. Kaya sa unaya, ang uso ang tulda mo. Kaya intelag sa laman niya ulan to sila, kaya ilang lugar hindi kayo ulan nun. So ang tent niya do okay na siya. Yes, Pastor Chris.
2: Nakita ko dali, Pastor, ang sa introductory portion sa atong lesson. Damo problema sa Corinto. Sunod dali sa atong leksyon, full of problems. Mayara challenges, complex, spiritual struggles. Pero ang nanamian ko diri is, ang Diyos nagpasiguro sa kay Paul na ang iyang presensya mag-aupod sa iya.
1: Amen.
2: Kag gintawag siya na magproklamar sa mayong nga balita with courage and faithfulness. Amo na ang kuan diri sa teksto na to, sa Acts 18 verses 9 and 10. Grabe ang humble sang Ginoo, I am with you. No one will lay on hand on you to harm you, for there are many in the city who are my people. So kanami sang lesson diri, even though madamo sa mga problema, pero bisan ano kadamang problema, Pastors, kun ang Ginoo magsilinga mag-aupod ko sa imo. Assurance na siya mo. Yes. Kanami nga assurance na mag-aupod ko sa imo. Hindi ka mahadlok.
0: Kaya hindi lang ito yung nasaad nga ginbasa lang ni Pablo sa mga libro, sa mga ano ni, sa mga Biblia, sa scriptures. Damgo, gindi ako ng istorya ginaginoo siya, mga tibni. Inang mga kabihan. So, amo na kanami. Sabungin rin, hindi nakita kabati. Ang ato niya mga saad. Ginatuhan ang mga saad lang ang mabasa ito sa Biblia. But si Paulia, at that very moment, at that evening, several times, ang Ginoo nagka-istorya gid sa Paul, a God called apostle of Jesus, Pastor Delbert.
1: Dere Pastor, no, aton makita nga ang identity ni Pablo, ang iya pagkilala sa iya kagalingong kung sino siya na base sa tatlo kabutang. Una, ang iya identity na base sa iya pagkatinawag. As sa iya experience siya kung paano siya gintawag sa Ginoo. That's dira na kaangkla sa iya, kag nagamotibar sa iya kung sino siya. Despite sa mga kabudlayan, kag mga problema sa iya missionary field, pero si Pablo, suno sa iyan experience sa kay Ginoong Hesus, among ginapakigbahin niya sila niya sa mga taga-Corinto, wala ko sa iyong lubos nga tinutuyo sa inyong magbalo sa madamo pang butang, magluwas lang sa kay Ginoong Hesus.
0: Yes.
1: And that's Jesus. Then second is, si Pablo, his identity is based on his first calling in his mission. God commissioned him. Gaan siya sa Ginoo sang mission sa pagpangwali sa mayong balita. And then the third is his identity na base siya sa iyang ministry, sa bunga sang iyang pagpangabudlay. That's the identity of Paul.
0: Yeah. Kaya gintawag siya physical gitu ang pagtawag mo. And a lot have witnessed the call that God had placed upon him. Nadagdag siya sa kabayo, nabulag siya. And then, nagkato siya sa kay Ananias, nakakita siya. And that's really a clear indication that Paul has been called by God. May kwadrag, duwa pagid nga, wala siya sa ibang tinutuyo niya. He's only preaching the gospel. Mm-hmm. nagahimo lang siya tent para na makasurvive. Wow. Pero the main job is really preaching. That's why there is a Corinthians despite Pastor Chris, nga ginabato siya, ginabully siya, he's blaspheme, yet nagapadayon siya. And then sometimes ang atong ganda experiences mo, no, hindi pag padayonan sa kay Pablo, but yet Paul did not retreat, did not surrender. He went ahead on preaching. Yes, Pastor Chris.
2: Ang nakanami din sa kay Paul, kay gina-introduce niya kagalingon ng apostolisyan ni Kristo. Kag ang pagka-apostolis ako nga na dumduman. Daw ka, ikaw guro itong tulbo sa among klase pa sa na lain ang disciple, lain ang apostol. Ang disciple is gintawag. Ang apostol is ginpadala. So atong mga gintawag sa una, ginpadala. Pero lain si Paul. Kay wala siya nabilong sa 12 disciples. Pero ginpadala siya sa Ginoo as apostol. Okay. Kag tungod ina ang ano nga nito ang requirement na mahimo kang apostol, kinahanglan may ara ka personal encounter with God. Si Paul natabo na sa iya nga you can only be an apostle if you have a personal like Paul nga may personal encounter with God. Pareho sa mga disciples to nga nahimo silang apostol, so because may ara sila personal encounter with the Savior. Pero ang nami kay Paul, and there is atong nga lesson na ako nga nakita, he could not stop thinking and talking about Jesus. Na-imagine ko bala, Pastor, inang love na love mo kayo ang imo nga bata, pagkatapos bisan sino nga ma-istorya mo, ang imo gid nga bata, ang imo nga insert mo gid mga bata, ang amo ni ang bata. Saan ang bukinamo, ang bata mo gid. Amo ni sa kay Paul, wala siya sing wala sing dain nga tao nga nag-ara sa iyong mind, only Jesus. Yeah. And he could not stop thinking and talking about Jesus.
0: Yes.
2: Kanami
0: insert
2: ya
0: lagi mo lang ko tro akon bata.
2: Di ba? Wala.
0: Ako na muna ya muna ra mga kan. Pero wala na gi mo lang ko imo gi ya insert. And that's a correct explanation. One of the correct explanations on the attitude of Paul being an apostle. Kay di si Pablo, Pastor, is being considered as the first disciple to the
2: Gentiles.
0: Kaya mga 12 disciples, ito yung ilang consideration, ito yung mga Rudy-Hudyo lang. Siling na Pablo, I am na po. So, and then, correct na, Pastor. Ang disciples, sige panawag, that will come. I will make you officers.
2: Follow me.
0: Yeah, follow me. But, ang apostles, yeah, they are being sent out. And then, correct na, nga, before you are qualified to be sent out, you have an experience of being called. Yes, Pastor, you have some.
1: Kanami isang hambal sang Galacia, Pastor, no? Galacia Kapitulo 1, Versikulo 1, nga nagasiling siya, si Pablo nga pinadala, hindi gikan sa mga tao o kung paagi sa tao, kundi paagi sa kay Jesus Kristo, kag sa Dios nga amay, nga nagbanhaw sa iya. So, he experienced resurrection. Gikan sa pagkamakasasala, ginbanhaw siya sa Ginoo. So, he acknowledged nga ang iya pagkat pinadala, kag pagkatinawag, hindi isang tao kundi isang
2: Ginoo,
1: isang Ginoo. Ano yan kita mga pastors na no? Sometimes kung kisa i-transfer ta daw may mga
0: no patay din ang grupo. Pero tiya mo na aton work as a pastor. We have to be sent wherever the call is for us. Yeah, from Athens to Corinth. Ano ni Pastor Chris ang background man nga halin sa Athens kapag ito sa Karan?
2: Ang ginambalir sa Acts 17, Paul was preaching to the Athenians before going to Corinth. Okay? Pero wala ko nuna siyang plano mag-visit ito. So no padere, but went there with the help of some friends because of the opposition that he faced at Berea. So nagkato siya sa sa Corinth because may opposition. Then ang ideya ng opposition na identify mo, Pastor, ang kon opposition sa Berea.
0: Sa Berea sa inapangbato.
2: Okay. Pero, sunod pa dire, those who went with Paul to Athens returned to Berea with a command for Timothy and Silas to join with them as soon as possible. Acts 17, 16-34 is about what Paul was does while waiting for them. Okay, while waiting, may ginahimo sila, Pastor, while waiting. Ang akon nga nakita nga lesson diri, ina balang, wala mo na sayangan ang imong time ba?
0: Yes.
2: So. Wala mo na sayangan imong time. While waiting, you are also doing something. Yeah.
0: Na, sa una magkamo pa sa una hindi ka masakay ro plano na pagka sunod oras at ito it will take days for you to arrive.
2: Na apply ko na bala, Pastor, sa aton ng mga Adventist na nagahulat kita sa kay Kristo inang kalain nga hindi maayo nga sige lang ta hulat wala ko ginahimo daw na kuan ko diri na apply ko diri bang Paul was doing something while waiting.
0: Kaya mo tong imo lambal nga kung ikaw na higugma sa isa ka, believe ka gid. Bisa na ay kaginuman ko.
2: Ako na ang gugma niya sa kay Jesus mo. So, ara siya nga man, ara siya una-una, wala siya sa iban nga mahambal sa mga tao, kundi about Jesus lang. So, he was doing something while waiting. Ang muna ang gusto ko emphasize.
0: Tanan nga topics, under the sun. Si Pablo yami Jesus. Sige, ngayon, sir. Yes, Pastor.
1: Yeah, Pastor, no? Sa chapter 16 pa lang adaan sang Acts, ginpunggan sila sang balaan ni Espiritu, kaya gingiyaan sila. Lain tani ilang doog ng pagkakatuan, and then lain man ang direction sang Holy Spirit. And then si Pablo, kaupon sa mga kaupdanan, nag-sunod sa gusto sang balaan ni Espiritu. And they become successful. Nangin ma din nalagoon sila. Until later on, may opposition. And then, they went back to Thessalonica from Ephesus. Then, we went back to Thessalonica. And then, before going to Corinth, he passed by Athens. Kagsang dito na sa Athens, amo na sa limang pastor, hindi man sakay sa aeroplano, pila pa kaadlaw sinimana pa ya, ang imo upod nagpuli to hulaton mo sila kay maupod ka mo tugon niya. Yung tugon niya nga malakat sila sa current, maupod sa iyag. Samtang gahulat siya dito, nagpangwali siya. This is a strategic place also para sa kay Pablo sa merkado siya gawali adlaw-adlaw. Until later on na diparahan siya sa mga philosophers. Sinuning nga mga bubblers, sinuning nga manughambal sa mga bag-o nga butang until gindala siya sa Mars Hill suno sa King James Translation or sa Areopagus. Kag dito siya ginpahambal, kag gina usisa siya dito sa mga Epicureans, kag sa mga Stoics. And then Paul addresses philosophy to philosophy, theology to theology, but simply, he preaches about Jesus.
2: Yes. Christ-centered ang
0: life. Christ-centered. Oh, Calvin, ang isang yung iapaginay mo sa iba natin nga leksyon sa Thessalonica, sa Philippos, ang iyang gina-insert, labi na dito sa may Athens, na di damo da sa mga gods and goddesses. Na di ang iyan na primi ginakuha niya nga ini nga mga gods unknown ini ano ni hindi ni makikita kang kilala ni pero ang unknown god na tagiya sa langit kag ganun duta.
1: That's it. He can use the context as the culture para introduce niya si Ginoong Jesus.
0: Yes.
1: And that's
0: the city of Corinth.
2: Sa city of Corinth.
0: Kaysa una to sa Athens pa to. Balik sila sa Berea, inabato sila, patyon sila, and then nag-arin na sila subong sa may Corinth. Yes, Pastor Chris.
2: There is a city of Corinth. Kung aton basahon diri ang pag-describe sa aton lesson, grabe ang situation sa Corinto. Ambot kung anong siyudad subong ang ma-compare naton sa Corinto. Ara dira ang idolatry, ara dira ang immorality, ara dira ang sexual licentiousness, okay, wealthy city siya, okay, ara dira ang mga, ara ang prostitution, ara tanan nga, kisa nga ni pasal ko, pamangkot ko, How can we preach in this kind of city?
0: Gani.
2: Paano ni napun kung kita guro ibutang sini nga klase nga lugar? Ano ay han makadala ka taihan sang kanag diri mga amo nga klase sang lugar? Pero nami la kay may promise ang Ginoo sa kay kuan nga damdam ako tao dira nga sina kasidad kuan ba naghatag yung assurance sa iya.
0: Yeah.
2: So wala sing as far as situation is concerned, wala sing kanalain ang sitwasyon sa una kag sitwasyon sumo. Kung nahimo to ni Paul sa una under sa gahom sa Ginoo, subong, mga siyudad subong, pwede man na ipenetrate sa mga katawan sa Ginoo. Wala imposible.
0: Ini ang siyudad sa Karen, pariman sa siyudad sa Athens, pariman isang sitwasyon sa Ephesus, nga si Paul dito man sa Ephesus, din sa Ephesus na perte kadamo sa mga gods nila. Ang number one nilang gods na si Diana, kung si Artemis.
1: Artemis.
0: Yeah. See, amun din pala, Pastor, before na ako na-text mo, Pastor Delman, may isa kita ka, Pastor, na nagkuha sang doctoral degree sa, hindi ko lang maging dyan. Ang iyang dissertation is evangelism to the prostitute.
3: ano interview tayo pang iyang?
0: Masiliyate. Inatawag na sila, palangkap na sila, ginawa ka nito, amun na nila trabaho. Pero nabudlayan sa pastor ito pag-defend sa iya nga until nga daw wala sa nakatapos. Kaya tiga-insisted siya nga may iya ginabuat ng ina-klase dissertation nga ano na. Tiyang mga ang iya mga advisor kang iya mga ano na, mga
3: panel
0: members ka-question siya nga daw hindi siya ka-defend how you can do it. But anyway, sa ini nga si Pablo grabe. Despite gaduging ang mga prostitution, yet Paul has all the reason, has all the ways for him to still insert Jesus, Pastor Bill.
1: Yeah, Pastor, despite sa mga problema sa Corinto, kinahanglan gyapon ni Pablo ang magwali dito. In the sense that ang Corinto mo is a strategic place para sa pag-establishar sa iglesia kag sa missionary work. It is a developing mas siguro mas maayo-ayo ni siya sa Athens nga na paidalom siya sa Roman colony kag may duwa siya ka puerto, access siya sa business and it is flourishing. So for the second reason is that ini siya nga siyudad makasuporta man sa kay Pablo sa iyang pangabuhian as a tent maker. But and then at this time, at this point also, do nga may mga problema, but it is, as I've said, it's a strategic place nga mas dako ang mga influensya sa sina nga lugar kung mapatukura naton sa iglesia.
0: Tuod man sa mga sudan diya, may sa mga bukid-bukid diya, way problema yan, wali ka lang. Sudan diya, damo ang competition mo, may disco, may sinehan, may ano na lang mga entertainments, wali ka dira po sa bukid diya, wala ka competition, ikaw niya.
3: Sindi.
0: Okay, sa Wednesday, many Thursday. In this city. Pastor Chris. Okay,
2: well, nami. Amunay ang kwan. Pero nakita ako ni Pastor si Pablo, grabe na ka-discourage. Okay, ina ba lang, hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Hindi ka na pero ang Diyos gusto pa. Gusto na si Pablo maghalin diri. Pero, ini ba lang word nga, they opposed him and blaspheme. Ina ba lang, kung ato na naon, maghambal ka, may gayaga-yaga ba na sa imo, ganang-unango, ano na ba na? Paano ka na ba ma-concentrate? Okay. Nakaagi nga na ikaw, crusade pastor nga gabagting tong simbahan sa likod nga daw di ko ma-concentrate sa kung nga wali. Kay kung paghambal ko muna, bagting man siya dito sa... Lami na ni nga, ginayaguta ka, ginapasipalahan ka. So, pero, ang nakanami kay naghambal ang Ginoo nga, hindi ka mahadlok, mag-upod ako sa imo, daghan ako mga tao sa sini nga siyudad.
0: Damo
2: ko na sa tao. Pero ang himuon ni Paul is to reach them. I-reach out sila. Na-reach niya si Crispus.
0: Yeah.

0: missionary sa panahon nga manugali na siya. Manugali na siya.
1: Pero hindi na siya mo.
0: Pagkitaan sa sang palananawon sang Ginoo ka ang Ginoo mismo ang nagpasalig sa iya. Hindi siya magalin. Kay may madamo pa siya nga mga tao sa sina nga nga duog. So this is a sort of encouragement nga walay sapayan sa aton personal discouragement sa aton, no? Kung kisa kila natakatuig pangamuyo sa aton nanay, kila natakatuig pangamuyo sa aton tupad balay, sa aton utod, wala sa gihapon, wala gihapon. So, but then, God has still a plan. Padayunon lang natin sa gihapon. Kag, nakita na natin, Crispus was baptized, and the rest was siling pagani, siling niya, siling sang binuhatan, siling niya disuot-suot. So, kag madamo pa ang natugmawan. So, in that sense, hindi lang tayo magkataka kay ang saad sang Ginoo, upod siya gihapon sa ato.
2: Kung isa, we be sure our success aton nga pagpangwali by the numbers.
0: Yeah, but sir.
2: Or through the numbers. How? 100 ako nautisan, 50, 90. Pero kung mga siling 5, 3 daw, diskuryo kita, pero wala na kayo malungan. Pinaginan siya ng 3. Hindi isang 3 lang, pero tindalag ko ng mga isla na through them, na-influence siya kung iba, nagpadayon. After several months, after a year, damos ang nagsululod because sa imo na bautismo. Temo ni siya. Si Crispus, yun ang iyan ako. Nga, leader influensya doon sa sinag. Huwag nagkita damos ang time. Pastor Chris, balik ko sa imo sa Thursday. Paul's letters to the Corinthians.
1: Ari na siya. Ang pagsulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Ato na siya sa Epeso sinang time?
2: No, ato na siya.
1: Epeso sa siya, ang purpose ni Pablo is i-correct nila ang niya ang mga seryoso mga problem within the church. Kag sabto ng ilang mga questions man. Kag ang isa, ang last is call believers back to Christ-centered living and orderly worship. So daw pastoral ko ani pastor ang iyang sulat pastoral letter ini siya nga bisan wala na siya nadumduman niya gahapon ang mga kauturan dito sa Corinto. Sa una guro, nabudlay pa na kayo magpadala sa sulat, pero subong dali na lang. Isa na lang ka-click, ato ng sulat.
2: Sa una yan, may courier pa.
1: Oo, courier pa.
2: Kahit ang huwag pa ito, hindi pa yung abundan sa papel. Mahal pa ang papel. Mahal pa ang ink ngayon mo gamit.
1: Subong pa na lang. Ang pamangkot, nakahe mo ito pala encouragement. Yes. Subong, grabe na kadasig ang communication. Anong encouragement na himo nato sa itong mga kautura naman?
2: And that's correct, Pastor. Thank you. Gisay mo pag-open sina. That's why karon gani nga year we are being asked by our church nga gamiton ta na ang social media sa pag sa pagwali sa mga balita. So karon ti damo na Facebook, YouTube. Let's make advantage of that opportunity nga gamit. Ti amo man isa una ti sa una ya siguro daw si Pablo daw six konsatons mo ginagamit yang YouTube, ginagamit yang Facebook, social media to instruct and to advise the people in current.
1: Kung nataw lang si Pablo sa atong na time. Kasi hindi lang guro duha ka Corinto yan ang sulat siguro. Kasi hindi lang guro Corinthian books yes, sa iyan ang sulat.
2: Yes, Pastor.
0: And thank you so much for mentioning, Pastor. No, we have known 1st and 2nd Corinthians lang sa pagkakaroon. Pero it might be siguro may ara pa 4th. Or the 3rd and 4th Corinthians, we do not know. Siguro na lost na siya ng mga writings ni Pablo. But ang ara lang sa aton sa karon is known as 1st and 2nd. So, the same problem. Kung ano ang problema sa mga taga-Corinto is the same problem we have in our church today. No? Pero ang laygay lang gid sa aton ni Pablo, problema sa idolatry, problema, actually, nakaabot ang 1st Corinthians, nagsulat si Pablo tungod sa report sa panimalay ni Chloe dito sa iya, division of the church and spiritual gifts na wala nagamit sang insakto, ini siya mga butang ginhatagan attention ni Pablo. Pero siling ni Pablo, siling niya sa 2 Corinthians chapter 2 verse 4, niya wala akong naging sulat sa inyo, agod nga dugangan ang inyong paghimudos, kagang ang inyong kasakit. Niya, pero agod makita ninyo nga ako nagsulat sa inyo nga may mga luha, agod nga mapakita sa inyo kung ano ang akong paghigugma sa inyo.
2: Yes. Wow. And that's correct. Kasi ang problema ng ginaisyo ni Pablo, ang communion, extramarital, si situation, resurrection, kailangan mo sila huwag kapating mabanaw, and then celebrate.

0: privacy, hindi magpangasawa, so forth na noon. Those are the issues in which we will know further sometime na nagapadayon kita mga kautoran. Mga kautoran, may nakita panahon, damo pagid, pero we will continue studying about Paul's writings to the Corinthians, first and second. Mga ilang kong pastor sa imong last taking din, Pastor Luay.
1: Sa aton mga kautoran, aton iangkla ang aton identity sa aton encounter sa aton na Ginoo, sa iya pagkatinawag sa aton, kag sa iya mission para sa aton. Kag hindi kita magkataka sa panahon na kita maluyahan ang Diyos kaupod naton, kag may madamo siyang mga katawan na dapat naton labutan.
0: Amen. Yeah, Pastor Chris.
2: Okay. Mga kautoran, bisan pa ang mission field medyo budlay kag discouraging kisa.
0: Yeah.
2: Pero ang Diyos nagtawag sa aton na magpadayon ta. May pagsalig, kag nahibaloan naton na siya, may mga katawhan na gin-prepare para mag-respond sa ganyan na mensahe.
0: Hindi lang kita mga kautoran mag-discourage because bisan doon masero kita sa atong pagpangabudlay, nga daw ma-discourage kita. Padayon lang because ang Ginoo may gin-prepare sa atong saunay. O kung may mga tao siya na way takabalong sa atong paghalin, sila nakatalupangon sa kamuturan. It is because we started planting the seed. Mga kauturan sa hindi pa si Pastor Chris, magapangamuyo, aton pasalamatan ang aton mga sponsors. Nga sa masonson akong gin-mentionar, by now, wala kita sa listahan, but kabalo kita kung sino atong mga sponsors and we are happy of your continued support sa sini nga ministry. Yes, Pastor Chris.
2: Magapangamuyo kita. Amay nga langit noon, tagasang hulam ng mga kabuhi. Yari kami sining adlaw, sining mga tinion. Pasalamat sang imong bugay sa tagsa-tagsa sa amon. Kag salamat man sang mga leksyon nga amon natun-an sining mga tinion kabay pa o Dios nga madamo nga mga pagtulunan makuha namon sa kabuhi ni Pablo samtang siya nagapangabudlay kag samtang kami magpangabudlay. Posible Ginoo may mga pulupareha nga mga sitwasyon. Pero kabay pa o Diyos ng ikaw, kung ano nga pagpabakod ang ginhatag mo sa kay Pablo, among man nga pagpabakod, kag mga promisa, ihatag mo sa amon. Sa pangalan ni Kristo Jesus ang among maluluwas. Amen. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Shaping the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: 101.5
0: K95 News FM.